0: fake news na hindi dapat pinapakalat. Disinformation na iniiwasan dapat. Kaya yan naman ang Mark Out.
1: Meron tayong bantay fake news. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
0: Mark In, Mark Out. Sa balita, kasama si J. Mark Tagala, Lunes hanggang Biyernes. Dito

0: Radio. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. World Service Sports Radio.
1: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
1: Radio Magazine 1270.
0: Sports Radio 918.
1: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
0: At Radio Pilipinas World Service.
1: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3
0: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
2: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626, and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: It's a leap of faith, actually more like a three-step and a sway. Ito ay ang sayaw sa Obando, Bulacan. Sinasalihan ng mga babae at lalaki na humihiling ng anak o asawa sa tatlong pintakasing santo. The three saints, San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi, and Nuestra Señora de Salambao. Wikipedia says it's a dance of vitality and abundance performed for 3 days from May 17th to the 19th, one day devoted to each saint. The festival starts off with a mass and later in the day, the dance procession Virginists perform, where devotees sing the Santa Clara song and melody to the Blessed Virgin of Salambao, their Thanksgiving song. The festival could be traced to an ancient ritual called Kasilanawan, a celebration of the god Linga, a force of nature. When the Franciscan missionaries came, they introduced the three saints to replace the pagan gods. In WW2, the Church of Obando and much of the town was pretty much destroyed, including images of the three saints. The festival was banned because of its pagan roots. Religious processions were still held, but the dancing was not allowed. But in 1972, the new parish priest and the Cultural Commission of Obando brought the tradition back. Sayaw sa Obando has survived for centuries, holds up to this day, and yes, it was another victim of the COVID, put on hold just like other mass activities. But in May this year, thousands of devotees, mostly families and couples, came back to pray for children and perform the fertility dance in the streets of Obando, and just to be safe, with face masks on.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
8: Oras sa buong kapuluan, naganap na ang 10 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
10: Bangon, bayang mahal.
11: Bangon, bangon, bayang mahal.
10: Pag-uusapan, mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
11: Tatalakayin,
10: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
11: At sasagutin,
10: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas,
11: 738 AM.
8: Isang magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, 738. Tenyo po mga AM bands, kami po ay napapanood at napapakinggan din sa aming Facebook page at sa aming pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Kamusta po kayo mga kababayan? Happy Monday morning sa inyo pong lahat! O pa rin ang inyong lingkod, Al Corpus, makakasama nyo hanggang bago mag-alas 9 ng umaga dito pa rin sa ating palatuntunan.
10: Bangon,
11: bangon,
10: bayang mahal.
11: Bangon, bayang mahal.
10: Dito sa Radyo Pilipinas,
11: 738 AM.
8: 22 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Nakababayan, kayo po ba ay nakilahok kahapon doon sa White Ribbon March na pinamunuan ng iba't ibang mga inter-religious organization kahapon? Panawagan po kasi ng ilan sa mga religious leaders dito po sa ating bansa ay ang sapin po no ng politika. Bakit kanyo? Mga kababayan, ito pong mga grupong ito eh nagkakaroon ng kanilang kilos protesta upang ipanawagan sa atin pong mga leaders dito po sa ating bansa. Ugnay po ng accountability. Ilamang po yun, kasama na rin mga kababayan, ang usapin naman sa anti-political dynasty. Ito pong mga pagkakataon na ito mga kababayan, gaya po nung nangyaring White Ribbon March na isinagawa po yan kahapon ano, sa EDSA People Power Monument. Ay upang tugunan, ano, ipanawagan sa atin pong mga leader, sa atin pong bansa, primarily our government mga kababayan, para wakasan na ang tinatawag na systematic corruption. Dahil po dito sa ating bansa, nagiging family business na, no? Ang pagiging politiko. Yun po ang isa sa mga tampok na panawagan na itong mga grupong ito na nakilahok kahapon, ano? Anila, panahon na para magkaroon ng pagbabago, no? Baguhin na yung mga nakasanayan, yung tinatawag natin traditional politics. Na kung siguro at even the lowest level, ano, from the barangay level until the regional level, eh pare-parehas na mukha yung nakikita natin mga kababayan, ano? Kung hindi man pare-parehas nga ng apelyido mga kababayan, ano po? Hindi lang halimbawa yung asawang lalaki, una maupong mayor, vice mayor yung asawa niya. Ano? Kalaunan pag natapos yung termino at hindi na pwedeng tumakbo, akit na sa congressional level. Yun po isa sa mga pinapanawagan ng grupong ito. Wakasan na ang political dynasty dito sa bansa. Matatandaan mga kababayan, sinertipikahan ng atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. President urged Congress na agad na maipasa itong batas na ito. This is at this point in time mga kababayan, ito po ay bill. Po'y paano ka lang, batas pa lang. At yan po matapos na mapag-desisyonan ng babang kapulungan at ng Senado, yan po eventually ay darating sa mesa ng atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dadarating sa punto mga kababayan kung ivivito ng Pangulo o kanya pong pipirmahan. There's also a third option mga kababayan, tatandaan po natin, kapag ito po ay hindi inaksyonan ng Pangulo, this will lapse into a law. Kaya lang, sana mga kababayan, ang nilalaman po na itong panukalang batas na ito ay maging daan para tuluyan na pong matigil ang political dynasty dito sa bansa. Di lang yan mga kababayan, electoral reforms, dapat magkaroon na rin ng reforma ang paraan ng eleksyon dito sa ating bansa. Ano po? Sana mabawasan na yung mga tinatawag natin na mga party list. Sana hindi ma-offend yung ating mga kaibigan na mga party list representative, but other party list representatives ay hindi na po kumbaga nagkakaroon na ng multiplicity ng mga party list. Pare-parehas lang naman ang kanilang ipinanawagan. Pare-parehas lang naman ang kanilang misyon na pangsilbi nung iba. Ginagamit lamang po ito bilang tungtungan sa pagkakamit ng mas mataas at mas malakas na kapangyarihan.
11: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas! 7:38 AM.
8: Pinganim na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, narito muna mga balita mula po sa labas ng ating himpilan. Masusing investigasyon sa Tacloban School shooting, itinulak ng Teacher Solon. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Nanawagan si ACT Teachers Party List Representative at Deputy Minority Leader Antonio Tinio para sa isang komprehensibong investigasyon hinggil sa naganap na pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban. Nagbabala rin siya laban sa mga pabigla bilang panukalang batas na nagpaparusa sa mga bata. Ayon kay Tinio, hindi ito simpleng security failure. Ito ay bunga ng mahabang krisis sa edukasyon na dulot ng patuloy na kakulangan ng pondo sa mental health. Binigyan din ng mambabatas ang mga masaselang detalye sa insidente ng Tacloban na nangangailangan ng masusing pagsusuri. Ipinunto rin ni Tinio ang House Resolution Number 1157 na kanyang inihain upang imbestigahan ang ugat ng karahasan sa mga paaralan at tugunan ng talamak na sistematikong kakulangan sa sektor ng edukasyon. Ipinunto ni Tinio ang House Resolution Number 1157 na kanyang inihain upang imbestigahan ang ugat ng karahasan sa mga paaralan at tugunan ng talamak at sistematikong kakulangan sa sektor ng edukasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes. Pag absent, hindi raw nangangahulugang abandonment of work. Ayon po yan sa Korte Suprema. Ang ulat niyan mula kay Lawrence Tanhoco.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Nilinaw ng Korte Suprema na hindi sapat ang pagliban sa trabaho, yung pag-absent, para patunayan ang abandonment of work, bigyang katwiran ang pagtanggal sa isang empleyado. Sa disyong isinulat ni Associate Justice Maria Filomena Singh, ibinasura ng SC 3rd Division ang naunang pasya ng Labor Arbiter, National Labor Relations Commission at Court of Appeals sa kaso ni Production Utility Worker Alvin Carpio. Idiniklara ng SC na illegal ang pagkakatanggal kay Carpio na Green Era o ng Green Era Biotech Corporation at Great Value Management and Services Corporation. Nagugat ang kaso sa sunod-sunod na pagliban ni Carpio dahil umano sa karamdaman na nauwi sa pagdideklara sa kanya bilang awol. Ayon sa SC, kailangan mapatunayan na walang balidong dahilan ang pagliban ng empleyado at malinaw ang intensyon nitong putulin ang employer-employee relationship. Gate ng Supreme Court, walang ebidensyang gustong iwan ni Carpio ang kanyang trabaho dahil sinubukan pa niyang bumalik at kaagad na kinwestiyon ang pagkakatanggal sa kanya. Ipinag-utos din ng SC ang reinstatement ni Carpio pero hindi siya bibigyan ng back wages dahil ginawa umano ng kumpanya sa good faith ang dismissal. Sa dissenting opinion naman ni Associate Justice Japar de Maampao, makatwila ng pagkakatanggal kay Carpio dahil sa sinadyang paglabag sa company policy. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Mga programa na magtataguyod sa proteksyon at kaligtasan ng mga bata sa cyberspace, paigtingin ng Philippine National Police bilang suporta sa inisyatiba ng Department of Education. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Paigtingin ng Philippine National Police ang mga programa nito para sa proteksyon ng mga bata at kaligtasan sa cyberspace sa buong bansa. Ito'y para mapalakas ang mga hakbang sa pagpapanatiling ligtas sa mga paaralan at masuportahan ang inisyatiba ng Department of Education na mapabuti ang kapakanan ng mga mag-aaral. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natales Jr., buong suporta ng PNP sa panukalan ng DepEd na dagdagan ng bilang ng mga guidance counselor at palakasin ang koordinasyon sa mga ahensya ng pagpapatupad ng batas. Anya pinagtitibay nito ang sama-sama pananagutan ng mga paaralan, pulisya, lokal na pamahalaan, mga magulang at komunidad sa pangangalaga sa mga estudyante. Palalakasin pa ng PNP ang ugnayan sa mga ahensya ng pamahalaan, lokal na komunidad at institusyon pang-edukasyon upang mapangalagaan ang kapakanan ng bawat estudyante Pilipino alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dahil dito inatasan ni Narcates ang lahat ng Women and Children Protection Desk na paigtingin ng information campaign tungkol sa pambubuli, pang-abuso sa bata, pagsasamantala, karahasan laban sa mga bata at kaligtasan sa internet. Inatasan din niya ang PNP sa Anti-Cybercrime Group na palawakin pa ang cyber safety lecture para sa mga paaralan upang matulungan silang matukoy ang mga banta sa internet at maiwasan ang mga krimeng isinasagawa gamit ang teknolohiya. Para sa Bagong Pilipinas, Mayor Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Bangon, bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: 21 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Tama yung nire-report ni kasamang J. Mark Dagala, no? I agree doon sa nagiging inisyatiba ng Philippine National Police, ano, to help the Department of Education na magkaroon ng mas ligtas na pamamaraan, ano, ng paggamit ng ating mga kabataan sa cyberspace. Di lamang po yun, mga kababayan. Ano, alam, narinig nyo na ba yung kasabihan na it takes a community to raise a child? Alam nyo yun? Actually, sana nga, no, makapagbigay na sa atin ng Department of Education ang kanilang pahayag kaugnay po nito dahil mula nung nakalipas na linggo, sinusubukan na nating makakuha ng panayama sa Department of Education. But tayo i-redirect doon na sa kanila pong mga official announcement. Kaya lang po, hindi natin masasagot sa pamamagitan ng mga pahayag, no? Yung mga pressing na tanong dito po sa ating kinaharap na issue ngayon. Bilang na nga po dyan, mga kababayan, ang ilang mga panukala, no, coming from different sectors of our government. Una, pagbaban ng mga violenting video games. Pangalawa, mga kababayan, yung paglimita sa paggamit ng mga kabataan sa social media. No, ibababa, bawal gumamit ang 16 anyos na bata ng social media. Kayo po ba, mga kababayan, agree po ba kayo doon? Kahit doon sa mismong pagbaban, doon sa mga violent video games, kayo po ba pabor doon? Kaya nga nang sinasabi ko, no, it takes a whole community to raise a child. Kasi po, mga kababayan, should also take into account yung mga taong kapaligid ng mga batang ito, paano sila pinalaki, what ideologies these children have doon sa kanilang tahanan. Mga bata po kasi, mga kababayan, habang mas bata pa sila, yung utak nila parang sponge. Kung ano yung nakikita nila, kung ano yung nagiging kilos ng mga matatanda sa kanilang paligid, yun po yung nagiging tama sa kaisipan ng mga bata. So imagine the risk being posed kung yung mga tao sa internet na mga masasama ang kanilang ideolohiya, masasama yung kanilang mga paniniwala, na i-expose yung mga bata dito. It's very, very dangerous, mga kababayan. Kaya talagang ako ay advocate doon sa tinatawag nating parental supervision sa paggamit ng internet. Setting aside the fact na itong internet ay talagang ginagamit no sa kanilang pag-aaral, there are other measures in place. Ano po? May mga parental controls kung tawagin, malilimitahan mo kung ano yung mga sites na nakikita nila, ano yung mga keywords na pwede nilang mabasa sa internet. Pwedeng limitahan 'yan ng mga matatanda, ng kanilang mga magulang or ng kanilang mga guardian. That way, mga kababayan, nababawasan, ano, nalilesen yung risk ng exposure sa ganitong mga delikadong ideolohiya. Kung matatandaan niyo po, nung nakaraan, nagkaroon tayo ng panayam doon sa ating open source intelligence analyst, si Ginoong Brett Morales. Sabi niya, no, itong mga grupo na ito, yung tinatawag nating 764, ay borderline cult. Ano, this is a cult following, mga kababayan. Dahil po, itong paniniwala nila ay very misanthropic, very nihilistic, mga kababayan. Ibig sabihin, ito po ay nakakasama sa murang isip ng ating mga kabataan. I hope, mga kababayan, sa pamamagitan po ng ating mga naging panayam, sa ating pong mga pagtansya, pagtaya doon sa mga pangyayari nitong nakalipas, kung matatandaan nyo po, yung nangyaring school shooting dyan sa Tacloban City, sana po mabuksan ang isipan ng ating mga kababayan, especially the primary agencies concerned, ang ating pong PNP, ang ating pong DepEd, on the dangers ano ng masyadong risk o yung talagang malaya yung mga bata na nakikita nila kung ano-ano doon sa kanilang social media feed, sa kanilang paggamit ng internet. Ang oras po natin, 26 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
11: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
15: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog, dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na! Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, alam mo na. Hashtag panatag ang may alam.
16: Anak, bukasan man ba ang mga ilaw? Piyesto ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, ha? Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
11: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
17: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
19: importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
20: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
21: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 738 AM.
22: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
8: 31 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Babalik po ang inyong palatuntunang Bangon Bayang Mahal dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga talapihitan. Karoon mga kababayan ng nagkaroon po ng usapin mga kababayan tungkol po doon sa pagbaban ng mga violent video games gaya po ng ating binabanggit. And this is coming from the side of all the stakeholders. Nagawa dyan ano, yung Senate hearing sa pangunguna po ni Senator Risa Ontiveros. Kung saan pinatawag yung developer ng isang game kung saan doon ang tinuturo na dahilan para maging desensitized yung mga menor de edad. Kabilang na po yung mga namarel dito po sa Tacloban City, yung dalawang menor de edad. Sa pag-usap po ng ating palatuntunan, ano, we will discuss that at length. Pero marami po kasi tayo mga kababayan ang hindi po payag. Kumbaga hindi, bukod dun sa hindi sila o tutol sila dun sa sinasabi na total ban dito sa mga video games na ito, karamihan po kasi sa ating mga kababayan, especially the tech analysts and yung ating mga eksperto pagdating sa usapin ng paggamit no ng internet, sinasabi nila parang naliligaw ng landas yung investigasyon. Isinisisi natin sa maling dahilan. We're trying to get ano yung ilan sa ating mga tech experts, pero bago yan, kumustahin naman natin ang naging turnout o yung naging seguridad, naging mapayapa ba yung isinagawang White Ribbon March kahapon? Kumusta ba naging pagbabantay dito ng NCRPO? Makakausap po natin ngayong umagang ito, Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita po ng NCRPO. Police Major Asilo, ma'am, magandang umaga po.
23: Yes po, Sir Al, magandang umaga po.
8: Ma'am, it's nice to hear from you again. Ano po, makikibalita lang po kami. Kamusta po ang naging overall peace and security kahapon sa ginawa nating White Ribbon March? Wala namang naging untoward incidents?
23: Yes po, naging generally peaceful naman po yung ating security coverage sa White Ribbon Rally kahapon sa People Power Monument. Wala po tayong recorded po na untoward incidents maliban po dun sa ilang medical emergencies na nagkaroon po tayo dahil sa mga nainitan, yung po mga nahilo, mga tumaas po ang BP dahil po sa init ng araw. Pero so far po wala naman po tayo.
8: Pabalikan natin si Police Major Hazel Asilo. Kaugnay nga po, no? Nung isinagawang White Ribbon Movement, naging mapayapa ba? Of course, dapat po mga kababayan, because this is a peaceful rally, this is a peaceful movement. Nga, sa sinabi ni Police Major Hazel Asilo, naging mapayapa po yung sinagawang White Ribbon Movement, save from dito sa ilang mga medical emergencies. Dala po ng init. Siguro yung ating mga kababayan, ano po, masyadong nainitan, eh talagang kailangan ano, ng kanilang immediate medical attention. Balikan natin si Police Major Hazel Asilo. Police Major Asilo, ma'am, magandang umaga po ulit.
23: Yes po, good morning po ulit.
8: Opo, pasensya na, napuputol lang yung ating linya. But going back do sa sinasabi niyo po, Police Major?
23: Yes po, opo.
8: Opo, kamusta po yung ating mga kababayan ano, na kinailangan ng immediate medical attention? Tayo ba sa PNP, tayo ba ang nagbigay ng medical attention sa ating mga kababayan?
23: Yung ilan po doon ay in-assist po natin, lalo pa po yung mga kasama po doon sa mga parada. Tayo po yung nag-assist sa stretcher, pero sila po ay karaniwang in-assist po nung ating LGU at saka po nung ating Red Cross na nandun po sa area din. So magkatuwang po ang ating PNP medical team, ganun din po ang Red Cross at ang ating local government.
8: Po. And as we understand it, ma'am, Police Major Asilo, ito pong movement na ito, itong rally na ito ay kinommunicate sa inyo prior. Gaano po karami yung ating mga kasamahan na naka-deploy dyan?
23: Para po sa area ng People Power Monument, meron po tayo, kasama po yung EDSA Shrine, meron po tayong nasa 1,900 na dineploy na PNP personnel. So kasama po ito dun sa kabuuang nasa 9,000 na ikinalat natin kahapon para po i-secure yung iba't ibang areas po na ating identified rally site.
8: Hmm. Tapos ito pong mga kababayan po natin, ano, gano'ng karami yung estimated nating crowd number dito po sa EDSA Shrine at sa iba't iba pang mga lugar kung saan sinagawa po itong White Ribbon March? Medyo nahihirapan lang tayo doon sa linya ni Police Major Hazel Asilo. Susubukan po natin ulit na maibalik yung kanilang linya. Balik, okay na. Sige, balikan natin si Police Major Asilo. Police Major Asilo, ma'am, magandang umaga po ulit.
23: Yes po. Good morning po ulit.
8: Opo, pasensya na po na puputol talaga yung ating connection. But going back po, do we have a crowd estimate sa ginawa pong White Ribbon Movement kahapon?
23: Yes po, ang peak po ng ating crowd kahapon ay bandang 4 to 4:30, nasa 3,800 po yung pinakamarami pong dumalo dito sa ating White Ribbon Rally.
8: At ito po, gaano po katagal bago eventually ano, nag-uwian na tapos po itong palatuntunan ng White Ribbon Movement? Anong oras po yung nag-disperse yung crowd?
23: Nag-disperse po yung crowd kasi po natapos po yung kanilang program bandang 5:55 p.m. at as soon as matapos po yung programa ay unti-unti na rin po namang nag-disperse yung mga participants po natin. Nagkaroon po ng konting pagsisikip sa trapiko dahil nga po dun sa naglalabas sa nating participants. Pero na ano naman po yan, sa tulong po ng MMDA at ng ating LGU ng Quezon City, naging maayos naman po at flowing na moving naman po yung traffic po natin hanggang sa lumuwag na rin naman po kalaunan.
8: Po, and lastly po, wala naman pong na-report sa inyo na mga petty crime siguro o yung mga nananamantala, no? Of course with the crowd being as it is, no, napakaraming tao ang dumalo kahapon sa White Ribbon March, wala naman pong naitala, no, na mga petty crimes na ini-report sa NCRPO.
23: Wala naman po tayo na report ng mga petty crimes, although alam po natin na yung opportunistic crimes gaya ng snatching or yung mga hold up po ay maaring dumagsa, lalo pa po madami yung ating crowd kahapon. Wala po tayong reported na nanamantala po doon sa dami ng tao na umaten sa ating White Ribbon Rally.
8: Po, and lastly po, ang overall turnout, gaano paano po natin isasalarawan yung naging White Ribbon March kahapon base po sa pagtataya ng NCRPO?
23: Dahil po sa maaga nating pakikipag-ugnayan at sa ating maayos na koordinasyon doon sa organizers po ng White Ribbon Rally, yung White Ribbon Movement na Nagkaroon po ng maayos na pag-uusap, na ilatag po natin ng maayos yung ating security coverage. Wala po tayong naitalang major untoward incident. At sa mga susunod po na panahon, maari pong ganito na rin yung magiging gagawin natin, na magkakaroon muna ng pag-uusap para agad-agad po natin mapaghandaan, maplano po ang mga dapat ayusin, lalo po sa traffic, sa venue, ganun din po sa pag-deploy natin ng personnel para po maging maayos pa rin po at masiguro po natin ang kaligtasan po ng lahat ng dadalo, ganun din po maging maayos po yung hanggang sa matapos po yung kanilang mga programa.
8: Edad, maraming salamat po at mabuhay ang NCRPO at kayo po, Police Major Hazel Asilo, ma'am. Maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo po para sa amin ngayong umagang ito. Good morning.
23: Maraming po. Salamat po.
8: Maraming salamat po ang atin pong hepe ng National Capital Region Police Office, PIO ng NCRPO, ating pong tagapagsalita, Police Major Hazel Asilo.
22: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Apat na pong minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Yan po ang panayam natin kay Police Major Hazel Asilo mula po sa NCRPO. Naging mapayapa po, nagiligtas kahapon ang sinasagawang White Ribbon Movement. Wala namang naging problema kahapon. Ano? At yan po, na-highlight natin dyan na ito pong NCRPO at ang PNP po. Ginagalang yung karapatan ng ating mga grupo, yung ating mga civic groups, not only the civic groups but also the religious organizations dun sa kanilang karapatan sa ilalim po ng saligang batas for a peaceful assembly. Napakalaki po kasi ng bahagi ng NCRPO dito in keeping, mga kababayan, yun pong peace and security sa kabila po ng maraming pagtitipon ng mga tao. Kagyat po nating nakapanayam ano, si Police Major Hazel Asilo upang alamin kamusta po yung naging turnout kahapon. Bagamat of course yung mga damdami ng ating mga kababayan, understandably, talagang mataas, but amayani pa rin po ang peace and security sa naturang lugar. Samantala, tanggapin naman natin ang mga balita na ito mula pa rin sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. Antas ng tubig sa Angat Dam, wala nang isang metro ang agwat sa critical level nito. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Yes, Al, patuloy nga itong pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam matapos muling matapyasan ang water elevation nito magdamag. Batay sa pinakahuling update ng Pag-asa Hydromet Division, alas 8 kaninang umaga nang bumaba pa ng 62 sentimetro ang level ng tubig sa dam. Dahilan para umabot ito na 160.71 meters. Wala nang isang metro ang pagitan nito bago maabot ang critical level na 160 meters. Bukod sa Angat Dam, patuloy rin ang pagbaba ng water level sa iba pang malalaking dam gaya ng San Roque, Pantabangan at Magat Dam. Samantala, nakikipag-ugnayan na ang National Water Resources Board o NWRB sa Pag-asa para pag-aralan ang posibilidad ng pagsagawa ng cloud seeding sa mga lugar o sa mga dam na bumababa ang level ng tubig. Mula sa Pag-asa para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Maraming salamat, Marian Bastasa. Po, isa pa sa mga tinututukan nating istorya ngayong umagang ito, Las Piñas City Police kinumpirmang nasawi na ang dalawang tauhan ng isang water concessionaire matapos matrap sa gumuhong hukay sa Barangay Pamplona 2 dyan po sa Las Piñas City. Ang ulat na yan mula kay AJ Ignacio.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Kinakapatid, good morning.
4: Yes, kinakapatid, isang nakakalungkot na balita. Kinumpirma na nga ng Las Piñas City Police na nasawi na ang dalawang tauhan ng isang water concessionaire sa pribadong village dito nga sa Pamplona 2, Las Piñas City, na natrap sa gumuhong hukay na bahagi ng kalsada. Ayon nga, kinakapatid, alyan kay Police Lieutenant Colonel Tioson Rosario, Assistant Chief for Operations ng Las Piñas City Police, kahapon pa na-recover ang mga bangkay ng dalawang biktima. Aniya, dakong alas 6:30 ng umaga kanina, ng matagpuan ng bangkay ng dalawang tauhan ng Maynilad. Ani ni Rosarito na may lalim na 18 meters ang inuhukay ng mga biktima ng mangyari ang naturang insidente. Natrap ang 5 tao sa hukay pero maswerteng nakaligtas ang 3 individual. Sa ngayon na kinakapatid na yan, ongoing pa rin ang isinasagawang rescue operations at pag-assess ng water concessionaire ng Maynilad at katuwang ang Las Piñas City Police at Bureau of Fire Protection sa pag-iimbestiga sa pinagmula ng naturang insidente.
8: Kinakapatid, AJ.
4: Yes, kinakapatid na yan.
8: Oh, kinakapatid, nagbigay na ba ng opisyal na pahayag itong water concessionaire kaugnay ng pagkamatay ng kanilang dalawang tauhan?
4: Yes, kinakapatid na yan, ano, sa katunayan nga, no, naglabas ng statement ang Maynilad matapos nga yung naturang pagguho at kinumpirma nga ng Maynilad na patay na nga yung dalawang contractor personnel. Ayon nga sa kumpanya, kinakapatid na yan, na suspendido muna ang trabaho sa naturang proyekto habang nagpapatuloy ang investigasyon, kinakapatid, at nakikipagtulungan na rin ang kumpanya sa mga otoridad at tiniyak nito, kinakapatid na Alian, na magbibigay ng tulong ang kontraktor at syempre ang pamunuan ng Maynilad sa mga pamilya ng mga nasawi, kinakapatid.
8: Maraming salamat, kinakapatid na AJ Ignacio, sa iyong balita, no? At nakikiramay tayo dun sa mga naulila na itong dalawang tauhan ng water concessionaire na ito.
4: Alright, pagbabalik pa tayo, kinakapatid, sa iba pang mga follow-up report hinggil sa naturang insidente mula pa rin dito sa lungsod ng Las Piñas para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: 46 na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, sinusubukan po natin makakuha ng panayam mula po sa local government unit ng Las Piñas City. And of course, dito po sa kinatawan ng water concessionaire na ito. Tiyakin natin, alamin natin, ano, bakit nga ba gumuho itong nasabing proyektong ito? Is this a routine maintenance dito sa kanilang mga linya? O may iba pang dahilan bakit ba gumuho itong hukay na ito, no? Yung binabanggit ng nating kasamang si AJ Ignacio. Bukan natin makakuha ng panayam sa kanila. But for the meantime, mga kababayan, 47 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
3: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa busa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman, at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paa ng manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana cue, kamote cue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Radyo Pilipinas is on Viber.
20: Viber.
10: Viber. One tap and swipe.
20: Nandyan na lahat.
10: Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
20: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
10: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
24: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo. Publiko.
27: Bangon.
28: Bangon.
27: Bayang mahal.
28: Bangon. Bayang mahal.
27: Dito sa Radyo Pilipinas.
28: 738 AM.
8: Mampung minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Babalik po ang inyong palatuntunang Bangon Bayang Mahal dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga talapitan. Kami po ay napapanood at napapakinggan din sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel Radyo Pilipinas sa inyong mga search bar. Balikan lang natin yung pinag-uusapan natin kanina. No? Itutuloy mamaya yung isasagawang Senate inquiry. Dito po sa nangyari, iimbestigahan po ng Senado yung kung matatandaan niyo po mga kababayan, yung nangyaring school shooting diyan sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ang panawagan natin doon sa mga magsasagawa ng nasabing investigasyon na 'yan, sana hindi tayo maligaw, no? Doon sa ating investigasyon, sana hindi natin ituro sa maling dahilan. We should not attribute, mga kababayan, ito pong ginagawa o nangyayari sa atin pong bansa. Masyado kasing shallow, masyado itong parang band-aid solution lang. Kung ibaban lang yung mga video games, ibaban lang yung social media. So imagine mga kababayan, kung ito ay pipigilan natin, pipigilan po ng mga magulang, ng mga otoridad, ito yung nangyayari kasi dyan, mas maghahanap ng paraan ang mga batang ito para maipagawa nila yung kanilang gusto. Diba? Parang kapag pinagbawalan ka ng magulang mo, mas na-challenge kang gawin. So it would produce the opposite effect, mga kababayan. Ang tawag dyan yung cobra effect, kung maaalala po ninyo. May ganun. The thing is, mga kababayan, yung ideolohiya ng mga kabataang ito, ito yung problema. Ito yung dapat nating tugunan. Hindi po yung paggamit nila o hindi yung paggamit nila ng social media, hindi lamang po yung kanilang paglalaro ng mga video games. Coming from, sabi nga, nagbabarilan nga sa Senado tapos video game, gustong pagbawalan. Totoo naman, di ba? Kayo nga mga matatanda, nagbabarilan kayo dyan sa Senado, di ba? Yung mga bata. But humor aside, mga kababayan, hindi po dapat maging dahilan ito para yung ating mga lawmakers, gumawa ng mga padalos-dalos na mga reaksyon. But I appreciate, we appreciate, mga kababayan, yung ginagawa po ng ating mga government employees, yung ating po mga opisyal sa ating pamahalaan. Albeit misplaced, pero ganun talaga, mga kababayan. Kapag may bata na namatay, hahanapin po ng ating mga otoridad ano yung dahilan. Bakit nangyari itong karumal-dumal na krimen na ito? We appreciate that sentiment, pero sana hindi po tayo maligaw sa paggawa ng ating mga bagong panukala. Oras po natin, 54 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Gusto ko magpasalamat doon sa ating mga nakapanayam ng umagang ito, and of course sa ating mga reporters na nag-abot sa atin ng atin pong mga balita sa umagang ito. Salamat kay Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita po ng NCRPO. Of course, sa inyo po mga kababayan sa pakikinig sa ating pong palatuntunan ngayong Lunes ng umaga. Dito sa ating palatuntunan Bangon, Bayang Mahal. Maraming salamat din sa aking mga nakasama sa ating technical and production side. Boss Rovan Malilin, Boss Arnel Villamor, and of course sa ating mga executive producer, Miss Glory Faye Bagon at Mr. Christopher Tirambulo. Bayanan po ang mga balita, ihatid po yan sa atin ng ating PBS News Division, ihatid ni Ms. Seth Busongan. Bayanan din po ang Leslie Bocobo Live, kasama pa rin ang ating batikang broadcaster at kolumnista, Ginoong Leslie Bocobo. Ito po ang Bangon, Bayang Mahal, at ako po ang inyong lingkod, Al Corpus, nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga.
27: Bangon, bangon, Bayang Mahal, Bangon, Bayang Mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1.

0: Ang bagong bayan makikinabang itutuloy. Narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Sa Sulu at lungsod ng Zamboanga, ang public engagements ngayong araw na ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Unang pupuntahan ng Pangulo ang Maimbong Sulu na kung saan ay mag-iinspeksyon ito sa Regional Mobile Force Battalion Region 9B. At mula dito ay susunod na ng Punong Ekutibo. Ang pangunguna sa bawat bayan makikinabang program na gagawin sa Barangay La Maimbong. Mula Sulu ay pupuntahan naman ng Presidente ang Walang Gutong Kitchen Program na gagawin sa Barangay Tetuan sa Zamboanga City. Mula dito ay susunod naman ang puntahan ng Pangulo ay ang bawat bayan makikinabang na gaganapin sa Western Mindanao State University. Layunin ng programa na mailapit sa mga mamamayan ang tulong at serbisyo ng pamahalaan. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Diesel na nakumpiska ng Bureau of Customs, binigay sa Philippine Coast Guard. Narito ang ulat ni Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Ipinagkaloob ng Bureau of Customs o BOC Legazpi sa Philippine Coast Guard o PCG District Bicol ang nasa mahigit 1,000 litro ng forfeited diesel fuel. Ang donasyon ay mula sa unmarked diesel na nasabat ng composite team ng BOC at ng Bureau of Internal Revenue. Ayon sa BOC, pinayagan ang donasyon sa ilalim ng Section 1141 ng Customs Modernization and Tariff Act matapos makuha ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno ang pag-aproba ng Department of Finance. Sinabi ni BOC Legazpi District Collector Guillermo Pedro Francia IV na makatutulong ang fuel allocation sa pagbalakas ng seaborne patrols, disaster response at maritime law enforcement operations sa Bicol Region. Bahagi ito ng hakbang ng BOC alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang border security, labanan ng smuggling at paigtingin ang kooperasyon ng mga ahensya ng pamahalaan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Minority leader nanawagan ng mas mahigpit na patakaran sa mga minor sa social media, pagripaso sa juvenile justice law at pagtugon sa kakulangan ng mga guidance counselors. Mula sa kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Kasunod ng malalim na pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, nanawagan si House Minority Leader at Four Peace Party List Representative Marcelino Nonoy Libanan sa Kongreso na pag-aralan ang mas mahigpit na restriction sa paggamit ng mga minors sa social media. Bukod dito, hiniling din na muling suriin ang pamantayan ng Juvenile Justice Law hinggil sa criminal responsibility ng mga menor de edad. Ayon kay Libanan, ang trahedya ay dapat magsilbing hudyat sa mga mambabatas upang siyasatin kung sapat pa ba ang mga umiiral na batas at patakaran sa mga kabataan. Inihalimbawa ng mambabatas ang bansang Australia na nagpatupad ng isa sa pinakamahigpit na batas sa social media sa buong mundo. Kasabay nito, hinimok din ni Libanan ang Kongreso at ang DepEd na tuldukan na ang matagal ng problema sa kakulangan ng mga guidance counselor sa mga paaralan. Sa ngayon, meron lamang 4,000 na lisensyadong guidance counselor ang buong Pilipinas, gayong 50,000 ang kinakailangan para gabayan ang mga bata. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Bureau of Immigration nagbabala laban sa ilegal na trabaho abroad matapos ma-repatriate ang 11 Pilipino mula sa Malaysia. Ang detalye sa ulat ni EJ Lazaro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Muling nagbabala ang Bureau of Immigration o BI laban sa ilegal na recruitment na gumagamit ng tinatawag na backdoor routes matapos ma-repatriate ang 11 Pilipino mula sa Kota Kinabalu, Malaysia. Ayon sa BI, dumating sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA ang mga repatriate noong Hunyo at 16. Sa isinagawang panayam, lumabas na 6 sa kanila ang umalis sa Pilipinas sa pamamagitan ng hindi autorisadong ruta upang makapagtrabaho sa Malaysia. Kabilang sa kanilang naging hanap buhay ang construction, mechanical, maritime-related jobs at entertainment. Karamihan sa kanila ay nagsabing hindi sila nakatanggap ng anumang sahod habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Sinabi ni Immigration Commissioner Joel Anthony Viado na patuloy na nililinlang ng mga illegal na recruiter ang mga Pilipino sa pamamagitan ng pangakong trabaho sa abroad kapalit ng paglabag sa tamang proseso ng pag-alis ng bansa. Binigyang diin ng BI na alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand

0: R. Marcos Jr. na protektahan ng mga overseas Filipino. Pinaalalahanan nito ang publiko sa mahalagang pagdaan sa legal at dokumentadong proseso para sa sinumang nagdinais magtrabaho sa ibang bansa upang maiwasan ang pang-aabuso, hindi pagbabayad ng sahod at human trafficking. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: 152 na magsasaka sa Benguet, benepisyaryo ng e-titles. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Jong Munar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: 152 mga magsasaka sa lalawigan ng Benguet ang opisyal nang natanggap ang kanilang legal na karapatan sa kanilang mga lupang sakahan, makara matanggap ang kanilang e-titles. Ito ay makara ng ilang dekadang paghihintay na naging posible sa pamagitan ng support to parcelization of lands for individual titling project ng Department of Agrarian Reform. Ang project split ay laing mabago ang matagal ng issue ng reformang pang-agraryo sa bansa sa pamagitan ng konversyon ng collective land title sa pagiging individual na titulo sa mga lehitimong mga benepisaryo. Kabilang sa mga benepisaryo magsasaka sa e-titles ay mula sa mga munisipalidad ng Atok, Bukod, Kapangan, Kibungan, Sablan, Tuba, Tublay. Sa pangkalatan, 165 e-titles ang naipamahagi na katumbas ng 160.33 hectares ng agricultural lands. Nagpabot naman ng kanilang pasasalamat ang mga bagong title holders sa pamahalaan, partikular na sa Department of Agrarian Reform na tumulong na makuha nilang kanilang legal na dokumento na nagpapatunay ng kanilang pag-aaring lupa na dekada nang ipinoproseso ng kanilang mga ninuno. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: Sa ibang balita, Department of Agriculture, Ilocos Region magtatayo ng Pilot High Value Agribusiness Incubator sa Suwal, Pangasinan. Mula sa Radyo Pilipinas Tayog, narito ang ulat ni Leslie Jimeno.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Sasailalim sa isang malaking upgrade ang Department of Agriculture, Pangasinan Research and Experiment Center sa bayan ng Suwal upang maging pilot site ng kauna-una ng High Value Agribusiness Incubator Technology o HABI Project sa buong Luzon. Layunin ng proyekto ng pagsamasamahin ng produksyon, pagpoproseso, marketing at komersyalisasyon ng mga produktong agrikultural sa isang sentralisadong agro-industrial system. Ang ID Undersecretary for High Value Crops, Cheryl Marie Caballero, magsisilbi itong staging area upang itulak ang high value agriculture sa lokal at international na merkado. Dito rin niya i-incubate o huhubugin ang mga makabagong idea sa negosyong pang-agrikultura gamit ang mga natitirang resources ng ahensya. Kasalukuyan ang ikinakasa ang mga paunang paghahanda kung saan isang workshop ang sinagawa kasama ang iba't ibang sektor upang bumuo ng roadmap para sa pasilidad. Nakatutok ang plano sa pagpapatatag na infrastruktura, commodity clustering, investment opportunities at value chain integration. Kapag natapos ang proyekto, magbibigay ang pasilidad ng shared services, market coordination, logistics integration at enterprise incubation support para sa mga magsasaka at stakeholders. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayub, Pangasinan.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko.
2: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.

0: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
0: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
2: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
3: Ano nangyari?
2: Sumimplang ko talaga. Lahat kami may sakay.
4: Ako sir, ambulance driver ako.
3: Ambulance driver?
4: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
1: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
3: Dahil hindi na umabot.
4: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
1: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
3: Makapal yung simento.
1: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
3: These are the reinforcements.
1: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
0: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
3: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
5: Sulong Southern Tagalog, palatuntunang tatalakay sa mga programa ng Panguluhan sa pamamagitan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Maghahati din sa inyo ng mga balitang pangkaunlaran sa Mimaropa at Calabarzon. Sulong Southern Tagalog, kasama sina Dick Quasay Cantos ng Radyo Pilipinas Lucena at Cecil Cambe Maloles ng Philippine Information Agency Calabarzon. Sama na sa pagsulong ng Southern Tagalog Region, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga tuwing Biyernes. Sulong Southern Tagalog.
6: Oras po natin sa buong kapuluan, 12 minutes after 9 o'clock.
5: Sulong Southern Tagalog, Southern Tagalog, Sulong Southern Tagalog.
6: Magandang umaga, Lucena City at sa buong Southern Tagalog. It's a Monday once again. Today is the 29th of June 2026. Magandang umaga muli sa inyo. Ako po si Tom Alvarez. Samahan ninyo hanggang alas 10 ng umaga sa ating programang Sulong Southern Tagalog. Kasama po natin sa Baging Teknikal, Otoy Evangelista at Josie Gonzalez sa ating Master Control. Kasama rin po natin sa ating programa. Mula po naman sa transmitter site si Kuya Rodel Perlas. Nandiyan na ba mga partner natin? Wala pa. Okay, si Ma'am Cecil Cambe Maloles from PIA Calabarzon ang magiging po nating partner ngayong umaga ito, as usual. And of course, mula po sa PIA Mimaropa ay si Sir Dennis Nebrejo. Well, mahalaga po pag-uusapan natin ngayon, ano? National Nutrition Council, yan po ang pinaka-topic natin ngayong umagang ito. Siyempre, meron tayong bisita sa umagang ito. Mamaya, i-introduce yan ni Ma'am Cecil Maloles ng PIA Calabarzon. So patuloy po ang ating mga programa. May mga ulat din tayo tatanggapin mula po sa labas ng impilan, mula po sa ating mga masisipag na Radyo Pilipinas Patrollers, mula po sa PIA Mimaropa, PIA Calabarzon, at sa PIA, sa Radyo Pilipinas Lucena, courtesy of Ate May Dueñas Formaran. Siyempre, kasama rin po natin si Joshua Miguel Suarez, ang ating social media manager, nag-assist po sa atin sa programang Sulong Southern Tagalog. siya po ang dahilan kung bakit meron tayong mga balita at mga video graphics na naihatid po sa inyo sa ating programa. Nasa linya na po natin komunikasyon, ating po tanggapin, ating co-host for this morning sa program, Sulong South ng Tagalog. Walang iba kundi si Ma'am Cecil Cambi Manoles of PIA Calabarzon and from PIA Mimaropa, Sir Dennis Nebrejo. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Cecil. Kayo po muna.
7: Yes, isang magandang Monday morning again, Sir Tom, Sir Dennis, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay ng Sulong Southern Tagalog. It's sunny Monday morning, ano? Sir Tom, ganyan din po ba sa inyo, Sir Dennis?
8: Yes, medyo maaraw, medyo makuliblim. Medyo alang-anim, Ma'am Cecil.
7: Tinitimpla pa.
8: Tinitimpla pa.
7: Ayan, at samahan niyo po kami muli.
6: Bati ka muna, Sir Dennis, yes, sa ating mga tagapakinig.
8: Okay, maraming salamat, Sir Tom. Ma'am Cecil, magandang Lunes uli sa inyo. It's the last Monday of the month of June. At ngayon nga po ay mag-atid na naman tayo ng mga bagong impormasyon. And of course, yung ating makakapanaya, maya-maya lamang. No? Ma'am Cecil, eh, talagang natatanong mo kanina kung mainit dito. Medyo this past few days, medyo mainit. Hindi man lang gano'ng umuulan. Pero sabi nga, dadaan rito yung LPA o yung bagyo, no? At we're ready for that naman, no? Nakaready naman tayo lahat dyan, para dyan. Sir Tom?
6: Oo, galing ako dyan sa, no, sa Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Dalawang probinsya ang pinanggaling ako last time. Kasi dumalo dyan si Secretary Vince Dizon. Nag-inspeksyon sa Udalo Bridge. Familiar ka ba sa Udalo Bridge, Sir Dennis? Dyan sa Abra de Ilog?
8: Oh, hindi pa ako nakakarating doon dahil rough road doon eh. Oh. Medyo mahirap ang puntahan ng kahit motorsiklo, medyo mahirap.
6: Huwag mo nang puntahan. Anyway, Ma'am Cecil, bago natin pag-usapan yung mga kwento, ano, introduce natin ang ating bisita ngayon sa ating programang Sulong South ng Tagalog mula po sa National Nutrition Council. Sige po, Ma'am Cecil.
7: Sige, Sir Tom. Dahil ang July nga ay ang susunod naman, so nasa end of June na tayo, ay ang ating nutrition month, no? Kaya naman, ngayong umaga, ang ating pag-uusapan ay usapang pangkalusugan, pangnutrisyon, ayan. Kaya naman, i-welcome natin sa ating programa, Sulong Southern Tagalog, ang, masasabi ko kay Miss Kyla, siya ang nutrition officer too ng National Nutrition Council. Ating pong i-welcome si Miss Kyla C. Guarda, isang registered nutrition and dietitian.
6: Magandang umaga, Ma'am Kyla.
7: Hi, Miss Kyla. Good morning.
6: Yes. Miss Kyla, magandang umaga. Bumati ka muna sa ating mga tagapakinig at nanonood sa ating programa.
9: Isang magandang umaga po sa ating lahat at sustansyang Lunes sa ating pong mga tagapakinig.
6: Nako, very timely yung pag-uusapan natin ngayong umagang ito dahil kailangan po nating malaman at matutunan ang ilang mga kaalaman hinggil po sa nutrisyon. So Sir Dennis, simulan mo na po ang ating mga pagtatanong.
8: Okay, maraming salamat, Sir Tom. Maaari po ba ninyong ipakilala ang ano po ba itong National Nutrition Council at ang mahalagang papel nito sa ating komunidad? Ano po yung may tutulong nito?
9: Wala lang audio po.
6: Loud and clear, kinig na kinig ka po namin, Ma'am Kyla. Kinig niyo po ba kami? Hello, Ma'am Kyla. Nakikinig niyo po ba kami, Ma'am Kyla? Kinig po namin kayo. Oo, Ma'am Kyla. Hello po. Hello po, Ma'am Kyla. Hello. Para hindi tayo nakikinig ng Cecil ni Ma'am Kyla. Pero narinig natin siya. Oo.
7: Yes, oo. Parang nung narinig ko nga yung masustansyang umagay,
6: oo, diba?
7: Parang inisip ko.
6: Saka sabi niya,
7: masustansya ba yung kinain ko kanina?
6: Ma'am Cecil, paki-chat nga po si Ma'am Kyla. Sabihin niyo po, nakikinig natin siya, pero hindi yata kami nakikinig. Not tayo nakikinig ni Ma'am Kyla. Ayan, nawala ng audio si Ma'am Kyla. Ma'am Kyla, wala ka na pong audio.
7: Sige.
6: Hello po,
7: Ano na lang siguro siya, no? Enter na lang siguro siya ulit sa link.
10: Sige po, sige po.
6: Ayan, ayan. Kinikinig na namin, Ma'am Kayla. Okay na. Narinig ka na po namin.
7: May audio na po.
6: Nakikinig niyo na po ba kami, Ma'am Kayla?
10: Hello yes po, narinig na po.
6: Okay, sige ma'am. Ito po, may paunang tanong sa inyo si Sir Dennis, Ma'am Kayla.
8: Okay, Ma'am Kayla, good morning po, no? Ma'am, maaari po ba ninyong ipakilala o ano po ba yung role ng National Nutrition Council at ang mga mahalagang mga papel nito sa ating komunidad?
10: Okay po. Ngayon po, magandang umaga po sa ating lahat. Ang UNC o National Nutrition Council ang pinakamataas na policy making coordinating body on nutrition dito sa ating bansa na naitatag sa bisa ng Presidential Decree of PD 491 noong 1974. Ang NNC ay attached agency ng DOH o ng Department of Health na nangunguna sa pag-formulate at pag-coordinate ng mga polisiya at programa sa nutrition upang matugunan ang kagutuman at sa iba't ibang uri ng malnutrition sa ating bansa.
6: Mm-hmm. Ayan. Satisfied ka ba sa tanong na yun? Sagot na yun, Sir Dennis.
8: Ay, syempre naman.
6: Ma'am Cecil, sige po.
8: Ay, maliwanag.
6: Maliwanag na maliwanag. Okay.
7: Ayan. Ma'am Kyle, ayan, since madalas tayong magkasama sa ating mga meetings at sa ating mga pagbisita. Ma'am, anong sa palagay niyo yung mahalagang impact or papel ng NNC pagdating po sa usapang pang-nutrition? And siguro ang una po natin munang lahat ay ano na po ba ang kasalukuyang sitwasyon pagdating po sa nutrition dito po sa ating rehiyon?
10: Ayun po, Ma'am Cecil. Ano, si Ma'am Cecil kasi ay member din namin sa atin pong mga nutrition committees. So sa panahon po natin ngayon, mahalaga pa rin sanang napag-uusapan ang nutrition dahil nga ang kalusugan ay isa pa rin pong public health issue. Maraming bata ang nakakaranas ng malnutrition tulad ng stunting, wasting, at kasabay nito ay tumataas na rin ang kaso ng mga kabataang overweight o obese o ito ko yung mga sobra na sa timbang. Dahilan po ito sa pagiging prone nila sa mga NCDs o non-communicable diseases kagaya ng mga sakit sa puso, cancer, at diabetes. Ngayong taon naman po, base po sa 2025 na Operation Timbang Plus results ng Calabarzon Region, nagtala po tayo ng 4.38% o 55,683 na mga bata na stunted na ito po ay under 5 na mga kabataan. 1.46% naman po dito o 18,512 na kabataan ang wasted o ito po yung mga sobrang payat.
6: Mm-hmm.
10: And then 2.40% naman po na kabataan o 30,569 na kaso ang overweight o obese na kabataan. At dito din ay nagbase tayo sa mga datos na nagmula sa 5 probinsya ng Calabarzon.
6: Okay. Ma'am Kayla, very curious lang ako, no? Kasi sa kabila po ng pagtaas ng ating bilihin, siyempre yung gastos po ng pamilya. Paano po kaya masisiguro na isang pamilya na nalimitado yung budget, ano po, Ma'am Kayla, ay masustansya pa rin ang makakain sa kanilang hapagkainan?
10: Ayun po, ano, dahil tama naman po talaga na tumataas ang presyo ng bilihin ngayon dahil na rin sa ating inflation rate na nararanasan ng ating bansa. So kahit po limitado ang ating budget, posible pa rin magkaroon ng masustansyang pagkain sa pamamagitan ng tamang pagpaplano, syempre, at wais na pagpili ng pagkain. Maaring makatulong sa atin ang paggawa ng listahan pag tayo po ay bibili sa mga grocery or palengke or supermarkets at pumili ng lokal at mga napapanahong gulay at prutas. O ito po yung mga seasonal fruits. Pwede rin po tayong magsama ng mga pagkain rich in protein katulad ng itlog, munggo, tokwa, dilis at isda na nasa panahon, syempre po para po ay mura. Iwasan din po sana natin yung mga ultra-processed foods at matatamis na inumin at bawasan ang food waste. So kung mayroon po tayo mga natitirang pagkain sa ating meal for this time, kung may matira po doon, yun pa rin po sana ang ating ma-consume. At tandaan po natin, ang masustansyang pagkain ay hindi kailangan na maging mahal ang presyo. So dito po malaking tulong ang sariling pagtatanim sa atin pong mga sariling bahay o bakuran kasi hindi na natin ito kailangan bilhin. At yung budget para sa gulay ay maaari pang idagdag pambili ng iba pang pagkain tulad ng bigas at iba pa po nating staple foods.
6: Ayan. Thank you so much, Ma'am Kaida.
8: Okay, Ma'am. Okay, Ma'am, sa part naman po ng ating mga bata, no? Medyo marami po kung naririnig na yung mga bata ay sobra ng timbang, malalaki, Ngunit kulang pa rin sa nutrisyon. At paano po ba ito nangyari? No? Kasi alam natin, ang malnutrisyon hindi lamang yung paya, kundi alam ko pa, kahit mataba, meron din pong ganito, ma'am. Paki-explain lang po.
10: Opo. Yes po, talagang kadalasan kapag tayo ay nakakakita ng mga batang malusog, kadalasan iniisip po natin sila ay cute. Pero posible ang isang bata ay maging overweight o obese, ngunit kulang sa sustansya. Madalas ang kakulangan ay nasa tamang mga bitamina at mineral na kailangan ng kanilang katawan. Nangyayari ito sa isang bata kung siya ay madalas kumain ng mga pagkakaing matataas sa asukal, asin at unhealthy fats kagaya ng soft drinks, chicheria o fast food, pati na po dito yung mga convenience food. Sila rin ay karaniwang magkukulang sa pagkonsumo ng prutas, gulay, whole grains at iba pang masustansyang pagkain.
7: Ayan, Miss Kayla, di ba yung ano, yung malnutrition, hindi lang naman siya para sa mga sanggol at saka sa mga bata. Di ba, para yan sa lahat, ano, sa
6: matatanda.
7: Lahat ng... Opo, yes, sa lahat ng edad. Ayan, ano naman po ang maikokomento nyo pagdating po sa mga ganong malnutrition pa rin ba ang tawag doon? Or may ibang term ba pagka para sa mga may edad na?
10: Okay po. So, sa National Nutrition Council po kasi, ang atin pong pangunahing programa, yung Operation Timbang Plus, kung saan ito po ay tumutukoy ng pagtitimbang ng mga batang 0 to 59 months. Pero kung tayo din po ay titingin sa mga proyekto ng ating Department of Education as well as the Department of Social Welfare and Development, sila rin po ay may mga pangunahing feeding programs sa mga kabataan, sa ating mga high schoolers, at sa mga adults, ito naman po ay catered na ng ating mga local government units. So, dito po, tayo po ay nagbabase sa at kanila pong body mass index, kung sila pa rin po ay normal sa kanila pong timbang at edad. So dito tayo po ay nag-o-offer ng mga technical assistance kung saan ang ating pong mga registered nutritionist dietitian ay nag-aalok at nag-a-assist through a counseling ng kanila pong mga catered nutrition meal plans.
6: Naku, Ma'am Kayla, usong-uso ngayon sa social media, trends na tinatawag po natin, yung dieting, okay? Paano po natin malalaman, ma'am, na ito ay safe para po sa isang gustong mag-diet? O alin po yung mga dapat po nating maiwasan when it comes to this diet trends?
10: Okay po. Yes po, ngayon po talaga ay napakaraming diet trends na nauuso sa ating social media. Usually, ang tawag po natin dito ay fad diets.
6: Oh.
10: Meaning po nito, sila po yung mga mabibilis sumikat na uri ng diet dahil sila po ay nagpa-promise na mabilis na magpapayat o magpaganda ng kalusugan o pati po ng ating physique ng isang individual. Karamihan dito ay pinopromote po nila ang mga produktong may instant effects.
6: Mm-hmm.
10: Mabilis gumanda ang skin, mabilis gumanda ang kanilang katawan. Mahalagang tandaan na walang iisang diet na aangkop para sa ating lahat. Magkakaiba ang edad, kalusugan, pamumuhay at nutritional needs ng bawat tao. Kaya bago po sana tayo sumubok ng anumang diet na nakikita natin sa social media, mas mabuting kumonsulta muna tayo sa isang registered nutritionist dietitian upang mabigyan ng tamang payo at meal plan na ligtas at angkop sa inyong pangangailangan.
6: Now, may follow-up question ako dyan, Kayla. No? Yung intermittent fasting po ba, ayan po ba'y safe para po sa mga individual na gustong mag-diet po?
10: Okay po. Ang intermittent fasting po kasi, ay siya ay catered para po sa mga pasyente na kailangan po munang ma-assess before po siya i-consider. So dito po ay hindi po siya aming inirerekomenda
6: basta-basta
10: sa mga tao na hindi pa po opo, nagkakaroon ng consultation. At syempre po, kailangan po ay may medical needs na kailangan muna.
6: Naku, banat kasi ako ng banat sa intermittent fasting. Akala ko safe yan. Ito, dapat pala magpukonsulta muna ako sa ano, sa nutritionist, sa mga doktor. Ayan. Sige po, Ma'am Sir Dennis.
10: Yes po.
8: Siguro, Sir Tom, dapat sa iyo, feasting.
6: Hindi fasting.
8: Oh, hindi fasting. Oh. So, yung doon ko muna. Mahalaga din, ma'am, yung nagda-diet, no? Because tayo naman lahat, we don't wanna diet, di ba? So, okay, ma'am, regarding naman po sa families, no? Ano po ba man yung mga simpleng pagkain, mura, ngunit ay masustansya at maaari nating ihain araw-araw. Kasi kumisan, sabi nga yan, araw-araw. Pero siyempre kung araw-araw, yun at yun din, ay medyo mananawa, especially ating mga bata, yung ating mga anak na nag-aaral pa sa paaralan. Ano po ma'am yung mga healthy diets na pwede, o healthy foods na pwede nating ihain?
10: Ay po, dito po pag tayo ay naghahanda ng ating pong mga healthy foods, palagi po sana nating tatandaan na hindi po kailangan maging mahal ang mga masusustansyang pagkain. Marami po tayo na mga abot-kayang pagkain na pwedeng iluto sa pang-araw-araw, katulad ng mga nabanggit po natin kanina na seasonal fruits, vegetables at ang mga karne. Ang mahalaga ito po ay balance. So dito po meron po kaming tinatawag na pinggang Pinoy. Ito po ay developed ng DOST, FNRI, kung saan pinapakita nito na sa isang plato dapat po ay mayroon tayong kanin, prutas, gulay at source of protein. At syempre, may kasama po sana ng tubig. Pinapaalala ng, sa atin ng Pinggong Pinoy na mahalaga ang pagkakaroon ng MOVAPA. MOVAPA po ay ibig sabihin ay moderate, variety at imbalance ang atin pong mga kinakain.
6: Ayun pala yun. Okay.
8: Ayun pala yun.
6: MOVAPA.
10: Yes po. Okay. MOVAPA.
7: Yeah, may mga terminology sa iyo natututunan kay Miss Kayla. At kaugnay pa rin yan, Miss Kayla, ano, regarding sa mga pagkain ng pamilya. Ano po, ano po ba ang karaniwang nutritional problem pagdating po dito sa rehiyon? And kung may datos din po kayo sa mga karatig nating rehiyon like Mimaropa.
10: Okay po. Kagaya po ng ating nabanggit kanina, ang Calabarzon region po ay may stunting rate na 4.38%. So kahit po maliit yung ating porsyento, ay 55,000 pa rin po na bata ang naging naturing na stunted po last 2025. At para naman po sa mga batang wasted, ito po yung mga batang payat na payat. Kung ating titignan, 1.46, again po, 1% na lang ito, pero 18,000 pa rin po na bata ang katumbas nito. At para din naman po sa ating overweight and obese, kahit na sila po ay cute, tinuturing na rin po itong malnourished ang mga batang overweight and obese, na itala po natin ito na 2.40%, kung saan 30,000 na bata po ito. At para naman po sa ating pong mga kalagayan sa National Nutrition Council Mimaropa, sila rin po ay nagkakonduct ng mga ng ating annual Operation Timbang Plus, kung saan sila din naman po ay nagkakaroon ng mga datos para po sa kanilang local nutrition planning.
6: Ayun. Ma'am Kayla, ang isa sa pinakamalaking suliranin ng mga magulang ngayon ay yung hikayatin yung mga anak nila na kumain ng gulay. Naku, napakahilig po sa mga junk food at sa mga matatamis na inumin like milk tea at marami pa pong iba. Naku, anong gagawin natin dyan, Ma'am Kayla, sa ganyan pong klase ng suliranin?
10: Opo. Ay, normal po talaga sa isang bata na maging mapili sa pagkain. Pero dapat hindi pa rin sumuko ang ating mga mommies na mabigyan sila ng gulay. Siyempre po ang gulay. Pwedeng ipakilala ang mga gulay at pruta sa pamamagitan ng paghahain ng matitingkad, makukulay o pagsasama nito sa kanilang mga favorite na ulam. Mahalaga rin po sana ang papel ng ating mga magulang o guardian kapag nakakita kasi ang ating mga bata na kumakain at nag-e-enjoy ang kanilang mga magulang sa pagkain ng gulay, mas malaki po yung ating chance o possibility na subukan din ng mga kanilang anak ang gulay at prutas.
6: Okay, ayun.
8: Wala yun.
6: Pati okay. Matatanda ma'am Kayla, hindi kumakain ng gulay. Ang desert din.
8: Oo. Oh, oh. Para daw mahaba ang buhay. Pero iba naman hindi rin. Anyway, Ma'am Kayla, no, sa atin naman pong tulad natin mga nagtatrabaho. Siyempre, pagod, pagdating ng bahay, talaga parang exhausted na, sobra-sobra ng baksak ang katawan. Ano po ba yung mga may papayo nyo na magamas healthy food para sa mga ganito nga tulad natin na workaholic kung tawagin nga po? Ano po ma'am yung mga pwede nating mapanatili? Katulad nga kanina na banggit nyo sa senior citizens, especially sa ating mga matatanda. Ano po yung pwede nating kainin, ma'am?
10: Okay po. Una po, para sa ating mga elderly o ang ating mga senior citizens, habang tayo po ay umiedad, nagbabago rin ang ating mga nutritional needs. Para sa ating mga elderly, mahalagang kumain pa rin tayo ng iba't ibang sustansyang pagkain or in variety yung ating mga kinakain sa tamang dami. Mahalaga rin na huwag limitahan ang kanilang mga favorite na pagkain upang hindi bumaba ang kanilang appetite. Ngunit kailangan ito pa rin ay in moderation. Dahil nga rin po sa ating mga working class na kadalasan kadalasan po ay nag-o-op na bumili sa atin pong mga convenience stores, sa atin pong mga delivery apps, na kahit po sana ay madalas ay ganito ang ating mode of eating, sana pa rin po isipin natin yung image ng ating pinggang Pinoy na kailangan mayroon pa rin pagkain gulay, prutas, kanin at karne. Mas mainam rin kung pipiliin ang mga ulam na inihaw, inilagaw o sinabawan kaysa sa mga pritong pagkain kung tayo naman po ay kakain sa labas. Mas maganda rin sana, ito po sana ang pinaka-the best, kung tayo po ay makakapaglaan ng oras na makapaghanda ng lutong bahay na pwede po nating ibaon or imerienda upang masiguro din natin na ito ay masustansya at syempre po ay within the budget.
7: Yan. Miss Kayla, nabanggit mo kanina yung mga masusustansyang pagkain. Ano naman ang masasabi mo tungkol dun sa kinahihiligan ngayon ng mga kabataan at hindi lang kabataan, ano, kahit na middle age na or mga may edad na, ano po, maraming nahihilig sa mga milk tea. Ayan. Ano po ba ang ano, di ba ang dami ng iba't ibang klase ng mga
11: inumin, no?
7: Hindi lang milk tea, ano, pati mga coffee based, non-coffee based, yung mga ganyan na ano, anong bilang isang nutritionist and dietitian, ano ang masasabi mo tungkol dito, ma'am? Ito ba ay yung iba ba ay meron na mga na idudulot ding mabuti sa kalusugan or talagang ito ay kumbaga ay fad lamang din?
10: Ayun po, ito pong mga nabanggit natin na pagkain, si milk tea, soft drinks at mga fast foods, hindi naman po tayo nagbabawal sa mga ganitong pagkain. Pero sana po ay paminsan-minsan ang mga pagkonsumo ng ganitong pagkain. Dapat po sana ay palagi tayo in moderation at hindi po araw-araw. Ang milk tea, soft drinks at fast foods ay mataas po ito sa asukal, asin at unhealthy fats, ngunit mababa po sila sa nutrients. Kung ito po ay madalas na ikokonsumo, maaaring humantong pa din tayo sa overweight and obesity o sa matagalang panahon pag ayaw ang pagkakaroon ng NCDs o yung ating mga non-communicable diseases katulad ng diabetes, hypertension at mga sakit sa puso. Hindi kailangan po natin na ipagbawal, lalo na kung ito po ang mga ikinikrave ng atin pong mga individual. Dahil kung ito ang kanilang paboritong pagkain, kailangan pa rin po nating tandaan na sana po ay in moderation ang ating pagkonsumo nito.
11: In moderation, yan. Sir Dennis, umsaya sila, in moderation daw, sabi ng Kayla. Mami, yung mga diet pills po ba? Advisable po ba yon? Yung mga diet pills na iniinom po ng ating mga kababayan?
10: Diet meals po?
11: Na pills po, pills.
10: Pills. Diet pills po, usually ito po ay prescribed. Depende pa rin po ito sa ating medical needs and medical attention na kailangan ng isang individual.
11: Okay. Ma'am, as far as the programs ng National Nutrition Council dito po sa Calabarzon, ano po yung pwedeng salihan ng ating mga kababayan sa mga programang ito po ng NNC?
10: Ayun po. Dahil saktong-sakto po ito, paparating na po ang buwan ng July. Ito po ay celebration ng ating Nutrition Month. Ang NNC Calabarzon po ay magkakaroon ng joint regional, provincial, and municipal launch sa munisipalidad ng Tanza, Cavite upang bigyang hudyat ang pagsisimula ng Nutrition Month na may temang Nutrisyon at Kalikasan ating pangalagaan. Dito po aming iniaanyayahan ang bawat bayan na magsagawa ng Nutrition Month celebration upang magpalawig ang ating nutrition promotion and awareness sa bawat mamamayan. At dito rin po, kasabay ng buwan ng July, ay magkakaroon po ang NNC Calabarzon ng slogan poster making contest na open for all junior and senior high school students na taga Calabarzon. Dapat po ay residente ng Calabarzon. Ang tatanghaling winner po dito ay magiging national finalist para sa contest kung saan siya ang magiging pambato ng Calabarzon. And para din naman po sa ating mga partners na nutrition stakeholders, sila rin po ay may kanya-kanya nilang Nutrition Month activity.
11: Ayun. Sir Dennis?
8: Okay, okay ma'am. No? Paano naman po nakikipagtulungan ang NNC, especially sa ating mga LGUs and barangays? Ano po yung mga programs o mga projects po na inilaan para po sa kanila, para po sa papalaganap ng magandang nutrisyon para po sa ating mga residente sa barangay?
10: Okay po. Ang NNC po ay masugid na nagbibigay ng technical assistance or TA sa atin pong mga local government units at barangays upang sila ay maitrain at magabayan sa paggawa ng ng paggawa ng plano, pag-budget at pagpapatupad ng kanilang mga nutrition programs. Kasama dito ang taunang MelpiPro kung saan ay kadalasan ay nakakasama po namin si Ma'am Cecil, kung saan tayo po ay nagmo-monitor at nag-evaluate ng mga plano ng mga LGUs na nakaangkla po sa ating Philippine Plan of Action for Nutrition o yung ating PIPAN kung tawagin. At ang paggagawa ng kanilang local nutrition action plans na syempre po dapat ay angkop sa kalagayang pangnutrisyon ng kanilang lugar.
11: Okay.
7: Thank you, Miss Kayla. Miss Kayla, anong masasabi mo doon sa mga komento ng ating mga kababayan na pagdating sa masusustansyang pagkain, kaya hindi, kung minsan, kumbaga, nakakapili sila nung mas less yung sustansya kasi mas mahal ang masustansyang pagkain kesa doon sa mga processed food.
10: Right po. Marami po talaga ngayon na processed foods na mas accessible. Pero marami din naman po tayo mga budget-friendly na healthy pa rin na pagkain. Ito ay masasagot sa tamang pagpaplano ng pagkain para sa isang araw o sa isang linggo. Parang ikaw po ay mag-meal plan for the whole week para tayo ay makatipid. Ang mga processed foods ay maaaring mukhang mura sa umpisa o mas maginhawa po silang bilhin sa umpisa. Ngunit ang madalas sa pagkonsumo nito ay pwedeng sumingil sa ating kalusugan at magdulot ng iba't ibang state. So, mas maganda pa rin po na tayo ay mag-opt sa natural and organic na mga foods.
11: Ayun. Ma'am Kayla, ano naman po masasabi niyo sa mga tao, katulad ko, na nag-i-skip po ng breakfast? Kasi sa isip ko, ako papayat ako kapag nag-i-skip ako ng almusalo, ng breakfast. Tama po ba ito o mali, Ma'am Kayla?
10: Parang ano po siya, isa po siyang kasabihan siguro po, ano, dahil ang pag-skip po ng almusal ay hindi po niya magagarantee ang ating pong pagpayat o ang pagbaba ng ating timbang. Ang almusal, ito po ang unang pagkain o pagpinagkukunan ng ating energy after po ng ating long hours of sleep. So ayon po sa pag-aaral, ang almusal ay nag-uugnay sa mga mas mahusay na memorya, attention, and cognitive and academic performance. Kaya po mas maganda na tayo po ay kumain ng almusal para matiyak na tayo po ay maging productive para po sa buong araw.
11: Oh, ayan. Gagawin ko yan, Mama Kayla. Hindi na ako kakain ng ano.
8: Kailan pala ako lang doon sa... Doon sa question ni Sir Tom, no? What if mayroon naman kasi na heavy breakfast, heavy lunch, pero pagdating daw sa ano, light na, pagdating ng dinner, o kaya kahit ulam lang pumapak. Ano po yung tamang pamamaraan po nito, ma'am?
10: Po. Ang atin pong recommended ay syempre po ay mayroon pa rin po tayong tatlong meal sa isang araw kung saan sinusundan pa rin po natin ang tamang ratio ng ating gulay, prutas, kanin at protina na nakaangkla po sa ating pinggang Pinoy. Pero dito po tayo po ay ayon sa pag-aaral na sana po ay before 4 hours ng inyong pagkatulog ay ang inyong pong huling kain para po siya ay nadadigest na natin.
11: Ayun. Cecil, may tanong ka pa kayo, Ma'am Kayla?
7: Parang hindi ko na kinakabahan ako kasi parang hindi ko na susunod yung 4 hours ano, bago matulog.
11: Guilty.
7: Oo, pagka, ano, tukso yung mga pagkain eh. Ano po? Ayan, sige. Ma'am Kayla, ano naman ang inyong masasabi tungkol sa ating mga LGUs na nagke-create ng mga policies, ng mga mga activities na sumusuporta sa mga programa ng ating NNC.
10: Okay po. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa ating pong mga local government unit na nagpa-prioritize sa mga nutrition program sa kanila pong pamahalaan. Dito, palagi po nating nire-recommenda na sila po ay gumawa ng naaangkop na local nutrition action plans nang sa gayon po ay sila ay magabayan kung paano pong nag-i-implement at nagkakaroon ng tamang pag-execute ng kanilang mga programa. Palagi po silang pwedeng humingi ng tulong sa National Nutrition Council kung paano po nilang maayos na maipapatupad ang kanilang mga programa.
11: Okay. We're right on time nga tayo, Ma'am Cecil and Sir Dennis. Ano? So, hingin na natin ang mensahe si Ma'am Kayla, yung tips na pwede niya maibigay sa ating mga tagapakinig tungkol sa tamang nutrisyon at syempre ano-ano pa yung mga ito at saan po maaari makakuha ng libre at tamang impormasyon tungkol sa nutrisyon at mga programa po ng NNC. Sige po, Ma'am Kayla. The floor is yours. Oh.
9: Ang may iwan po naming payo sa ating pong mga tagapakinig ay syempre po una, kumain po tayo ng balanse at masustansyang pagkain araw-araw. Gawing gabay po sana ang ating pinggang Pinoy at syempre po magkaroon tayo ng active lifestyle. Dito po tayo ay nagpo-promote din ng ating pong good nutrition from the first 1,000 days of life. Ito po ay simula sa pregnancy up to 2 years of child ng ating pong mga kabataan para ma-ensure ang ating optimal growth through breastfeeding at tamang complementary feeding. Sana rin po tayo ay maging mapanuri sa mga nagte-trending na mga diet and nutrition information sa social media. Mainam din na tayo po muna ikumonsulta sa isang registered nutritionist dietitian bago po tayo gumawa o sumunod ng anumang diet. At para din po ay makilala natin ang National Nutrition Council, maaari po kayong bumisita sa aming official Facebook page, National Nutrition Council Calabarzon, at website nnc.gov.ph para malaman ang mga updates sa aming nutrition programs. And para din po sa atin pong makikipag-ugnayan sa City Municipal Nutrition Office at mga barangay nutrition scholars para sila po ay makapakinig ng nutrition education at iba pang serbisyong pang-nutrition. Hinihikayat din po namin ng ating publiko na isabuhay ang ating 2026 Nutrition Month na nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan, pumili ng masustansyang pagkain, iwasan ang food waste at pangalagaan ng kalikasan upang tayo ay patuloy na magkaroon ng mura at masustansyang lokal na produkto. Tayo po sana ay makiisa sa bawat programa ng NNC at ng mga local nutrition committees ng ating lugar. Sama-sama natin po sana harapin ang nutrisyong sapat para sa lahat. Ayan. Maraming salamat po.
11: Sobrang galing. Ayan, ang National from National Nutrition Council ang Nutrition National Nutrition Officer 2, walang iba kundi si Ma'am Kayla Guarda. Maraming po salamat Ma'am Kayla for gracing our program. At
9: thank you so much.
11: May babatiin po ba kayo Ma'am Kayla before we let you go?
9: And po, on behalf po of the National Nutrition Council Calabarzon and our Regional Nutrition Program Coordinator, Ms. Lourdes Bolante Orongan, kami po ay nagpapasalamat sa itong eksaktong opportunity na paparating ating Nutrition Month. Nawa po ay ma-invite pa rin po ang NNC para po mas mapalawig natin ang nutrition promotion sa ating pong regyon. Maraming salamat po and magandang umaga po.
11: Anytime, Ma'am Kayla Guarda of National Nutrition Council Calabarzon. We'll be right back with more. Kasama pa rin si Dennis at si Cecil. Makalipas lamang pong ilang paalala. Hold on.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
12: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
15: Kasama sa mission vision ng Bureau of Jail Management and Penology ay ang makapagbigay ng makataong pag-iingat at mga pagkakataon sa pag-unlad para sa persons deprived of liberty sa pagtataguyod ng kaligtasan ng publiko. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Lucena kay CRS Officer JO1 Edricel Claveria ay kanyang ibinahagi ang ilang panggampanin ng BJMP sa komunidad at nilalayo nito.
16: Isa sa goal and sa CRS po, hindi lang makilala ang BJMP as a correctional institution ng society. So, ito pong BJMP na pinapakilala din natin as a part of the community development. So, pag sinabi natin part of the community development, so we intervene in community outreach programs such feeding programs, tree planting, bumababa din po tayo sa different schools, colleges, universities para mas magkaroon ng intensive campaign itong BJMP natin. So, para mas dumami pa po yung jail officer natin na mas mabubuting jail officer na mga ngalaga dito sa mga kaibigan natin behind the bars.
17: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
18: Game 1, 2,

0: pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
1: Ako si Brian Avila, taga-Tayog, Pangasinan. Nakikisa ako sa energy conservation measures ng pamahalaan sa pamamagitan ng unang-una pagtitipid dito sa aming household. Dahil ng pagka naglalaba, yung mga pinagbanlawan ay pwede pang i-recycle yung tubig na ginamit doon. Pwedeng pandilig, pwedeng pang linis ng CR, pang buhos, ganyan. Ikalawa, sa transportation naman namin, kapag may isang pupunta sa palengke, kung yung isang member ng household ay may lakad din papunta sa palengke, nagsasabay na lang sila para makatipid sila sa gasolina. At ako naman personally, nagtitipid ako sa pamamagitan ng pagbunot sa mga hindi ginagamit na appliances, kasi kahit nakapatay yung mga appliances natin, kung nakasaksak yan sa outlet ay nagkukonsume pa rin sila ng kuryente. So yun, bilang isang simpleng mamamayan, yan po ang aking ginagawa upang makiisa sa energy conservation ng ating pamahalaan.
2: Okay, we're back at sa pagbutuloy po natin programang Sulong Sound and Tagalog, kasama pa rin po natin si Sir Dennis Nebrejo ng PIA Mimaropa at Ma'am Cecil Maloles ng PIA Calabarzon. Oy, by the way, Ma'am Cecil, congratulations sa sa QCOMNET na inorganize ng PIA, ano? At syempre sa kapihan po sa Quezon. Mamaya ipopromote siya ni Cecil, Ma'am Cecil, later on sa ating programa. But before that, Sir Dennis, Ma'am Cecil, merong flash report lang po tayong tatanggapin, ha? Mula po sa ating Radyo Pilipinas Luzon reporter na si May Duenas Formaran. Sige po. Ate May, go ahead with your report.
3: Sinuspindi ang klase ngayong Lunes sa Batangas City Integrated High School dahil sa banta ng pamamaril. Ayon kay DepEd Batangas SDS Dr. Jaime Panganiban, pinagkasunduan ng school administrators na suspindihin ang klase dahil sa isang banta galing sa isang dummy account na Joy Joy. Nakita ng ilang mga magulang ng mga mag-aaral ng Batangas City ang naturang banta kahapon pa araw ng Linggo, kaya't nagdesisyon ng mga ito na huwag papasukin ang kanilang mga anak ngayong Lunes. Bukod dito, nagpalabas ng bulletin ang BDRRM o Batangas dahil sa banta para maipaalam sa mga magulang na mga mag-aaral sa naturang paaralan. Matapos maipaalam sa DepEd Batangas ang banta, agad itong iniulat sa Batangas City Police Station na ngayon ay nagsasagawa na ng kanilang imbestigasyon. Duda ni SDS Panganiban na sumasabay sa isyu ng naganap na pamamaril sa Tacloban City ang nananakot, kaya't agad ipinag-utos ito na until further notice ang pagpasok sa eskwelahan ng mga learners sa naturang paaralan. Para sa Bagong Pilipinas, May Form Maran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
2: Ang salamat at May sa ulat na yan. Naku, nauuso na naman yung pamaril na yan. Ano, Ma'am Cecil, Sir Dennis, nakakalungkot. Anyway, mga balita po ngayon, ihatid po sa atin ang mga reporter po natin from PIA Mimaropa and PIA Calabarzon. Sisimula na po ni Ma'am Cecil Maloles.
4: Yes, ang ating unang balita, 34 na persons deprived of liberty o PDLs ang nagtapos sa Alternative Learning System o ALS sa San Jose District Jail bilang bahagi ng patuloy na programa para sa kanilang edukasyon at rehabilitasyon. Ang ulat niyan ay ihatid sa atin ni Walter De Quina.
5: Tatlumput apat na persons deprived of liberty o PDLs ang nagsipagtapos sa Alternative Learning System noong 19 ng Hunyo sa DJMP San Jose District Jail. Kabilang sa mga nagtapos ang 3 Basic Literacy Program Completers, 29 na Junior High School Completers at 2 Elementary Completers. Ayon sa BJMP, layunin ng programa na mabigyan ng pagkakataon ang mga PDL na may magpatuloy ang kanilang pag-aaral bilang bahagi ng kanilang rehabilitasyon at paghahanda sa pagbabalik sa lipunan. Sa programa ng pagtatapos, kinilala rin ang dedikasyon ng mga ALS teachers na sina Osler LaGuardia at Abigail Noviloso sa kanilang patuloy na paggabay at pagtuturo sa mga mag-aaral. Ang Alternative Learning System ay ipinatutupad sa pamamagitan ng pagtutulungan ng Bureau of Jail Management and Penology at Department of Education upang matulungan ang mga PDL na magkaroon ng sapat na kaalaman at kasanayan para sa mas produktibong pagbabalik sa kanilang pamilya at komunidad. Para sa Sulong Southern Tagalog, Voltaire Dikina mula sa Philippine Information Agency, Mimaropa.
6: Sulong Southern Tagalog.
7: At tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating mga balitaan. Isang farm inventor mula sa Oriental Mindoro ang nagre-representa sa reyon sa national finals ng 2026 Presidential Philippine Innovation Awards matapos makapasok sa hanay ng mga pinakamahusay na innovators sa Luzon. Ang balitang yan ay hatid sa atin ni Jobert Mendoza.
8: Pasok sa finals ng 2026 Presidential Philippine Innovation Awards o PFA ang isang farmer inventor mula Oriental Mindoro matapos ipresenta ang makabagong feed milling technology na layong pababain ang gastusin at pataasin ang produksyon ng mga livestock raiser. Kinilala si Nelson Bidio na may-ari ng Redgate Farm Supply sa bayan ng Gloria matapos niyang i-develop ang semi-aquatic feed milling system na kanyang ipinakita sa Luzon Sub-National Competition. Umusad si Diona bilang isa sa top 4 qualifiers mula sa 42 na applicants mula sa Luzon, kaya't kakatawan siya sa reyon sa nalalapit na national finals sa buwan ng Agosto. Binigyang diin ni Diona sa kanyang presentasyon na umabot sa 60-70% ng kabuang gastos sa livestock production ang feeds, kaya't ito ang pinakamalaking hamon ng mga magsasaka. Ayon sa kanya, nananatiling limitado ang access ng maraming farmers sa practical na feed milling technology dahilan upang umasa pa rin ang iba sa commercial feeds at traditional na proseso ng paggawa. Dagdag pa niya, malaki ang inangat ng operasyon ng kanyang farm matapos maipatupad ang mekanisadong sistema. Mula sa humigit kumulang 800 hanggang 900 sako kada buwan, pumalo ito sa mahigit 4,000 sako habang ang mixing time ay bumagsak mula sa isang oras patungo sa 5 minuto. Nagresulta rin ito sa pagdami ng empleyado mula 8 tungo sa 12 na nagbukas ng dagdag na kabuhayan sa komunidad. Tinutulak ngayon ni Diona ang pagpapalawak ng teknolohiya sa pamamagitan ng demonstration sites at pilot installation kasabay ng panawagan ng 2 milyong pisong suporta upang mapalakas pa ang produksyon at distribusyon nito sa buong bansa.
9: Para sa Sulong Southern Tagalog, Jobert Mendoza mula sa PAA Mimaropa.
6: Sulong Southern Tagalog.
2: Maraming salamat, Jobert Mendoza of PIA Mimaropa. Samantala, sinimula na ng pamarambayan ng Buwak Marinduque ang pamamahagi ng rice assistance para sa libu-libong benepisyaryo bilang bahagi ng programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang matulungan ang mga pamilyang apektado ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ang ulat na ito, iatin sa atin ni Kurt Lansangan.
6: Sulong Southern Tagalog.
10: Sinimula ng pamahalaang bayan ng Buwak noong 16 ng Hunyo ang pamamahagi ng tulong bigas mula sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang napapanahong inisyatibong ito ay naglalayong magbigay ng agarang kaluwagan sa mga mahihirap na lokal na pamilya na kasalukuyang umaaray sa epekto ng nagtataas ang presyo ng mga bilihin sa bansa. Ang pondo na nagmula sa Local Government Support Fund ng Pambansang Pamahalaan ay mahigpit na inilaan para sa pagbili at pamamahagi ng bigas sa mga target na benepisyaryo ng bayan. Ginanap ang unang aktibidad ng pamamahagi sa Moriones Arena sa Barangay San Miguel, Buwak, kabilang sa unang batch ng mga nakatanggap ang mga senior citizen, mga taong may kapansanan o mga PWDs

0: malalim na pasasalamat si Buwak Mayor Army Carrion kay Pangulong Marcos sa DBM at sa DILG para sa kanilang patuloy na pagtugon sa mga pangangailangan ng mga komunidad sa munisipalidad. Tiniyak din ni Mayor Carrion sa publiko na sisiguraduhin ng lokal na pamahalaan ang higit 13,000 pakete ng bigas ay mapapamahagi sa isang ganap na maayos, patas at transparent na paraan sa mga susunod na araw.
1: Para sa Sulong Southern Tagalog, Kurt Lansangan mula sa Philippine Information Agency, Mima Ropa.
2: Sulong Southern Tagalog.
3: Maraming salamat, Kurt. At sa iba pang mga balita, muling pinailawan at isinailalim sa preventive maintenance ng Philippine Coast Guard o PCG ang tatlong mahahalagang light station sa Hilagang Palawan upang matiyak ang kaligtasan ng mga sasakyang pandagat na bumibiyahe sa lalawigan. Ang detalye niya niyatid sa atin ni Orlan Habagat.
4: Muling pinailawan ng Philippine Coast Guard, Coast Guard District Palawan, ang tatlong mahahalagang light station sa Hilagang Palawan na kinabibilangan ng Light Station Kabuli na matatagpuan sa Kabuli Island sa Barangay San Fernando sa Bayan ng El Nido. Ang Light Station Di Cabaytot na matatagpuan sa Di Cabaytot Island sa Bayan ng Linapakan at ang Light Station Taytay na matatagpuan naman sa Bayan ng Taytay. Ang preventive maintenance service ng tatlong mahalagang light station sa Palawan ay naisagawa sa pamamagitan ng Maritime Safety Services Unit Palawan at Field Maintenance Installation Center Palawan bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng Philippine Coast Guard o PCG na mapanatili ang kaligtasan sa paglalayag at matiyak ang pagiging maaasahan ng mga maritime navigational aids sa lalawigan. Kabilang sa isinagawang preventive maintenance service ang masusing inspeksyon, pagsusuri, paglilinis, pagkukumpuni at pagsiservisyo sa mga kagamitan at pasilidad ng mga light stations upang matiyak ang kanilang maayos at tuloy-tuloy na operasyon. Ayon sa PCG Palawan, mahalaga ang mga gawaing ito upang mapanatili ang pagiging maaasahan ng mga navigational aids na nagsisilbing gabay sa ligtas na paglalayag ng mga sasakyang pandagat sa Palawan. Dagdag pa ng PCG na sa pamamagitan ng regular na preventive maintenance, layunin ito na mabawasan ang downtime ng mga kagamitan, mapataas ang operational efficiency at higit pang mapagtibay ang mga pamantayan sa maritime safety bilang suporta sa ligtas at epesyenteng transportasyong pandagat sa bansa. Para sa Sulong Southern Tagalog, Orlan Habagat mula sa Philippine Information Agency, Mima Ropa.
2: Sulong Southern Tagalog.
5: Maraming salamat, Orlan Habagat. Dumako naman tayo sa iba pang balita. Magandang balita para sa mga barangay sa Romblon. Nagsimula na ang pamamahagi ng tig 200,000 pisong kondo para sa bawat barangay mula sa Social Civic Projects Fund na Malacañang sa pamamagitan ng Office of the Executive Secretary. Balitang yan, ihatid sa atin ni Sheena Escalona.
6: Formal nang tinanggap ng 219 barangay sa lalawigan ng Romblon ang tig 200,000 na pondo mula sa Social Civic Project Funds ng Malacañang sa pamamagitan ng Office of the Executive Secretary. Isinabay ang pamamahagi sa isinagawang Strategic Barangay Development Planning Activity sa Ojongan mula June 22 hanggang 30 ayon kay Liga ng mga Barangay Romblon. Provincial Chapter President Milo Maulion, kwalipikado ang lahat
7: na mga pagkain under sa Walang Gutong Program. Dito naman sa Rehiyon 12 ay maabot tayo ng mahigit kumulang mga 80,000. No? At yung pinuntahan ni Mahal na Pangulo noong nakaraang linggo ay sa bayan ng Surala, sa South Cotabato. No? At ang isang barangay lang po yun at umabot po ng 85 na family yung kanyang napuntahan at nakasama. Kaya lang ang kagandahan noon, yung pinaka-unique na walang gutom implementation here. Kasi yung nagbigay po o nag-supply ng mga retailers ay yung mga magsasaka mismo. No? Sila yung nag-supply, sila yung nangontrata. May nangontrata yung ating opisina, ang DSW-12. At sila yung nagtatanim ng mga gulay. At sila yung nangontrata at ipakain, no? Ibigay doon sa during redemption day sa mga beneficiaryo na walang
8: maganda, gutom. Maganda? Oo, maganda yung binabanggit ninyo ay reciprocal at saka yung collaboration sa mga magsasaka, pati mangingisda palagay ko dahil alam naman ng SOC Sergeant, hindi lang pangsakahan kundi may pangisdaan, ano, Director Cabayat Jr. Anong ikinuwento ng

0: mga kababayan natin dyan para makatanggap sila ng magandang tulong ng ating pamahalaan sa ilalim ng walang gutom program na inilunsad kamakailan lamang?
1: Nagpasalamat sila sa ating mahal na Pangulo, no? Dahil hindi nila nakala na bibisitahin sila. At pangalawa, hindi nila nakala na masama sila sa walang gutong program. Kasi ito yon, itong mga nasama dito, ito yung mga hindi napasok doon sa mga pantawid pamilya o poor peace program. O di kaya sa sustainable program ng DSWD. Meaning, ito sila yung mga grupo ng mga walang makain araw-araw o kapos sa kinakain araw-araw na kinakailangan tulungan, no? Para makakain ng tatlong bisis ang araw. So, yun sila, ang beneficiaryo. At tatandahan din, sabi ko nga kanina, yung mga magsasaka na dati na may problema kung saan ibenta yung kanilang mga gulay, minsan nabubulok na lang, minsan binabarat o binibili ng mura. Ngayon sila na mismo yung negosyante o middle or entrepreneur. Sila na yung nagbibinta sa pamahalaan through sa EFAP program ng DSWD. EFAP is Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty, na siyang nag-develop, sila yung nag-capacitate, sila yung nag-link, no, sa mga hindi lang sa programa ng DSW kundi sa ibang programa pa ng ating pamahalaan, like DepEd sa kanilang feeding program o sa DA tungkol sa mga programa naman ng tungkol sa nutrisyon ng Department of Agriculture.
0: Kompleto yung programa pa lang yan, ano, tuloy-tuloy na natatamasa ng ating mga kababayan sa Soxar diyan. Ano ang ano diyan, timeline niyo diyan? Hindi para malaman ng ating mga kababayan sa ibang lugar na hindi ito mga one time lamang na ibibigay ng ating pamahalaan sa pamamagitan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Gaano kahaba, kakatagal magiging programa niyan? Director Kabayan.
1: Yung mga identified beneficiary po, Sir Kiko, no? Yung mga identified beneficiary ay makakatanggap ng 3,000 buwan-buwan sa loob ng 3 taon. No, kung nag-umpisa sila nung nakarang taon, hanggang 2027 pa, ay maging beneficiary siya hanggang na kaya na nila. No? Kasi ang kagandahan nito, sinasabi nga ng mga beneficiary doon, dahil sa wala na silang problema sa pagbili ng pagkain sa loob ng 1 linggo o 2 linggo, hanggang maubos yung binigay sa kanila, ay naiipon nila yung dapat pera na kanilang ibibili ng pagkain para sa ibang pangailangan ng kanilang pamilya, gaya ng pagtusto sa pag-aaral at sa iba pang needs na kanilang parang. So, laking tulong talaga, no? Hindi nila problemahin ang kanilang pagkain sa loob ng ilang araw habang may binigay sa kanilang mga pagkain at makakatutok sila, makakapokus sila sa ibang gawain sa kanilang pamilya at yung kanilang mga nasisave ay nagagastos nila sa ibang pangailangan ng kanilang pamilya.
0: Yung mga naibigay na tulong, lalong-lalo dyan sa programang pinuntahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., may mga natulungan din ba kayo ng mga naapektuhan nung nakaraang lindol dyan sa Soxar dyan?
1: Oo, sentro po ito, no? Sir Kiko, ang Soxar dyan, no?
0: Yung mga nabiktima nung lindol, nabigyan din ba ng mga suporta? Pumunta rin ba dyan sa walang gutom program?
1: Oo, yung mga andito rin, nabigyan natin 1,400 yon na mga naapektuhan, nasira ng ang bahay nila, totally damage saka partially damage. Doon naman sa Coronel City, no, sa ibang venue na punta si Mahal na Pangulo, kasabay pagkatapos din sa walang gutom ay pumunta siya doon para ibahagi naman yung 10,000 saka sa mga totally damage saka 5,000 naman sa partially damage bilang paunang tulong doon sa mga nasira yung bahay, no, sa bayan ng Tupi. But actually, Sir Kiko, ito yung pang-apat na punta ng presidente. Unang-una, pumunta siya sa Jansan, tapos pumunta siya sa Glan, itong epicenter talaga ng Lindol, at pumunta siya bumalik ulit sa Jansan. At halos pagiging kalahating milyon na tulong, no, ang naibigay ng ating mahal na Pangulo doon sa manapiktuhan ng Lindol sa buong Rehiyon 12.
0: Ang sabi nga natin dyan, the working president, yeah, in action. Oo, yung mga sinasabi mo, ilang beses nga nagpunta na dyan dahil nga nakikita niya yung epekto ng mga naapektuhan nga ng mga kababayan dyan sa Soxar dyan. Anong mga susunod na mga programa pagkatapos na maipamigay na nakamakalawa lamang iyong mga suportang ito? Tuloy-tuloy lang, sabi mo, for 1 year, ano pa ang mga dapat na asahan na maliban doon sa nabanggit mo na kanina, Director Kabayad Jr.?
1: Para sa walang gutom kasi, this is not just an ordinary na sabi nila ayuda. This is a conditional program. Conditional kailangan dumalo yung nanay o yung tatay sa isang session, no, nutrition development session tawag namin diyan, na kailangan niyang turuan paano ba ang pagluto ng masarap at basta niyang pagkain, paano ba ang para kumita ng additional through TESDA or iba pang agency ng government, no? So bali ba itong walang gutom is just a entrance lang, para bang ito yung pang hikayat namin sa kanila na pumunta sila at sumali, but eventually magkakaroon ng ibang trainings, ibang job opportunity matching at ibang mga session pala para turuan yung nanay o tatay na maging maigi at maging maganda na tatay at nanay ng isang pamilya.
0: Nabanggit mo mga nanay ang karamihan. May mga tatay da ba na nag-interest dyan, na nagka-interest sa mga trainings, Director Cabaya Jr.?
1: Meron din mga lalaki, yung mga solo parent, no, na wala yung kanilang mga asawa, kaya iniwan na kanilang mga asawa. At meron din na extreme cases na instead na nanay yung andun ang sumasali, yung tatay.
0: Oh, maganda. Nabanggit mo yung mga trainings. Sige nga, pakishare nga ano ang mga pangunahing trainings na ibinibigay ng DSWD SOC Sergeant sa mga nanay at tatay.
1: Unang-una, yung pagluto ng pagkain, no? Natutunan sila ano bang
0: klase. Talagang ano, the cooking, ano? Yan.
1: Yeah, yeah. Kasi hindi lang, ang dami namang pagkain talaga dito sa probinsya, no? Hindi lang nila pinapansin kasi ordinaryo lang gulay, but dito sa walang gutom, tinuturuan sila ano bang klaseng gulay ang nakakatulong na masustansya para sa mga anak at sa kanila bilang mga membro ng pamilya.
0: Oo.
1: At pangalawa, Sir Kiko, tinuturuan namin sila paano ba maging magaling na tatay at nanay, mga family development session natin. At pangatlo, ituturuan sila paano ba sila i-match, ano bang mga need nila para makapagtrabaho. So through TESDA naman, partner namin ng TESDA dyan, puturuan sila ng mga skills training para makapagtrabaho sila o makakita sila ng trabaho sa mga ibang kumpanya. Uli kaya sa pagsasaka naman, ang kasama naman namin dyan ang Department of Agriculture para pagandahin yung kanilang kita sa pagsasaka.
0: Ang tawag natin dyan ay Whole of Government Support Program. Diba? At least, syempre, sa ngayon ay tinutulungan ang ating mga kababayan sa buong, hindi lamang sa SOC Sergeant, kundi sa buong Pilipinas. May mensahe po ba kayo, Director Cabaya Jr., sa inyong mga kababayan? Itong nasasakop nyo na sa SOC Sergeant na may mga kamag-anak dito sa Metro Manila and outside of Metro Manila. Go ahead, please.
1: Unang-una, nagpapasalamat kami, no, bilang sa DSWD sa tulong na ipinadala ng lahat ng mga individuals, mga group, mga NGOs at mga companies, corporations dito sa nakaraang lindol, no? Kung hindi sa tulong ng mga private companies ay siguro maging mabagal at hindi namin kaya yung aming response, no, sa mga nasalantaan ng lindol. At maraming salamat din sa mga taga-media, no, dahil sa inyong mga tulong ay napaabot natin ang tamang balita at angkop ng mga impormasyon, no, para sa mga nasalantaan ng lindol. At ako'y nananawagan na sana tulungan natin ang mga taga-Mindanao at of course ang ating pamalaan, no, para mapaigting at paganda pa natin ang paglingkod sa ating mga mahal na kababayan.
0: Dagang salamat, Director Cabaya Jr. At sana po maulit ang ating pag-uusap live and direct mura dyan sa SOC Sergeant. Napakaganda. Kuya, ano yan, gustong-gusto mo palagi nagpupunta dyan sa SOC Sergeant. Especially pagka panahon na ng tigatuna. Hindi, ibig sabihin, meron yun eh. Palagi naman dyan. At saka yung durian, yung mga mangustin, yung mga lansones, yung asparagus, mga ganun. De, mga marami yan mga, sa mga magsasaka natin dyan. Thank you. Dagang salamat.
1: Marami ito, Sir Kiko. Maraming salamat. Mabuhay po kayo.
0: Alright, mabuhay ka rin. Si Director Loreto Cabaya Jr., ang Regional Director ng Department of Social Welfare and Development na ang tawag niya Region 12, pero ang tawag diyan ay SOC Sergeant, South Cotabato, South Cotabato, yon sa Sarangani at General Santos. Okay. Mga kababayan, yan po ang ating panayam sa araw na ito sa Department of Social Welfare Development. In the meantime, alas 10:26 na, huwag kayong maglilipat ng channel sapagkat magbabalik po kami. Okay ka muna, Engineer Rovan. Go ahead.
2: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano ang buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa PAGASA kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit,
4: Privilegio. Ang edukasyon ay karapatan ng ating mga kabataan. At importante na magpa-training tayo, mapapaganda natin ang training ng ating mga kabataan. Para sa sarili ninyo, para sa mga buhay ninyo, para sa pamilya ninyo, para sa community ninyo, ay makakabuti ito, makatapos man lang kayo o makapag-aral kayo na mabuti, makapag-training kayo. At kasama na rin doon, yung pagkikilala, alam mo naman, kaming nandito nakaupo ngayon, hindi naman kami ang nandyan forever. Kaya't darating ang oras na kayo na, mga kabataan, kayo na mga leader ng Pilipinas. Hindi lang sa gobyerno, pero sa gobyerno, sa negosyo, kung ano-ano, sa lahat ng sektor. Kayo na ang hahanapin ng ating mga kababayan na tumulong at magserbisyo. Kaya't dapat handang-handa na kayo. So, ang simple lang naman ang i-advise ko sa inyo, no? Talagang pakinabangan ninyo na mabuti itong pagkakataon na ito at napakahalaga ng edukasyon. Ayan, from personal experience ko masasabi yan. Dahil ang pinakamaganda sa education, ang pinakamaganda sa may kaalaman ka, kahit ano pang mangyari sa buong buhay ninyo, pagkatapos na ninyo pag nagtapos na kayo, kahit ano pang mangyari, hindi na makukuha ang kaalaman ninyo sa inyo. Hindi malulusaw yan, hindi pwedeng nakawin yan, hindi pwedeng agawin yan, nasa inyo na yan. At araw-araw, maaalala ninyo na ito pala ay napakalaking tulong para sa ating mga kabuhayan. At yun na nga, para mas maganda maging training ninyo, mas maganda ang mga opportunities na darating sa inyo. And kagaya ng sabi ko, mapapaganda ang buhay ninyo, pamilya ninyo, community ninyo, and in that way, yung buong Pilipinas. Kasi hindi lang naman dito ang aming ginawa na ganyan sa buong Pilipinas. We have 42,000 plus barangays in the whole Philippines. Lahat ng barangay na yan, meron tigli-lima na scholar. At sa first year pa lang, 210,000 plus na ang ating matutulungan na scholar makapagtapos, ay napakalaking bagay. So, take advantage dito sa pagkakataon na ito. Basta't nandito kami, pagka meron pang pwedeng gawin, gagawin namin. Asahan ninyo that especially when it comes to education, talagang napaka high priority. Nakita ko itong listahan ng mga directive, pinakamahalaga yan. Sabi ko sa natitirang panahon ko bilang Pangulo, ang talagang magiging priority ko is education para pagandahin ang educational system. Kaya nagtatayo tayo ng silid-aralan, nagbibigay tayo ng mga gamit, mga computer, lahat ng mga eskwelahan, binibigyan natin ng Starlink para may internet. At lahat ng mga bagay-bagay, pati yung mga libro, ay bago na. Pero kaya naghahabol pa tayo. We have catching up to do. Pero nakikita ko sa inyo, I'm sure that lahat kayo ready na magtrabaho, ready na mag-aral na mabuti. At kagaya ng sinasabi ko sa ating mga ibang presidential scholar, magkikita tayo ulit pag may hawak na kayong mga diploma. Okay, maraming salamat. Good luck sa inyo lahat. Study hard, work hard. Okay.
5: Yung bawat bayan makikinabang ay pinaunahan dito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa may gawi ng Sultan Jamal Kilam Central School sa Barangay Lam, Maimbong Sulu. At dito, Kuya Kiko, ay muling binigyan diin ng Pangulo Marcos yung patuloy na ginagawa ng ating pamahalan, partikular ng administrasyon, na pagbaba ng tulong doon sa mga LGU hanggang sa mga barangay at ito'y maipaabot sa mamamayan. Hindi lang lamang yan, Kuya Kiko, sapagkat bahagi pa rin ng tinatawag na bawat bayan makikinabang ay yung Social Civic Projects Fund.

0: na kung saan ay isinasagawa dito yung pagdidistribute o pamamahagi ng rice assistance sa ilalim pa rin ng tinatawag na Local Government Support Fund o LGSF.
1: Yun ang maganda doon, Alvin, ano, may yung Local Government Support Fund. At saka itong ngayon, katatapos lang na kinongratulate ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung mga kabataan, mga estudyante, at gusto niya makita sa mga susunod na pagkakataon, hawak na nila ang mga diploma. Yung pagbibigay niyang yung presidential scholars na pinagkakaloob, yung presidential scholarship fund. Ayan.
0: Tama, Kuya Kiko. Sapagkat itong pagbibigay ng presidential scholars, ginagawa dito, Kuya Kiko, doon sa mga malapit ng gumraduate. Nais ng Pangulo na makasisigurong makakagraduate itong malapit ng mga magsipagtapos. Kaya yung pinipili na dito na mga beneficiaryo ay yung mga estudyante sa kolehiyo na malapit na talagang gumraduate at maitawid yung kanilang pagtatapos. Sa mga nakaraan, Kuya Kiko, at ito ay ubusin talaga to ng Pangulo Marcos, sa bawat barangay, 5 yung pipiliing mga scholars.
1: Naku, napakahalaga niyan, Alvin. Talagang yung pondo na yan ipagkakaloob sa ating mga estudyante sa bawat barangay sa buong Pilipinas. Meron pa tayo ni-expect na pagkasalita ni Pangulong Ferdinand Marcos dyan pa rin habang nasa Sulu. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Alvin?
0: Mukhang lilipat na si Pangulong Marcos.
1: Yes. Oo. At inaantay na siya sa ilang saglit. Mapapakinggan din natin ito. Back-to-back ang tawag natin na ito na special coverage natin sa araw na ito sa pagpunta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dyan sa Sulu.
0: Kuya Kiko, from Sulu, punta siya ng dalawa pang event actually, Kuya Kiko. At gabayan na natin yung ating mga nakalatag ng mga reporters doon sa Megawi ng Zamboanga City para doon sa dalawa pang aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw na ito, Kuya Kiko.
1: Alright, maraming salamat sa iyo, Alvin Baltasar. Ngayon, balikan natin ang special coverage nito sa Sulu.
2: Pamumuhay ang mga tausog ay hindi nabubuhay para sa patuloy na pakikibaka, bagkus kami ay naghahangad ng pag-unlad at transformasyon. Ang pagbabagong ito ay naganap dahil ang pambansang pamahalaan ay patuloy na naglilingkod at nagbibigay ng serbisyo at pangangailangan ng aming mga kababayang tausog. Ang tausog ngayon ay hindi na katulad ng mga nagdaang panahon, sir. Ang tausog ngayon ay nabubuhay ng payapa at nagsisikap at naghahangad ng kaunlaran. Mahal na Pangulo, ang programang hatid ninyo sa amin ngayon, partikular na ang scholarship na binigay ninyo at pamamahagi ng bigas sa aming mga kababayan ay napapanahon at napakahalaga para sa mga mamamayan ng lupasog. Katuwaan nang positibong hakbang na ito, ang taong 2026 ay isang krusyal na yugto para sa amin dahil formal nang sisimulan ng Sulu ang transisyon patungong Region 9. Sa darating na taong 2027, ganap na kaming mapapabilang sa Region 9. Isang bagong kabanata na haharapin namin ng may pag-asa at kahandaan. Mahal na Pangulo, ang inyong pagbisita ay higit pa sa isang opisyal na pagdalaw. Ito ay isang malinaw na patunay na mayroong solusyon sa mga hamon aming kinakaharap, lalo na sa sektor ng kalusugan, Department of Health, at sa edukasyon, Department of Education. Naghatid kayo sa amin ng pag-asa. Naipakita ninyo sa aming lalawigan ang mga tausog ng aming probinsya ay kailanman hindi napapabayaan at napag-iiwanan. Gusto ko lamang po idagdag ito dahil napanood ko kayo sa social media last night. Isinulat ko lang itong gusto kong sabihin. Sir, Mr. President, gusto ko po sabihin sa inyo, napanood ko kayo, sir, sa social media just last night. Isinulat ko to kaninang madaling araw lamang. Gusto ko sabihin sa inyo to. Sir, Mr. President, gusto ko po sabihin sa inyo na napanood ko kayo sa social media ang inyong mensahe. patungkol sa mga kabataan na nanagiging biktima ng kaharasan. Tulad ng nangyaring pananaksak sa Cavite. Tulad ng nangyaring pamamaril sa Leyte ng kapwa nilang estudyante. Pagkalunod ng mga atleta dahil marahil sa kapabayaan ng mga nakatatandang nangangalaga sa kapakanan nila. Naigting ang aking damdamin. Nakikinig ako sa isang pinuno na nagsasalita hindi bilang isang presidente, kundi bilang ama ng isang bansa na nalulungkot sa mga nangyari. Mahal naming Pangulo, kung napansin ninyo, hindi lahat ng dinadatnan ninyo nagkakagulo, nagsisigawan ng mga tao, nagsiselfie, nagkakagulo. Ang mapapansin nyo, sir, nakatitig lamang sa inyo. Pumapalakpak. Walang nagtatakbuhan. Mahal na Pangulo, ito ay sa kadahilanan na ang tingin namin sa inyo ay hindi ordinaryo. Ang tingin namin sa inyo, hindi barkada. Ang tingin namin sa inyo ay isang ama na inaasahan namin sa lahat ng bagay at magiging sandalan namin sa lahat ng magiging problema ng aming probinsya. Respeto, Mr. President, ang umiiral sa aming mga tausog pag kayo ay aming nakikita. Gustong-gusto ko yung sinabi nyo na ang paghingi ng tulong ay hindi kahinaan. Tatay namin kayo. Tatay kayo ng buong sambayan ng Pilipinas. Welcome to Sulu, sir. Maraming salamat po.
3: Maraming salamat, Governor Tan. Sa puntong ito, ating inanyayahan ng ating mahal na Pangulo upang pangunahan ang paggawad ng Socio-Civic Projects Fund or SCPF Financial Assistance na may kabuuang halaga ng 82 million pesos, kung saan may tig 200,000 pesos ang bawat barangay. Upang tanggapin ang tsyeka, narito po si Governor Tan kasama sina ABC Provincial Federation President Nurhaipa B. Ayub na siyang kumakatawan sa 410 na punong barangay dito sa probinsya ng Sulu at isang presidential scholar na kumakatawan sa 2,050 presidential scholars. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Muli, maraming salamat, mahal na Pangulo. Ngayon naman po, ating tinatawagan si Special Assistant to the President, Antonio Ernesto F. Lagdameo Jr. upang ipakilala ang ating panauhing pandangal.
4: Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.
5: Maraming salamat, Sap Anton. Assalamualaikum. Sa inyo, please take your seats. Magandang umaga sa inyo lahat. Maraming salamat sa napakainit ng inyong salubong na ibinigay sa atin. At ako naman ay natutuwa na nakarating ako dito sa inyo para naman tignan itong aming bagong programa na nailabas. Ito yung bagong programa na galing una-una. Dalawa po ito. Yung una po ay galing po sa LGSF. Ano ba yung LGSF? Ang LGSF ay Local Government Support Fund. At ito ay pondo na nasa national government para ibigay sa mga local government. Ngunit, noong nasa nakaraang taon, na ilang taon, hindi natin nalalaman kung paano ang sistema na paano pag-release, paano pag-avail dito sa LGSF. At alam ko ito dahil governor din ako ng matagal. 9 years ako na governor sa Ilocos Norte. Alam namin, mga kapwa-governor, alam namin yan na may LGSF, pero nagtatanungan kami, saan ba namin makuha yan? Paano ba kailangan namin ng pondo para makatulong? Wala namang masyadong magandang sistema dati. Kaya sa 9 years ko, bilang gobernador ng Ilocos Norte, Hindi ako nakakita ng kahit isang kusing doon sa LGSF na yan. Kaya sabi ko, nung ako'y naupo na bilang Pangulo, eh ako, eto na ang pagkakataon ko para ayusin yung sistema.

At ang una namin sa hiningi sa ating mga local government, ito po sa mga gobernador, magbibigay tayo sa ating mga mayor. Mamaya meron pa sa mga barangay official. Pero itong LGSF, para sa ating mga lungsod, para sa ating mga municipality, para sa ating mga probinsya. At kasama dito sa pagbigay nating LGSF, ito na pag-distribute ng tigsa 10 kilo ng bigas, sako ng 10 kilong bigas para sa doon sa mga nangangailangan. Dahil ay kumuha kami ng listahan sa ating mga local government, doon sa lugar ninyo, sino ba, bigyan nyo kami ng listahan, sino ba ang nangangailangan ng tulong? Sino ba ang hindi nakakatiyak, nakakain na 3 beses sa isang araw? Dahil po, hindi ko makalimutan, nung ako ay unang umupo, na-interview po ako. At ang tanong sa akin, ano bang pangarap mo para dito sa termino mo bilang Pangulo? Ay, nag-isip ako ng sandali at naisip ko, sabi ko, ang pangarap ko talaga, ang dream ko talaga, ay makisa na wala ng gutom na Pilipino. Kaya't lahat ng dapat na hindi nakakatiyak sa kanilang pagkain, yan ang unahin nating tulungan. Kaya't binatibay natin ang agrikultura para maganda ang ating food supply. Pero sabi ko, kailangan natin bigyan talaga yung mga nangangailangan. Paano natin gagawin? Dati, ang dating gawi ay pupuntang mga may team na galing national government, bababa sa local government, tapos magsisurvey, sino ba dito ang mga ngailangan. Kako sa kanila, pag ginawa natin yan, napakatagal niyan. Kasi bawat ng team, tapos magbibigay sila ng application, tapos aakyat ulit. Alam naman natin, sabi ko, matagal na yan. Hindi, nakaalis na ako, hindi pa natin nagagawa. Kaya sabi ko, bakit pa natin gagawin ng national government? At alala ko, noong governor ako, walang ginawa ang local government executive kung hindi magbuo ng listahan araw-araw sino ba dito sa mga kasama natin ang kailangan ng tulong. Kaya't hindi na kailangan mag-survey. Magtanong tayo sa mayor, magtanong tayo sa governor. At sila'y magsasabi sa atin. At ibigay na natin sa kanila, sila nang bahala, yung bigas tayong bumili, ibigay na natin sa kanila at sila nang bahala ang mag-distribute dahil para mas mabilis, para umabot na kagad. Kaya yan po ang naging programa natin sa LGSF, dyan natin ginamit ang Local Government Support Fund. At ito ang mga ating beneficiaryo ay ang mga poor at saka near poor. Yung sinasabi, kung hindi natin tulungan, ay bababa sa poverty line. Sabi ko, yun ang nilalabanan natin, na hindi sila bumaba. Bago pa mangyari yan, unahan na natin. Kaya yan po ang ating ginawa. Kaya ito, meron tayong tigsa 10 kilong sako ng bigas para sa ating mga beneficiaryo dito sa Sulu. I think mga 3,000 ang ating beneficiary para dito. At wag po kayong mag-alala. Ito po ay hindi minsanan lang to. Magbibigay kami ng sako ng bigas 6 na beses sa buong taon. So kada 2 buwan, meron na naman po nito. Patuloy natin ginagawa. Pangalawa naman na programa, na bago natin programa, ay para sa mga barangay. Dahil kagaya ulit, balik na naman ako sa karanasan ko bilang governor, ay nakikita ko yung mga, siyempre may sharing sa ira. May sharing, 10% dapat sa barangay. Pero lagi nangyayari, hindi mo naman masisisi yung mga ibang opisyal. Pero pag humingi ng pondo, ang barangay, laging sagot, wala, nagamit na namin eh, napunta sa ano, nagkabagyo eh, nagkagano, basta't wala nang makuha. Kako, paano naman yan? Dahil marami silang inaalala, marami din silang kailangan gawin. Tapos, kasabay nito, ang aking naging priority sa pangalawang bahagi ng aking termino bilang Pangulo, ay sabi ko mag-prioritize tayo ng edukasyon. Kaya ginagawa namin, hinahabol namin ang kakulangan sa classroom. At yan din, kasama sinama ko kasi ang dating gawi ay sabi ko, bakit ang gagawa na naman ang DPWH, DepEd, DPWH, ilan lang ang magagawa? Kako, ang daming local government, kaya yan by administration, hindi naman komplikado yung classroom eh.
Sabi ko,

0: pinabayaan mo na sila, ibigay natin yung pondo sa kanila. Kasi magiging maayos yan. Kasi ang yung simple lang na kung saan, bigay natin yung plano, bigay natin yung pondo, bahala na sila by administration. Kung may saving sila, di maganda. Eh, mag-saving sila para may magamit sila sa iba. At isa pang naisip ko, sabi ko, nakakasiguro ba tayo? May nagtanong, nakakasiguro ba tayo? Nagagamitin sa tama yan. Sabi ko, hindi kayo nakakaintindi ng local government. Ang local government, hindi kayang gawin yung ginawa sa mga flood control na yan. Hindi pwede, dahil pag hindi magandang trabaho, wait, pinupuntahan tayo sa bahay, kakatukin kayo ng alas dos, alas tis ng umaga, bakit ang pangit ng ginawa ninyo? Bakit ganito? Bakit yung ganyan? Wala pa. Bakit yung pinangako ninyo? Wala pa. Kaya meron tayong nagbabantay. In other words, lahat ng inyong constituent. Kaya at malakas ang loob ko na magiging maayos itong programa ito at ang magbibigay at kung ano man ang benepisyong binibigay ng national government, basta't idaan sa local government, ay palagay, alam ko na tiyak na mabilis lalabas at tama ang pupuntahan. Ang alawa naman, yung pangalawang programa, yung para naman sa barangay. Ito yung tinatawag namin Socio-Civic Development Program, SCDP. Ang Social Civic Development Program, itong ginawa po natin, ay may pondo ang national government ulit, naiisip ko ulit ang sitwasyon ng ating mga barangay, bigyan na natin yung barangay para meron din silang hawak na pera. And ang ginawa natin, all the barangays, lahat ng barangay sa buong Pilipinas, binigyan natin ng tigto 200,000 pesos. Yung 200,000 na yan, ang hiningi lang natin sa ating mga barangay official, kako sa kanila, yung kalahati, basta't gamitin ninyo para sa ating mga magkumuha tayo ng eskola. So sa 200,000, 100,000 dyan ay gagamitin para tulungan ang mga scholar na pipiliin ng barangay. At sila ay tinatawag ngayon, sila ang naging presidential scholar. Yan ang yun yung orientation kanina sa labas. Yan po ang mga presidential scholar natin. So, sabi ko, mamili kayo, bawat barangay, mamili kayo ng 5 para na gagawin nating scholar, na tutulungan natin. At yung 5 na yun, magkakatanggap ng tigtapig 20,000. At ito ay gagamitin nila para sa kanilang pag-aaral. At para makapagtapos sila. At hiningi ko lang sa mga barangay official, piliin ninyo yung mga magtatapos na, pero delikado, baka hindi makapagtapos dahil kulang sa pambayad, kailangan magtrabaho, kung ano man ang dahilan. So, mamili kayo para matapos nila ang kanilang pag-aaral dahil napaka-importante niyan. Kaya yan, ang ating ginawa sa Socio-Civic Development Program, yung natirang 100,000 ay nasa sa inyo na yun kung saan yung gagamitin. Dahil malakas ang paniwala ko na, at alam ko namang totoo ito, walang nakakaalam sa problema sa isang barangay kung hindi ang mga barangay official. Dahil hindi mo naman pwede sabihin, maraming common problems. Pero bawat barangay, meron din sila, sarili lang, doon lang ang nagka-problema yan. Kung nasa bundok, kung nasa tabing dagat, iba-iba ang mga hinaharap nilang problema. Ang nakita ko lagi, na lagi kong sinasabi na maganda, makinig tayo sa local government kahit dahil hindi lang naman problema ang dinadala nila. Ang dala din nila ay mga possible na solusyon. Kaya sabi ko, imbis na tayo pa ang maghahanap, pupunta na naman tayo doon, titignan na naman natin ano bang kulang dito, hotel system, kalsada, sewage, kung ano. Ay, ba't pa natin tatanong? Bigay natin yung pondo sa kanila, bahala na sa kanila. So yung isang 100,000 na natira doon sa 200,000 ay bahala na ang mga barangay official kung saan nila ilalagay. Yung mga pinuntahan namin, iba-iba, yung iba, bigas din. Bumili rin ng bigas at namigay din ng bigas. Yung iba, bumili ng vehicle. Yung iba, may sariling programa. Merong inayos ng kalsada. May ginawa na, may magtayo na nagbuo ng barangay road. Kaya yan po ay ang pagkakaisa at pagkukoordinasyon ng national at saka local government. Dahil sa aking palagay, dapat nga, dahil pinag-uusapan po natin lagi, mula pa na ako nagsimula, sabi ko, kailangan whole of government approach. Kapag may problema, hindi lang ipapasa sa isang departamento. Kailangan tignan ng buong pamahalaan. Paano natin aayusin ito? Eh kadalasan, ang problema, pagka nasa national ka, ang mga problema, hindi kayang ayusin ng isang department lang. Kailangan magtulungan. Kaya sabi ko, kasi isama na natin, hindi lang mga iba't ibang department, isama na natin yung mga local government. At ako'y nakakatiyak, basta tuloy-tuloy ang maganda na koordinasyon natin, magandang pag-uugnay ng national at saka local, maraming tayong gagawin. Kaya, at itong pondo na yan, itong LGSF, at saka yung Social Civic Development Program, ay sinasabi ko sa ating mga leader, ay ayusin natin, gawin natin na maganda ito, at kung maayos at maganda ang resulta nitong programa nito dito sa 2026, titiyakin ko na sa 2027, mas malaki pa ang maibibigay natin para sa ating mga kababayan. Kaya po, patuloy lang po at tinitignan po natin, alam naman natin na mula nung nagkagera sa Iran, sa Middle East, ang daming naging problema, nagtaasan ang presyo, medyo nagbababa na ng kaunti, pero kahit papano, meron pa rin naghihirap. Kaya asahan ninyo, andito ang inyong pamahalaan, nandito kami lahat, at kami ay hindi lang nag-uutos sa inyo kung ano yung gagawin ninyo. Kami ay nakikinig din sa inyo kung ano ang pangangailangan ninyo. Kaya pagka meron kayo talagang problema, ay wag kayo magdalawang isip. Lumapit kayo sa mga local government official. Lumapit kayo sa mga national agency. Kung anong pangangailangan. Kung kayang gawin ng ating pamahalaan, alam ko sa lokal, kung kaya nilang gagawin. Kami naman sa national, kapag meron kayong lilinapit sa amin na kaya namin ayusin, kung akaya natin gawin, asahan ninyo na gagawin natin yan. Hanggat maaari, kami ay gagawin namin lahat para tulungan kayo. Asahan ninyo, laging nandito, laging kasama ninyo, laging katabi ninyo ang inyong pamahalaan. Hindi kayo kinakalimutan, hindi kayo binabaliwala, kung hindi kayo ang gitna, kayo ang sentro ng lahat ng aming ginagawa. Lahat ng aming ginagawa ay para sa taong bayan. Asahan ninyo, hindi po titigil ito, patuloy po ito, hanggat masabi na nga natin na lahat ay lahat ng ating mga kababayan na nangangailangan ay naalalayan natin, natulungan natin, nabigyan natin ng kaunting ginhawa para maging mas maganda naman ang kanilang buhay. Yun lang po. Ito po ang ating dalawang programa. Maraming salamat sa inyong pagdating. Magandang umaga po sa inyong lahat.
1: Yes, John, sa katatapos lamang natalumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para ito sa pagbababa ng bawat bayan makikinabang program sa Sulu, kung saan pinangunahan rin ng Pangulo yung pamamahagi ng 10 kilo ng bigas para sa vulnerable sector sa Sulu. Sabi ng Pangulo rin sunod ito sa pangarap ng kanyang administrasyon na pagbaba niya sa pwesto, wala ng Pilipino ang nabubuto. Ito ang niya yung dahilan kung bakit nakatutok ang pamahalaan sa pagpapalakas ng agri sector ng bansa. Bukod dito, ibinaba rin anya ng national government sa local government yung mga programa o pamamahagi nitong bigas upang mas mapabilis yung pagkakaloob sa mga komunidad ng tulong ng gobyerno. Sa Sulu, sa 3,000 anya yung beneficiary nitong bawat bayan magikinabang program o ng libreng bigas na 6 beses sa buong taon makakatanggap. Ayon kay Pangulo Marcos, bukod sa agrikultura, isa pa sa prioridad ng kanyang administrasyon na yung sektor na edukasyon. Kaya't pag-upo niya anya sa pwesto, isa ito sa mga una niyang tinutukan, yung paghabol ng gap yung kakulangan ng bansa sa silid-aralan. Ito rin ang dahilan ang kay Pangulo Marcos kung bakit ibinaba ng pamahalaan sa LGUs ang pondo para dito, para sa construction ng mga classroom para mapabilis yung pagtatayo ng karagdagang silid-aralan ng mga estudyante. Ito rin ang dahilan kung bakit mayroon tayong presidential scholars sa kasalukuyan sa iba't ibang bahagi ng bansa kung saan nakatatanggap ng 20,000 peso na financial assistance yung 5 estudyante ng bawat barangay sa buong bansa. Layo nitong magkaroon ng college graduate ang bawat barangay sa buong Pilipinas. Sabi ni Pangulo Marcos, sa natitirang panahon ng Marcos administration, edukasyon ang tututukan ng pamahalaan mula sa internet connection hanggang sa karagdagang mga classrooms at mga gamit sa paaralan. Ang sabi pa ng Pangulo, basta tuloy-tuloy magandang koordinasyon sa pagitan ng national at ng local government, malayuan niya ang mararating ng Pilipinas. At ang target ng Marcos administration pagpasok ng 2027, mas malaki pa yung pondo na mailaan ng gobyerno para sa pagpapatuloy ng programang ito. Ang pangako ni Pangulo Marcos, gagawin ng pamahalaan ang lahat ng kanilang magagaya para matulungan ang mga Pilipino na sentro-anya ng lahat ng ginagawa ng gobyerno. Mula sa Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
3: Philippine Standard Time, 13 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
2: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Palasyo, kumpiyansang makakamit ang mas malakas na ekonomiya sa pagtatapos ng second quarter ng 2026. Samantala, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang serye ng aktibidad sa Sulu at Zamboanga sa araw na ito.
4: Headlines. Klase sa Batangas City Integrated High School suspendido ngayon dahil sa banta ng pamamaril.
2: Headlines.
3: National Cyber Security Center itatayo ng Department of Information and Communications Technology sa Valenzuela.
2: Headlines.
4: Big time rollback sa liquefied petroleum gas o LPG epektibo na sa araw na ito.
2: Headlines.
3: Dagdag pamumuhunan target sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Canada ayon sa Department of Trade and Industry.
2: Headlines.
4: Kauna-unahang transport subsidy sa bansa, ilulunsad ng mga lokal na pamahalaan.
2: Headlines.
3: Low pressure area na minomonitor ng pag-asa sa loob ng Philippine Area of Responsibility, posibleng maging ganap na bagyo ayon sa Weather Agency.
2: Headlines.
4: At Senado, nakatuon ngayon sa paghahanda ng physical logistics sa napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 15 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw po ng Lunes, June 29, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Live tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, ganun din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang serye ng mga aktibidad sa Mindanao. Unang babiyahe ang Pangulo sa Sulu para inspeksyonin ang headquarters ng Regional Mobile Force Battalion 9 at ilang aktibidad na pang-ekonomiya at panseguridad. Susundan ito ng bawat bayan makikinabang sa Sulu para mamahagi ng sako-sakong bigas at iba pang tulong pinansyal sa mga lokal na pamahalaan para sa presidential scholars at iba pang programa ng LGUs. Mula Sulu ay bibiyahin naman ng Zamboanga ang Pangulo para sa paglulunsad ng walang gutom kitchen ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Huling aktibidad ng Pangulo sa rehiyon ang paglulunsad ng bawat bayan makikinabang program sa Zamboanga City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Palasyo, kumpiyansang makakamit ang mas malakas na ekonomiya sa pagkatapos ng second quarter ng 2026. Si Alvin Baltazar sa ulat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Kumpiyansa ang Malacañang na makukuha ng bansa ang mas magandang estado ng ekonomiya ngayong ikalawang bahagi ng taon. Sa gitna na din ito ng inaasahang muling pag-arangkada sa mga proyektong infrastruktura ng pamahalaan kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ilabas na ang kailangang pondo para sa mga priority public work projects. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang muling pagpapatuloy ng infrastructure activities ay makakaambag sa economic expansion matapos sa bahagyang maantala dahil na rin sa ginawang pagrerepaso sa mga proyekto, lalo na ang mga may kinalaman sa flood control at iba pang public works. Gumaganda na anyang government spending sa mga infrastructure programs, kaya't positibo ani Castro sila na magkakaroon ng economic improvement sa second quarter. Una dito, inatasa ni Pangulo Marcos sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan na pabilisin ang pagpapatuloy papalabas ang pondo para sa mga kasalukuyang proyektong pang-imprastruktura at nang sa ganun ay matapos ito sa oras at mapanatili ang paglago ng ekonomiya. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Suspendido ang klase sa Batangas City Integrated High School simula ngayong araw dahil sa napapaulat na shooting threats o mga banta ng pamamaril sa naturang paaralan. Ayon po sa pamunuan ng BCIHS, ipinatupad ang suspensyon bilang pag-iingat para matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga mag-aaral, teaching at non-teaching personnel, mga magulang at iba pa. Pinapayuhan ng lahat na huwag munang pumasok o magtungo sa loob ng paaralan habang umiiral ang suspensyon ng klase. Magpapatuloy ang klase kapag nasigurado na ang kaligtasan ng mga estudyante at lahat ng manggagawa ng paaralan. Hinihikayat din ang lahat na agad iulat sa mga otoridad o sa administrasyon ng paaralan ang anumang kahina-hinalang mensahe, account o aktibidad.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Pansamantalang ililipat ang San Jose National High School sa modular learning simula July 1 hanggang July 3 para ibsan ang takot ng mga estudyante kasunod ng insidente ng pamamaril. Ayon sa Tacloban City Schools Division Information Officer Nilo Eder, kasabay nito ay isasagawa ang repair works tulad ng muling pagpipintura sa mga silid-aralan at gusali para gawing mas welcoming environment sa mga estudyante. Magpapatuloy din ang counseling session sa mga nakasaksi ng insidente. Samantala, hihigpitan ang seguridad sa eskwelahan kabilang ang mandatory o obligadong pag-inspeksyon sa mga bag, gamit at o gamit ang metal detectors. Walang klase sa Tacloban City ngayong Lunes dahil may malaking pagdiriwang ng festa para kay Señor Santo Niño.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mambabatas, nanawagan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang puwersa laban sa cybercrime at online threat sa mga kabataan. Magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Kasunod ng malagim na karahasan sa mga eskwelahan, nanawagan si Bohol Representative Alexi Chutor kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang puwersa ng pamahalaan laban sa cyber threats. Ayon kay Tutor, dapat suriin ng Department of Information and Communications Technology ang at Philippine National Police maging ng National Bureau of Investigation ang mga pangangailangan ng kanilang mga cybercrime unit. Hinimok din niya ang Department of Budget and Management na maghanap ng karagdagang pondo at resources upang mapagtibay ang kakayahan ng bansa laban sa mga umuusbong na banta sa internet. Giit ng mambabatas, kailangan ng mas maraming cyber investigators, digital forensic specialist, analyst at makabagong cyber threat monitoring capabilities upang matukoy at mapigilan ang mga banta ng karahasan bago pa ito maging totoong pag-atake. Samantala, nanawagan din ito sa Department of Health at National Center for Mental Health na magpadala ng mga quick response team sa Tacloban at Tolyosa at iba pang lugar kung saan may nagalap na pananaksak at matinding karahasan na kinasasangkutan ng mga kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Manila Mayor Isko Moreno may paalala sa mga magulang kasunod ng mga nangyayaring karahasan sa mga eskwelahan. Si Lawrence Sanhoco sa ulat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Pinaalalahanan ni Manila Mayor Isko Moreno ang mga magulang ng mga batang Manilenyo na tiyagain at huwag sukuan ang paggabay sa kani-kanilang mga anak. Ito ang naging mensahe ng alkalde matapos nga ang iba't ibang insidente sa bansa na kinasasangkutan ng mga kabataan. Ayon kay Yorme, naintindihan niya ang hirap na dinadanas ng isang magulang sa pagpapalaki ng isang anak, lalo na niya kung nagtatrabaho ang mga ito at pagod nang umuwi sa bahay. Giit ng alkalde, obligasyon ng isang magulang na gabayan ang kanyang anak, lalo na pagdating sa moral aspect ng buhay. Bagamat mahirap pa niya, ay kailangan lang talaga ng extra steps, extra time, at extra attention para sa mga bata.
8: Alam ko kung napakahirap magpalaki ng anak. No question. That I agree with you. Pero wag natin susukuan, susuko, na patuloy silang gabayan. Lalo na kung sila ay minor. It's our obligation, technically and morally, to guide our kids o mga batang ngayon. Kailangan lang, medyo, kasi alam mo, hindi mo rin masisipang magulang, abala-abala paghahanap buhay para may kayo sa kanyang pamilya. Same manner, we have to give extra steps, extra care, extra time, and attention.
9: ay kumpara sa ating mahal.
10: Thank you, Your Mayor. Thank you.
9: Ayan nga. Si Manila Mayor Isko Moreno patungkol nga dito sa mga recent events sa kaganapan o recent events dito sa mga eskwelahan. Para sa karagdagang detalye, tumutok lamang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at sa iba't ibang integrated state media. Muli ako si Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba nating balita, National Cyber Security Center itatayo ng DICT sa Valenzuela. Alamin ang detalye sa ulat ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas Report.
11: Magsisimulan po ng kauna-una ng Cyber Security Center ng Department of Information and Communications Technology o DICT dito sa Valenzuela. Kasunod yan ang isinagawang groundbreaking ceremony ngayong araw sa pangunguna ni DICT Secretary Henry Aguda, South Korean Ambassador to the Philippines Lee Sang-hwa, COICA Headquarters Vice President Lee Yun-yong at Valenzuela City Mayor Wes Cachalian. Layo ng proyekto na magtayo ng isang modernong cyber security infrastructure para mapaiting ang cyber defense capabilities ng pamahalaan. Inaasahang magiging susi ito sa mas mabilis na pagtugon sa mga cyber attack na maaaring makaapekto sa gobyerno, negosyo at iba pang critical na infrastruktura. Ayon kay South Korean Ambassador Lee Sang-hwa, ang proyektong ito ang pinakamalaking single project ng COICA sa Pilipinas at bahagi ng partnership ng Pilipinas at South Korea para sa mas malawak na digital transformation at artificial intelligence. Sinabi naman ni DICT Secretary Henry Aguda na malaking hakbang ang pagtatayo ng Cyber Security Center para mas mapalakas ang kahandaan ng Pilipinas laban sa anumang cyber attacks at iba pang digital risk. Umaasa rin itong makukumpleto ang proyekto sa loob ng 2 taon bago matapos ang Marcos administration. Mula sa Valenzuela para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Inatasan ng Philippine National Police o PNP ang lahat ng sangay nito na magsagawa ng information campaigns laban sa bullying. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., layo ng kampanyang ito na palakasin ang online safety sa harap ng insidente ng pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City. Inatasan ni Nartates ang lahat ng Women and Children Protection Desk ng PNP na paigtingin ang kampanya laban sa violence against children sa pakikipagtulungan ng mga paaralan at komunidad. Inatasan na rin anya ang umano niya ang PNP Anti-Cybercrime Group na mag-lecture hinggil sa online safety para sa mga estudyante, guro at empleyado ng paaralan. Layon anya nito makatulong sila sa pagtukoy ng mga banta mula sa internet at cyberspace.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mas mahigpit na pagtutok ng mga magulang sa mga batang nasa adolescent stage, iginit ng Commission on Population and Development. Mula sa Radyo Magazine, narito ang ulat ni Charmaine Cristobal.
2: Radyo Pilipinas Report.
12: Alalahanan ng Commission on Population and Development ang mga magulang at tagapangalaga na bigyan ng wastong paggabay, disiplina at ligtas na tahanan ng kanilang mga anak. Binigyan din sa social media post ng CPD ang mas higit na pagtutok sa mga edad 10 hanggang 19 na taon o ang mga batang nasa adolescent stage. Anila, mas nasusubok ang mental health at emotional health ng mga bata sa ganitong edad dahil sa mabilis na impluensya ng internet at ng mga karanasan sa buhay. Kasabay nito ang panawagan din ng CPD sa ilan pang sektor sa bansa na palakasin ang mga programang nakatuon sa adolescent health and development at responsible parenthood. Nagbigay ng paalala ang CPD matapos ang sunod-sunod na mga insidente ng karahasan sa mga paaralan na naging sanhi ng pagkasawi ng ilang mga estudyante. Mula sa Radyo Magazine, Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Labas naman tayo ng Metro Manila, total ban ng mga cellphone sa mga pampublikong paaralan ipinapatupad na sa Dumanhog, Cebu simula ngayong araw. Si Angelita Hapal ng Radyo Pilipinas Cebu sa balita.
2: Radyo Pilipinas Report.
13: Epektibo ngayong araw, Hunyo 29, ang total ban ng mga cellular phones sa mga estudyanteng papasok sa lahat ng mga pampublikong paaralan sa bayan ng Dumanhog, Cebu. Sa pamamagitan ng kanyang social media page, ipinialam ni Dumanhog Mayor Efren Guntrano Gungunhika na bawal na sa mga estudyante ang pagdadala ng mga cellular phones kung papasok sa paaralan. Kung mayroon mang estudyante na lalabag sa nasabing kautosan, otomatikong kukumpiskahin ang kanyang cellphone at sa katapusan na ng school year ito ibabalik. Ipinaliwanag ni Mayor Hika na layunin lamang ng kautosan na ito na makapag-focus sa kanilang pag-aaral ang mga estudyante habang nasa paaralan at makipaghalubilo sa kanilang kapwa estudyante. Hiniling naman ng alkalde ang kooperasyon ng mga magulang at guardian ng mga mag-aaral, lalo na sa pangangamusta at pagkakaroon ng open communication sa kanilang mga anak. Tahasan ring sinabi ng alkalde na kung sino man ang hindi sumunod sa nasabing kautusan ay malaya silang ilipat ang kanilang mga anak sa ibang mga paaralan sa labas ng bayan ng Dumanhog. Nakatakda ring magkaroon ng pagpupulong si Mayor Hika sa mga school heads ngayong hapon upang pag-usapan ang nasabing kautusan at paigtingin pa ang seguridad sa kanilang paaralan, kabilang na ang pagsiguro na ligtas na makauwi ang mga mag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:28 ang ating oras. Abangan ang iba pa nating mga balita sa pagpapatuloy ng Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? #panatag ang may alam.

0: Linda. Bakit? Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Pagtaka ka na pakapilosopo mo.
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:30 na po ng umaga ang ating oras. Epektibo na sa araw na ito ang big time rollback sa presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. Ayon ito kay Party List Representative at Republic Gas Corporation o Regasco President Arnel T. Ayon kay T, aabot sa 12 pesos ang tapya sa presyo kada kilo ng LPG na binebenta ng Petron Gasol at Fiesta Gas simula ngayong Lunes. Katumbas anya ito ng 132 pisong bawas sa karaniwang tangke ng LPG na may timbang na 11 kilo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Inilunsad ng Pilipinas ang kauna-unahang local government-led transport subsidy program na layong tiyaking sapat ang transport services at alalayan ng PUV drivers at operators na apektado ng tensyon sa Middle East. 20 million pesos ang ilalaang pondo sa Tabang Pambiyahe Program sa Cebu kung saan gagamit ang net service contracting model sa ilalim ng tripartite agreement ng Department of Transportation, Cebu Province at LTFRB. Para maging kwalipikado sa subsidiya, kailangan mag-deploy ng mga operator ng PWD-friendly low-floor buses na may air conditioning at GPS trackers na nakakonekta sa Provincial Command Center para sa real-time monitoring. Dapat ding sundin ng mga operator ang 60-passenger limit ng walang nakatayong pasahero. Saka tatanggap ng application ng Cebu Province mula sa mga local operator kapag nailabas na ng DOTR ang 20 million peso sa provincial treasury.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mayroong 2,000 Filipino seafarers na naiipit sa Persian Gulf ang umaasa sa evacuation plan ng International Maritime Organization o IMO. Plano ng IMO na ilikas ang mahigit 11,000 sailors sa 500 barko na na-stranded ng 5 buwan sa pool ng umatake ang Amerika at Israel sa Iran. Naglatag ang IMO ng 2 temporary sea lanes para makalabas sa Strait of Hormuz at para sa ligtas na pagdaan ng mga barko. May kasunduang nilagdaan ng Amerika at Iran na layong ibalik ang maritime security at tuldukan ang mga pag-atake laban sa civilian shipping.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Aprobado na ng United States Millennium Challenge Corporation o MCC ang bagong programa para tulungan ang Pilipinas na mapababa ang singil sa kuryente at mapabuti ang energy reliability. Ang MCC ay isang government agency na nagbibigay ng malaking tulong pinansyal o grant sa ibang bansa. Kamakailan, inaprubahan ng MCC Board of Directors ang Threshold Program para sa Pilipinas na susuporta sa mga reforma sa energy sector, magpapalakas ng mga institusyon at makakahikayat ng pamumuhunan sa pag-modernize ng power governance. Magbubukas din ang inisyatiba ng mga oportunidad para lumahok ang American business sa energy transition ng Pilipinas. Maigpit ang selection process ng MCC at para sa fiscal year 2026, naabot ng Pilipinas ang threshold criteria kabilang ang pag-control ng sa korupsyon, rule of law at fiscal policy kaya't naging kwalipikado sa program development.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nakipagpulong si Finance Secretary Frederick Go sa mga opisyal ng Copenhagen Infrastructure Partners o CIP para mapabilis ang pagpapatayo ng San Miguel Bay Offshore Wind Power Project sa Camarines Sur. Ayon kay Go, sa sandaling matapos ang proyekto, inaasahang magiging kauna-unahang offshore wind farm ito sa bansa at sa Southeast Asia na kayang makagawa ng hanggang 901 megawatts ng kuryente. Aniya, makakapagbigay din ang proyekto ng mas malinis at mas maasahang enerhiya, makakalikha ng mga trabaho, magpapalakas ng ekonomiya at matutugunan ang lumalagong power demand sa Pilipinas. Dagdag pa ni Go, makakatulong ito sa pag-abot ng renewable energy targets sa ilalim ng 2023 to 2050 Philippine Energy Plan. Ang CIP ay may mga nakaplanong offshore at onshore wind projects sa iba't ibang bahagi ng bansa na nagkakahalaga ng halos $5.5 billion.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Department of Energy kumpiyansang maaabot ang target na 35% renewable share sa power mix ng bansa sa 2030. Si AJ Ignacio sa ulat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Kumpiyansa ang Department of Energy na maaabot ang target na 35% renewable share sa power mix ng bansa pagsapit ng taong 2030. Sa isang panayam, sinabi nga ni Energy Secretary Sharon Garin na maaabot nila at kumpiyansa ang kagawaran na pagdating ng 2013 ay maaabot na nila ang naturang porsyento. Dagdag pa ni Garin na marami pa rin renewable energy projects ang nakalinya at patuloy pa dumarami ang pamumuhunan sa tulong ng pagpapalakas ng energy security ng Pilipinas. Nagpasalamat naman ang kalihim sa patuloy na pagsuporta ng iba't ibang mga bansa na pagnanais na tulungan ng Pilipinas upang mas mapayabong pa ang sektor ng enerhiya at maging power dependent na ang Pilipinas pagsapit ng taong 2030. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Target ng Department of Trade and Industry o DTI ang karagdagang pamumuhunan mula sa Canada sa harap ng nalalapit na official visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naturang bansa. Ayon kay Trade Secretary Maria Cristina Roque, kabilang sa mga inaasahang dagdag na investments ay may kaugnayan sa agrikultura, teknolohiya at enerhiya. Samantala, malapit na aniyang matapos ang negosasyon ng Pilipinas at Canada para sa isang free trade agreement at nasa huling bahagi na ito. Una nang sinabi ni Trade Undersecretary Alan Gepti na mas mabilis ang pag-usad ng negosasyon ng Pilipinas at Canada kumpara sa ibang free trade agreements, kasabay ng pagtiyak na hindi nakokompromiso ang kalidad ng kasunduan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Inibidahan ni Canadian Prime Minister Mark Carney si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bumisita sa Canada mula July 1 hanggang 4. Inaasahang tatalakayin ang pagpapalakas sa ugnayan ng Pilipinas at Canada sa commerce, defense, energy, critical minerals, food security, tourism at cultural exchanges, ganyan din ang mga negosasyon sa ilang trade agreements. Ayon kay Carney, pag-uusapan din ang mga negosasyon para sa free trade agreement ng dalawang bansa, ganyan din ang mas malawak na Canada-ASEAN free trade agreement na kapwa target na matapos ngayong taon. Inaasahang tatalakayin ng dalawang leader ang kooperasyon sa maritime security at defense batay sa mga nalagdaang kasunduan para magkasama magsanay at mag-operate ang armed forces.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa kaugnay na balita, sinabi ng Presidential Communications Office na haharap si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga business leader at investor sa Canada. Ilan sa mga inaasahang mamumuhunan ay mula sa mga sektor na mahalaga sa economic agenda ng Pilipinas, kabilang ang information technology, business process management, artificial intelligence at critical infrastructure, critical minerals at iba pang high growth industries. Makakasama naman ng Pangulo si First Lady Liza Araneta Marcos sa pagharap sa Filipino community sa Canada.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Plano ng Pilipinas at Japan na tapusin sa Nobyembre ang matagal nang naantalang pag-usuri at pag-update ng Free Trade Agreement. Ayon kay Trade Secretary Maria Cristina Roque, kasalukuyan nang may negosasyon ang dalawang bansa ukol dito. Bagamat positibong malalagdaan ang niribisang kasunduan bago matapos ang taon, batid ng kalihim na nakakaapekto sa timetable ang ilang issue kaugnay ng automotive sector. Una nang sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na susubukan ng Pilipinas ang mga concessions sa Japan para makakuha ng mas mababang taripa sa pag-export ng saging sa ilalim ng kasunduan ng dalawang bansa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inilatag ng financial analyst ang tatlong bagay na dapat tutukan ng gobyerno para matiyak na mapapanatiling malakas ang ekonomiya ng bansa. Sa programang Boses, sinabi ni Financial and Market Analyst Professor Astro Del Castillo na kabilang dito ang mga reforma sa financial management, ganun din ang pagiging self-sufficient ng bansa sa pagkain at power at energy. Aniya, tiyak na bubuhos ang investments sa bansa kapag napalakas ang tatlong nabanggit.
6: Masolve mo lang itong tatlo na ito, no? Mapalakas mo lang itong tatlong concern natin. I'm sure talaga magpo-flow ang investments dito sa ating bansa at mas gaganda pa ang ating credit rating.
3: Si Financial and Market Analyst Professor Astro Del Castillo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Sa ibang balita, inaasahan ang mas murang pamasahe sa eroplano sa Hulyo. Makaraang bawasan ng Civil Aeronautics Board o CAB ang fuel surcharge na kinokolekta ng airlines. Ibinaba ng CAB ang surcharge sa level 9 para sa July 1 hanggang July 15 mula sa dating level 12 nitong second half ng June. Sa ilalim ng level 9, karagdagang 287 pesos hanggang 839 pesos ang babayaran ng mga biyahero, mas mababa kumpara sa 389 pesos hanggang sa 1,137 pesos sa ilalim ng level 2. Para sa international flights, bumaba sa 947.30 hanggang sa 7,044.27 ang allowable surcharge mula sa 1,284.40 hanggang 9,950.13. May additional fee naman na 947.30 sa mga pasahero na may short-haul international routes sa ilang destinasyon tulad sa Hong Kong, Taiwan at Vietnam, habang ang mga long-haul flights sa ilang destinasyon kabilang ang North America, United Kingdom at the Netherlands ay may mas mataas na surcharges.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Inilunsad ang ikatlong International OFW Lounge ng Pilipinas sa Mactan, Cebu International Airport o MCIA Terminal 2. Bungay po ito ng kasunduan sa pagitan ng MCIA, Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration at Aboitiz Infra Capital Cebu Airport Corporation. Matatagpuan ang OFW Lounge sa Terminal 2 Departures Level malapit sa Gate 16, habang ang OFW Facilitation Center ay sa Terminal 2 Arrivals Levels malapit sa pickup area. Bahagi ang mga pasilidad ng balik program ng MCIA para makapagbigay ng komprehensibong support system sa mga OFW at maitatag ang MCIA bilang gateway para sa migrant workers mula sa Visayas at Mindanao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Magbibigay ang Department of Migrant Workers o DMW ng libreng health services at wellness program sa mga OFW at kanilang pamilya. Ilulunsad ng DMW ang Migrant Workers Health Summit bukas, June 30 hanggang July 1 sa Occupational Safety and Health Center dito sa Quezon City. Kabilang sa mga serbisyo ay hypertension, diabetes and nutrition assessments, cancer screening, tuberculosis and HIV testing, eye and dental services, bakuna sa mga bata, gayon din ang libreng masahe at haircut. Layo ng dalawang araw na summit na mas ilapit ang health services ng gobyerno sa migrant workers habang tinataguyod ang disease prevention and overall wellness.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sinimula na ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang mas maigting na pagbabantay sa West Philippine Sea. Kasama sa hakbanging ito ang katatapos lamang na bilateral maritime cooperative activity na tumagal ng dalawang araw sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Isinagawa ito sa bahagi ng karagatan na ilang milya lamang ang layo mula sa Bajo de Masinloc. Ayon kay BRP Antonio Luna Commanding Officer Captain Jennifer Monforte, nakakatulong ang mga ganitong pagsasanay para mapanatili ang presensya ng mga barko ng Pilipinas sa pinag-aagawang bahagi ng karagatan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Nagdamo ng ibayong tagumpay ang kampanya para sa kapayapaan ng Southern Luzon Command o SOLCOM. Ayon kay SOLCOM Commander Lieutenant General Cirilo Balauro Jr., idiniklara ang Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon o Calabarzon bilang Stable Internal Peace and Security o SIPS region. Ito ay matapos matagumpay na mapababa ng Calabarzon ang communist insurgency sa rehiyon. Bukod dito, patuloy din nagkatagumpay sa pag-usulo ng kapayapaan ang mga lalawigan ng Mindoro, Marinduque at Romblon. Ayon kay Balauro, ang pagbuwag sa anim na sub-regional committees at isang horizontal platoon ng New People's Army ang humadlang sa maraming operasyon ng rebeldeng kilusan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Posibleng maging ganap na bagyo sa Miyerkules ang Low Pressure Area o LPA na minomonitor ng PAGASA sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Sa ngayon, sinabi ng PAGASA na mababa pa ang tsansa na maging tropical cyclone ang namumuong sa manang panahon. Hulian nilang naispatan ng LPA 475 kilometro silangan ng Surigao City sa Surigao del Norte. Inaasahan nilang dadaan ito sa bahagi ng Katimugang Luzon at Visayas bukas at sa tapat o at nasa tapat ng West Philippine Sea sa Miyerkules. Sakaling maging tropical cyclone, ito ay tatawaging Bagyong Henry na ikawalong bagyong papasok sa bansa ngayong 2026. Inaasahang magdudulot ng katamtaman hanggang malakas na ulan ang LPA sa Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sisimulan ng pag-asa sa Hulyo ang paggamit ng bagong impact-based forecast o IBF para matukoy ang malalakas na hangin. Ayon kay Pag-asa Deputy Administrator Roy Badilla, makatutulong ito para matukoy ang mga posibleng maapektuhang lugar, tindi ng pinsala ng malalakas na hangin at mga hakbang na dapat gawin bago ang sakuna. Susubukan ng Pag-asa ang apat na IBFs para sa malalakas na hangin, rain-induced landslide, storm surge at pagbaha sa Tugigaraw, Ligaspi, Palo, Leyte at Nuba Bataan, Davao de Oro. Inaasahan din ng Weather Bureau ang nationwide rollout ng Storm Surge IBF matapos ang Severe Winds IBF. Kasama ilalabas ng Pag-asa ang IBF sa mga regular nitong weather forecast, advisory at bulletin.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: DOST Pag-asa nagsagawa ng workshop sa mga miyembro ng media para sa mas epektibong pag-uulat patungkol sa mas maigting na paghahanda sa epekto ng mga bagyong tatama sa bansa. Si Quincy Kahilig para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Upang mas mapalakas ang mga paghahanda sa paghagupit ng masamang panahon, nagsagawa ang DOST Pag-asa ng workshop sa mga kawanin ng media patungkol sa mas makabagong paraan sa paghahatid ng ulat panahon. Ang dalawang araw na pagsasanay nitong weekend ay patungkol sa bagong serbisyo ng Pag-asa na impact-based weather forecasting and early warning system na magsisimula sa Hulyo. Nakasentro ito sa maagang paghahatid ng impormasyon para sa maagap na aksyon ng ating mga kababayan at ng mga lokal na otoridad, kung saan matatantya na ang epekto ng bagyo sa isang lugar tatlong araw bago ang mismong pagtama nito. Narito ang pahayag ni Thelma Cinco, ang Weather Services Chief ng Pag-asa.
8: So ito ay color-coded rin na halimbawa nakakita ka ng pula, may kaakibat na aksyon sa community level. So ang gusto natin down the line, yung mga community ay alam nila ang kanilang gagawin. Mula sa national, sa region, hanggang sa community, ay alam kung ano yung dapat nilang gawin based dun sa kulay o sa warning na ibibigay natin, sa severity ng impact.
7: Ay naman, kay PCO Assistant Secretary Alan Francisco, mahalaga ang naturang training sa mga kawanin ng integrated state media, lalo na para sa Radyo Pilipinas na nagsisilbi bilang pangunahing tagapaghatid ng impormasyon sa panahon ng kalamidad, lalo na sa malalayong mga lugar sa bansa. Kaugnay nga niyan ay inihayag din ng Pag-asa na sa gitna ng nararanasang El Nino phenomenon ay inaasahan ang pagdating pa ng 9 to 13 mga bagyo sa bansa hanggang sa buwan ng Disyembre, kung kailan inaasahan din ang pagtaas ng temperatura. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Nananawagan ang mga mambabatas mula sa Bicol Region para sa mabilis na konstruksyon ng permanente at disaster resilient na evacuation centers. Ginawa nila ang panawagan matapos yanigin ng magnitude 7.8 na lindol ang Mindanao na puminsala sa higit 75,000 pamilya. Ipinanawagan ni na Representatives Miguel Luis Villafuerte at Vincenzo Renato Luigi Villafuerte ang ganap na implementasyon ng Republic Act 12076 o ang Ligtas Pinoy Centers Act. Ito ang panukalang nagmamandato sa pagpapagawa ng climate resilient na evacuation centers sa lahat ng lungsod at bayan sa buong bansa. Binigyan din ng mga mambabatas na ang paulit-ulit na kalamidad ang patunay sa mas malakas na aksyon ng gobyerno at patuloy na pondo para sa permanenteng evacuation facilities.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tinawag ng CVOLCS na earthquake swarm ang sunod-sunod na pagyanig sa offshore area ng Bulinaw, Pangasinan kaninang umaga. Ayon kay CVOLCS Director Dr. Teresito Bacolcol, naitala ang 329 earthquakes at isa lang dito ang naramdaman ng mga tao. Nauna lang naitala ang earthquake swarm dahil sa Manila Trench. Patuloy namang inalerto ang mga residente kasunod ng lindol.
9: Sasabi lamang tayo na may earthquake swarm and ang pinakamataas is 5.1. Yung 5.1, hindi po yan nakapag-generate ng tsunami. But as I mentioned, earthquake swarms may lead or may not lead to stronger earthquakes. So ang kailangan gawin ng ating mga kababayan ay maging vigilant.
3: Ang tinig ni CVOLCS Director Dr. Teresito Bacolcol.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Oras po natin, 11:48 ng umaga. Sa iba pang balita, mga senior citizens sa San Juan City nagpasalamat kay Pangulong Bongbong at First Lady Lisa Marcos sa libreng bigas sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program. Sa report mula kay J. Mark Tagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Martinez, wala nga pagsidla ng kanilang kasiyahan ng mga senior citizen na nakatanggap ng tig 10 kilong bigas sa ilalim ng bawat bayan, makikinabang programa ng pamahalaan. Sa sinagawang pamamahagi ng bigas dito sa Fuel Oil Center sa San Juan City, may kabuuan 4,400 na mga benepisyaryo ang tumanggap ng bigas para sa ikalawang bugso. At ayon sa mga nakapanayam ng Radyo Pilipinas, ay malaking tulong nila ito sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, lalo't mahalaga ang bigas dahil sa ito ang staple sa kanilang hapagkainan. Ayon kay Emma Marquez, isa sa mga volunteer health worker at 67 anyos at na nagpapasalamat nga kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at kay hindi kay First Lady Lisa Araneta Marcos sa biyayang binigkaloob sa kanila na sa ilalim nga ng naturang programa. Pakinggan natin ang bahagi na pahayag.
11: Kaya po, dahil sa bigas, makakakain na naman ang pamilya ko ng tama sa oras. Tapos masaya po talaga pag maraming bigas. So, ang mensahe ko po kay Pangulong Marcos, ipagpatuloy po ang kabutihan at pamimigay po ng bigas. At ang tag 20 po, yan ang inaabangan namin palagi ang tag 20 dahil malaking tulong po sa amin yun. Na 20 at saka itong binigay sa amin ng mga senior. Maraming salamat, Presidente po.
10: Yan nga yung tinig ni Emma Marquez, ang isa sa mga health worker at 67 years old na ito at isa sa mga senior citizen nga nakatanggap ng tig 10 kilong bigas sa ilalim ng sa Bagong Pilipinas, bawat bayan makikinabang program. Mula sa San Juan City para sa Bagong Pilipinas, Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Naging mapayapa ang isinagawang White Ribbon March nitong linggo. Batay sa monitoring ng pulisya, nasa 3,000 individual ang dumalo sa pagkilos kasama ang iba't ibang religious groups. Layunin ng kanilang aktibidad na hikayatin ng gobyerno na panagutin ang mga tiwaling opisyal, ipasa ang anti-dynasty bill at baguhin ang electoral process. Ayon kay NCRPO Public Information Office Chief Police Major Hazel Asilo, walang naitalang ang toward incidents maliban sa mga nangailangan ng agarang medical attention dahil sa mainit na panahon.
12: Generally peaceful naman po yung ating security coverage sa White Ribbon Rally kahapon sa People Power Monument. Wala po tayo recorded po na untoward incidents maliban po dun sa ilang medical emergencies, mga nainitan, yung po mga nahilo.
3: Ang tinig ni NCRPO Public Information Office Chief Police Major Hazel Asilo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Nakatuon ngayon ang Senado sa paghanda ng physical logistics kaugnay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Hulyo 6. Ayon kay Senate Secretary at Impeachment Court Clerk Renato Bantug Jr., inspeksyonin nila hanggang bukas ang mga hearing room at susuriin ang audio system sa session hall. Anya, maaaring panoorin ng publiko ang trial live mula sa Senado sa pamamagitan ng pagpaparehistro sa kanilang visitor management system. Pwede rin ang walk-in visitors, depende kung may mga bakanteng upuan. Ang main plenary hall ng Senado ay may 340 sitting capacity sa gallery habang 30 sa VIP section. Patas na hati ng available seats sa mga guests ng prosecution, defense at publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita pa rin sa Senado, papayagan na ang pagpapapasok ng mga bisita. Si Nymph Asuncion sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Papayagan na ng Senado ang pagpapapasok ng mga bisita ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Sa isang video message, nagbigay ng update si Gatchalian tungkol sa seguridad na ipapatupad na sa Senado. Nabilang na dito ang patuloy na makikipagtulukan sa mga security agencies para mapanatili ang seguridad sa mataas na kapulungan. Gayun din ang pagpapahintulot na ng pagpapapasok ng mga bisita. Ayon kay Gatchalian, bilang Senate President ay tungkulin niya na mapanatili ang katatagaan ng Senado at matiyak ang kaligtasan ng lahat kasama na mga senador, empleyado ng Senado, media at mga bisita sa mataas na kapulungan. Matatanda ang una ng nagpatupad ng heightened security sa Senado matapos makatanggap ng impormasyon mula kay MBI Director Melvin Matibag na may security threat sa mataas na kapulungan. Narito ang bahagi ng pahayag ni SP Gatchalian.
14: Una, patuloy ang ating pakikipagtulungan sa ating security agencies upang mapanatiling ligtas ang ating institusyon. Pangalawa, papayagan na ng Senado ang pagpasok ng mga bisita alinsunod sa visitor management system na ipinapatupad ng USAA. Kabilang dito ang patuloy na inspeksyon sa mga pasukan, pagpapakita ng wastong identification, pagbabantay sa paligid ng Senado at iba pang hakbang upang tiyaking ligtas ang lahat.
4: Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Bibigyan prioridad ng Senado ang tatlong priority bills sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC bills. Ay kay Senate President Sherwin Gatchalian, ito'y para mabalanse ang legislative work sa harap ng nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kabilang sa priority bills na nais matutukan ng Senado, ang anti-dynasty bill at panukalang iban ang social media sa mga menor de edad. Anya, kasama rin sa LEDAC priority measures ang panukalang baguhin ang party list system na sisikaping maipasa ng Senado.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pinag-aaralan ng Senado kung paano gagawing mas maikli kesa sa orihinal na 7 hanggang 8 buwan ang timeline ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula sa July 6. Ito ay para magkaroon ang Senado ng oras sa iba pang mahalagang legislative measures, kabilang ang panukalang 2027 national budget. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, bukod sa impeachment trial ay inaasahang masisimulan din ng Senado sa buwan ng Agosto ang deliberasyon sa panukalang budget para sa susunod na taon, gayon din ang posibleng amyenda sa Juvenile Justice and Welfare Act. Kokonsulta naman ang Senado sa prosecution at defense kung paano paiiksiin ang impeachment trial. Sa kabila ng mahigpit na schedule, tiniyak ni Gatchalian na tuloy ang pagsisimula ng impeachment trial sa Hulyo 6.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
4: At sa larangan ng palakasan, Team Philippines sumakot ang 3 ginto, 4 na silver at 7 bronze medals sa ginanap na 2026 Asia Oceania Sambo Championships. Mula Sports Radio 918, may report si Ria Arevalo.
15: Tinapos ni World No. 1 Ace Lin Yap ang matagumpay na kampanya ng Pilipinas sa pagsungkit ng gintong medalya sa Women's Minus 80 Kilogram Combat Sambo event ng 11th Asia Oceania Sambo Championships sa Ninoy Aquino Stadium. Tinalo ni Yap si 5-time Kazakhstan National Champion Samsagul Faizolanova 1-0 para mapanatili ang kanyang korona sa event at masubi ang 3rd ginto ng Pilipinas sa Continental Tilt. Nauna nang nagkamit ng gintong medalya sina national team members Jomari Torres sa Women's Combat Sambo Minus 50 Kilogram at Princess Augmajel Cortez sa Women's Combat Sambo Minus 59 Kilogram class, na kapwa na naig sa kanilang mga Kazakh rivals sa finals. Samantala, humakot din ang national sambis ng 4 na silver medals mula kay World No. 7 Sydney C. Tangconshan sa Women's Combat Sambo Plus 80 kilograms, Sofia Novino sa Women's Youth Minus 47 kilograms, Jasmine Ching sa Women's Minus 54 kilogram Sport Sambo, at Christy Angelic Espolong sa Women's Junior Combat Sambo Minus 59 kilograms. Sa kabuuan, 3 ginto, 4 na silvers at 8 bronze

0: /Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
5: Ano nangyari?
4: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
6: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver?
6: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
5: Dahil hindi na umabot.
6: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
3: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
5: Makapal yung semento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko kami, nung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Binigyan din ng programa ang mga pagsisikap ng pamahalaan na palawakin ang akses sa mahalagang serbisyo, palakasin ang pag-unlad ng mga komunidad at lumikha ng karagdagang oportunidad para sa mga mamamayan.
10: 2026 Migrant Workers Health Summit, ating tatalakayin kasama si Department of Migrant Workers Under Secretary Dominic Rubia Tutay. Yusek, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
11: Magandang tanghali, Sir Joshua, at sa Kweng at sa lahat po ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po ang ating overseas Filipino workers.
10: Yusek, ilulunsad po ng DMW ang Migrant Workers Health Summit. Simula po bukas, hanggang kailan po at ito at saan po ito gaganapin? Ano po yung tema ng summit para sa taon na ito?

0: Ang atin pong Migrant Workers Health Summit ay gagawin simula bukas hanggang Wednesday po, July 1. At ito po ay sa Occupational Safety and Health Center dito po sa Quezon City. Ang tema po ng ating Migrant Workers Health Summit ay Bayan, Bayani, Bayanihan para sa Kalusugan. Nais po natin na i-emphasize na ang atin pong bayan takes care of our people at ang atin naman pong mga OFWs ay binabansagan po natin na mga bagong bayani ng mundo. Kaya nga po dito sa ating Health Summit, isang bayanihan po para sa kalusugan ang gaganapin po natin. Bayanihan dahil hindi lamang po ito programa ng DMW, katuwang po natin dito ang Department of Health, nandyan din po ang OFW Hospital, meron din po tayong Overseas Workers Welfare Administration o OWA, at katuwang po ang iba pang sangay ng pamahalaan at ospital, kagaya na lamang po ng National Kidney and Transplant Institute. Tayo din po ay pagbibigyan ng Professional Regulation Commission, TESDA at iba pang private sector na atin pong makakasalamuha simula po bukas.
1: Yusek, ano-ano naman po yung mga aasahan ng mga OFWs at pamilya nito sa summit para makatulong sa early detection at preventive care ng kalusugan ng mga OFW?
0: Opo, para po bukas sa ating summit ay meron po tayo panel discussion kung saan tatalakayin po natin ano nga ba ang estado ng kalusugan ng ating mga migrant workers at ano ba yung mga nakikita natin in the future na mga viruses o mga sakit na maaaring ma-expose po ang ating mga overseas Filipino workers. Tatalakayin din po dito, meron pong mga preventive aspects, mga impormasyon po na pwede pong ipamigay sa ating mga overseas Filipino workers pagdating po sa mga kinakailangan nila para ma-prevent po halimbawa ang cancer, ang tuberculosis, ang HIV, at maging na rin po yung mga cardiovascular diseases. Minsan kasi nasa lifestyle lang natin o nakagawian lang natin yung nagiging satire ng mga ganitong sakit.
2: Okay. Yusek, sa mga nabanggit mong sakit po, ano po yung mga nakikita niyong pangunahing health concerns na kinakaharap ngayon ng mga OFW sa ngayon?
0: Opo. Kung magbabasihan po natin ang pagpunta po natin sa iba't ibang panig ng mundo at nakakausap po natin ang mga migrant workers, nakikita po natin yung cancer ay isa sa mga nagiging pangunahing sakit po ng ating mga kababayan. Nakita po natin ito sa Hong Kong. Ito po, karamihan either cervical cancer o kaya naman po ay breast cancer. Sa Middle East naman po, kadalasan po ay nakikita po natin yung sakit na sa kidney at nalaman natin na siguro content ng water na kanila pong iniinom sa parte ng Middle East. And sa bandang Rome or Italy naman po, nakikita po natin na yung lifespan po ng ating mga overseas Filipino workers, lalong-lalo na po ng mga kababaihan, ay bumababa po. So ibig sabihin, masyado pong napapagod dahil in the case of Italy po, and this was supported by a study conducted by our Philippine Embassy, nagmo-multiple work or multiple task po ang ating mga overseas Filipino workers, and there are times po na hindi na po sila nakakapagpa-check up sa mga doktor. Minsan naman ayaw po talaga nilang magpa-check up kahit na po minsan libre o merong insurance. At ito pong mga sakit po na ito ay ayan din po natin sa mga cases na natatanggap po sa OFW hospital po natin sa Pampanga. So, ang isa rin pong nakikita natin na emerging at nakakuha na rin po tayo ng mga cases of this kind is yung sa HIV/AIDS naman po.
1: So, Yusek Nikki, bukod po dyan sa mga damanggit nyo po, no, ano naman po yung hakbang ng DFW para matugunan yung stress, homesickness, at iba pang mental health challenges ng OFWs?
0: Opo. Katuwang natin as a kweng ang DOH at saka ang DSWD sa pagbibigay po ng mga psychosocial intervention po sa ating mga overseas Filipino workers. Sa ngayon po, sa ating reintegration program, meron po tayong tinatawag na kumustahan sa atin pong mga nanumbalik na mga overseas Filipino workers dahil hindi lamang po sa pagbibigay ng ayuda na hihinto ang pagtulong po ng ating pamahalaan, kundi pati na rin po kung sila po ay halimbawa nakikita natin, kinakitaan po natin ng mga shocks or pag sila po ay nakikita po. Yung pong ating mga overseas Filipino workers naman po na nasa iba, pagdating po nila sa Pilipinas at na-identify po sa physical din ginagawa po natin through our Filipino communities and also with our experts from the DSWD and also from ating mga overseas Filipino workers naman po na nasa ibang bansa pa. Meron din po tayong online kumustahan na ginagawa at minsan naman po ito ay physical din ginagawa po natin through our Filipino communities and also with our experts from the DSWD and also from the DOH po. Ang isang gusto pong tanangat kay Kakdak ay sa usapin din po ng aftercare para po doon sa mga OFW children that are left behind. Kaya siguro po sa mga susunod po na panahon ay meron po tayong ilulunsad na programa para dito at hahayaan po natin ng ating kalihim na siya na po ang mag-discuss about this. Kung na-firm up na po namin ang plano na ito in partnership din po with DSWD.
2: Okay, malaking bagay po ito para sa ating mga kababayan na nagtatrabaho abroad at yung mga nandito po sa ating bansa. Pero with this being said, Yusek, paano po yung pagpapalawak na ginagawa ng DMW pagdating po sa access ng mga OFW sa health programs ng bansa para hindi lamang yung mga nasa Pilipinas ang nakikinabang, maging yung mga nasa abroad din?
0: Opo, sa atin pong departamento ay meron po tayong tinatawag na Action Fund at ito po ay binigay po sa atin ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa pamamagitan po ng General Appropriations Act. And every year po ay meron po tayong amount allocated for the Action Fund and the Action Fund is used not just for legal and financial assistance but also for medical assistance. Meron po tayong mga kaso sa abroad ng atin pong mga kababayan ay nauuspital po, naa-aksidente, or dinapuan po ng mga sakit na kailangan po nila na ma-confine po sa ospital. Ang ginagawa po natin dito, ang atin pong mga migrant workers office officers there sa host country ay dinadalaw po sila sa ospital. Katuwang po natin ang OWA sa pagdalaw sa kanila. Binibigyan din po sila ng tulong pinansyal ng atin pong ahensya para po sa kanilang pagpapagaling sa ospital and eventually po kung talagang hindi na po sila makakapagtrabaho ay nire-repatriate po natin sila dito sa ating bansa and the aftercare po will be provided not just by the DMW but also by the other agencies po of the government.
1: So Yusek, bukod po sa health services, may mga ahensya din po ba na magbibigay din ng iba pang assistance sa araw ng summit? Ano pong mga ahensya ito?
0: Opo, tayo po ay nagpapasalamat sa atin po mga partner agencies. Siguro uunahin ko na po dyan yung ating mga social protection agencies kagaya po ng PhilHealth at SSS na maaari po silang makapagbigay ng serbisyo para po sa ating mga overseas Filipino workers. Gayun din po yung Professional Regulation Commission dahil on sa libreng optometrist and dentistry services po. Ang PRC po ay magbibigay rin po ng pagkakataon para ma-renew po natin yung mga professional IDs po not just for the health professions but also for the other professional professions po. Kung sila po ay gusto mag-renew ng ID, magpa-issue ng ID o magpa-update po ng kanilang mga dokumento. Nandun din po ang ating Technical Education and Skills Development Authority naman po para po sa libreng massage and haircut po sa ating mga OFWs. We also have partners po from the PhilPharma, International Pharmaceutical Incorporated. Nandun din po ang Ople Center and Sun Life. At meron po tayong mga apat na OFW entrepreneurs na kung saan ang kanila pong programa or ang kanila pong mga negosyo ay may kinalaman din po sa kalusugan. And then of course, ang atin pong National Reintegration Center at DMW NCR po ay katuwang din po natin sa pagbibigay ng serbisyo sa dalawang araw na ito.
2: Okay. Yusek, may plano po ba ang DMW na gawing regular o mas dalasan pa, perhaps more than once a year yung mga ganitong summit para sa pagpapalawak pa ng ganitong uri ng aktibidad para mas marami pang migrant workers ang makinama?
0: Opo, sisikapin po natin na taon-taon ay maisa rin itong National Migrant Workers Health Summit. Pero bukod po dyan, alam po natin na may utos po ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Health na maglaan po ng na ospital. At iyan po ay pinapalakas po ng DOH at ng DMW sa pamamagitan po ng isang kasunduan na lalagdaan din po natin bukas. Ito po ay maglalaan po ang DMW ng mga personnel doon po sa OFW wards po natin sa mga pampublikong ospital para mas easily ma-identify po natin ang membership po ng ating mga OFWs kapag sila po ay pupunta sa mga public hospitals. Gusto po nating ilapit yung serbisyo medikal ng OFW hospital dito po sa mga public hospitals run by the Department of Health. Meron din po tayong lalagdaan na kasunduan bukas. Ito naman po ay sa Ayala Group kung saan po magbubukas po tayo ng mga yakap centers sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa.
1: So Yusek, sa inyo pong pananaw, ano po yung pinakamahalagang pagbabago na nais makita ng DMW pagdating po sa kalusugan ng ating mga OFW sa mga susunod na taon?
0: Opo, ang gusto po natin, Asekweng, ay ang ating mga OFWs ay hindi babalik po ng Pilipinas na may sakit. Ang gusto po natin, sila ay malusog, sila po ay patuloy na magiging kabahagi po ng ating tinatawag na local and national development at they are happily integrated po sa kanilang mga pamilya at sa komunidad habang sila po ay merong lakas pa.
2: Alright. Well, on that note, mensahe nyo na lang po at paanyaya sa ating mga kababayang OFW at pamilya nito para po sa Migrant Workers Health Summit ngayong taon.
0: Sa lahat po ng ating mga overseas Filipino workers at kanilang mga pamilya po, miyembro ng pamilya, lalong-lalo na po doon sa mga bata, babies 6 months to 59 months old para po sa vaccination din po. Importante po na gawin po natin itong mahalagang pagbabakuna sa atin pong mga anak para hindi po sila dapuan ng mga sakit at ma-insure po natin ang kanilang kalusugan. Maaari po lamang sila na pumunta sa aming official Facebook page ng DMW. Meron po tayong QR code. Iscan lamang po ito para makapag-register po tayo. At alamin po natin, ilagay po natin doon ano po yung mga services na gusto po natin na ma-avail para po sa ating health summit bukas at sa Wednesday. Para naman po doon sa mga nagtatanong, kasi sila daw ay dating OFW. So we welcome your participation po. Magdala lamang po kayo din ng proof na kayo po ay dating overseas Filipino workers. And doon po sa outside NCR, kasi meron din pong mga nagtatanong kung po pwede ba sila na makapag-participate. We endeavor to put up a teleconsult para po makapag-konsulta pa rin po tayo sa mga medical doctors po natin and professionals sa loob ng dalawang araw na ito. Maraming salamat po.
1: Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Department of Migrant Workers Under Secretary Dominic Rubia Tutay. Thank you, ma'am.
0: Salamat po.
2: Bayan, maraming pambalita at talakayan sa pagbalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
3: Muling kinilala ang inyong PTV. Rise and Shine Pilipinas bilang Outstanding Morning Show of the Year. At ang inyo, People's Television bilang Outstanding TV Network of the Year.
4: Our network leadership, our viewers and colleagues, for your continued support and trust.
3: Maraming salamat po at asahan ninyo ang aming patuloy na pagbibigay impormasyon at inspirasyon para sa bayan.
5: Is it a yes or a no?
6: Are you anti or pro?
5: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke or go broke?
6: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
5: Pag-usapan natin yan sa
6: Schoolmates, the country's longest-running youth forum and debate show on TV.
5: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.

0: Babalik ang bagong Pilipinas ngayon. Anti-Trafficking in Persons Awareness Month ngayong darating na Hulyo at ipagtatalakayin kasama si Attorney Hannah Manalili, Executive Director ng DOJ Interagency Council Against Trafficking. Attorney Manalili, magandang tanghali po at welcome dito sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali, Ate Kweng at Sir Joshua. Salamat sa pagpapaunlak.
0: Attorney, ngayong gugunitain natin muli yung Anti-Trafficking in Persons Awareness Month sa next month, ilang araw na lang, ano? Ano po yung tema at pangunahing mensahe ng DOJ IACAT sa publiko tungkol sa patuloy na paglaban sa human trafficking sa bansa ngayong taon po?
1: Okay, so ngayong Hulyo, no, tama, gugunitain natin ang National Anti-Trafficking Awareness Month. Alinsunod yan, no, sa proclamation in 2021 issued. Ngayong taon, wala naman tayong particular na bagong tema pagdating sa paglaban kontra human trafficking. Sa halip, no, itutuloy natin ang pangmalawakang kampanya natin na tinatawag na iisang nasyon, iisang aksyon, tapusin ang human trafficking ngayon. Nakapaloob ito sa ating 5-year period na advocacy and communications plan at itutuloy lang natin, no, yung ating sinaunang approach dahil yan naman ang ating pinaglalaban, no, na sama-sama multi-sectoral and whole of nation approach towards combating trafficking in persons.
2: Okay. Now with that being said, Attorney, ano po yung mga programa at aktibidad na nakalatag para sa pagdiriwang na ito?
1: Sa pagdiriwang natin sa Hulyo, sisimulan natin yan sa isang kick-off launch and press conference on July 1. Meron dito sa National Central Office na initiative at sabay-sabay, no, marami ring simultaneous kick-off launch and efforts across our regional offices and task forces. Pangalawa, sa loob ng isang buwan, magkakaroon ng mga series of webinars to increase awareness and disseminate information on anti-trafficking. So abangan nyo po, no, yung aming mga anunsyo pagdating sa mga webinar para pumapalaganap namin yung iba't ibang red flags, indicators, at kung ano-ano po ang inyong maaaring gawin para tumulong sa pagsugpo ng human trafficking. At panghuli, no, ang ating major activity for this month in celebration of the National Anti-Trafficking Awareness Month. This year po, no, chair po ng ASEAN ang Pilipinas. At meron po tayong anti-trafficking activity na nakapaloob dun sa calendar na yon. Ito po ay gaganapin online. Kaya hinihikayat po namin ang lahat na abangan ng aming anunsyo. Dahil lahat po maaaring sumama sa online conference na ito on anti-trafficking.
0: Hmm. So, ma'am, sa panahon ngayon, ano po yung mga bagong paraan o modus operandi na ginagamit ng mga trafficker para makapanloko pa rin given na masyado na tayong high-tech ngayon, ang bilis ng communication, sinabi nyo meron kayong mga campaigns para labanan ito. So, ano pa po yung mga dapat pang gawin at dapat pa talagang malaman? Kasi I'm sure meron naman po kayong mga intelligence reports na kung paano pa rin ginagawa ng mga manluloko yung pag-human trafficking.
1: Oo, no. Tamay, Ate Kweng, yung mga talagang nangungunang modus ngayon ay laganap na pag-recruit, pag-promote, at pag-advertise using online platforms. So, karamihan po sa ating mga nabibiktimang mga kababayan na reach out sila ng kanilang recruiter or trafficker through the digital platforms. Kaya tayo pinapaigting natin yung pagbabantay at pag-surveillance gamit ang mga online digital platforms.
2: Okay. Well, ngayon, Attorney, napakadali na para sa mga sindikato, yung mga masamang loob na mag-recruit dahil nga very accessible yung social media at yung internet. Ano po ba yung mga red flags na dapat bantayan ng ating mga kababayan para hindi sila mabiktima itong trafficking?
1: Oo, mahalaga yung mga red flags na yan, no, dahil gusto nating bantaan din yung ating mga kababayan kung ano yung mga dapat nilang tignan. So, number one, no, pagdating sa mga online platforms, kung merong hindi natin na-verify yung identity ng kausap, kung nagtatago sa alias or kakaibang username, no, isa na po yan sa mga dapat na maging red flag. Pangalawa, kung ang intensyon ay maghanap ng trabaho o yung post ay nag-offer ng trabaho, nariyan po yung ating Department of Migrant Workers. Meron po silang website kung saan po mabeberipika natin kung talagang lehitimo yung nag-aalay o nag-o-offer ng trabaho. Kung hindi po, mag-ingat po tayo. Kung maaari, huwag po tayong makipag-transact dahil most likely po, no, ito ay for abuse or exploitation.
0: Mm-hmm. So, attorney, nabanggit niyo po yung online platforms. Paano naman po tinutugunan ng DOJ IAC at sa ngayon yung pagkalat ng trafficking activities sa iba't ibang online platforms? Kasi nabanggit niyo kanina na marami talagang gumagamit nito. So, meron po bang, dahil under naman ng DOJ ang NBI, meron po bang nai-intercept ng mga communications ng IAC at patungkol dito sa pag-re-recruit online?
1: Oo, no. Tama po. Meron tayong NBI, PNP, sa ilalim ng IACAT. Sila po ay mas pinapaigil nila yung online surveillance pagdating po sa pagtingin ng mga platforms na ginagamit for abuse, exploitation, fraudulent misrepresentation. Meron na po tayong mga insidente, no, na nakapag-request po tayo ng takedown sa ganyang mga illegal recruitment posts. At meron din po, no, yung mga grupo na talagang ginagamit ang Facebook for online baby selling, illegal adoption, organ trafficking, or illegal surrogacy. Natitrace po yan ng ating mga law enforcers, naglo-launch ng investigasyon for entrapment. At isa rin sa mga solusyon ay to take down yung mga ganyang content para hindi na makapambiktima pa ng mas maraming tao.
2: Okay. Now, attorney, maliban po sa social media, sa online, minsan po kasi yung ating mga kabayan, mabilis magtiwala. Mm-hmm. Like for example, may mga nakaalis ng kamag-anak, tapos yung kaibigan ko nakaalis na okay naman siya, tapos referral lang nangyayari. Ano po kaya yung maganda nilang gawin para ma-verify nila na sigurado yung papasukan nilang trabaho, although mayroong mga test testimonials na successful yung pag-alis sa bansa?
1: Oo, naku, napakagandang point yan, Sir Joshua. No? Kasi sa totoo lang, no, sa community, doon din nagkakaroon ng misinformation at fake news na lumalaganap. At syempre, nakaano din yun sa kultura, nakatahi din sa kultura, yes, natin na mapagtiwala tayo sa ating komunidad. Kaya nga naman, sinisimulan din natin yung awareness through community education programs and paglapit sa kani-kanilang mga barangay, even sa schools, to increase awareness, no? Hindi naman po sa ating sinisira yung tiwala sa ganitong komunidad. More on, we want to engage and empower more of our people. Kahit na po nasabi na po ng napagkakatiwalaan, wala pong masama mag-double check po, mag-verify muli sa ating mga ahensya ng pamahalaan na ginagawa po yung kanilang trabaho para sila na ang mag-filter kung ano po ang lehitimo at hindi lehitimong trabaho. At sila rin po ang tutugon kung sakali pong mapunta kayo sa alanganing sitwasyon. Kaya mahalaga pong i-verify, lalo na po sa mga naghahanap ng trabaho sa ibang bansa, nandyan po yung ating Department of Migrant Workers.
0: So, attorney, doon po sa mga takot naman magsumbong, ano yung mga initiatives ng pamahalaan para bigyang proteksyon at seguridad yung mga biktima, maging yung mga survivors?
1: Ayun. Meron po tayong dedicated hotline for reporting of trafficking incidents. Yan po yung ating 1343 hotline. So, maaari po kayong tumawag dyan at sumangguni kung meron po kayong intelligence or report. Sinisiguro po namin na poprotektahan ng confidentiality and privacy of the source of intelligence. At maaari rin po kayong dumirekta, no, sa Interagency Council Against Trafficking, Central Office sa Manila po. Tapos kung nasa ibang lugar naman po kayo, meron tayong task forces sa mga DOJ Regional Prosecution Office.
0: Okay. Pero pag nasa ibang bansa na sila?
1: Maaari pong ma-access ang 1343 hotline. Nagkaroon na po ng connection na pinatupad ng Commission on Filipinos Overseas para po yung ating mga kababayan na nasa ibang bansa makakapag-report din. At meron din pong website at messaging para po mas maabot ang ating mga kababayan.
2: Attorney, nabanggit mo kanina na itutuloy nyo lang naman yung inyong kampanya para malabanan nga itong human trafficking. Pero with that being said, may mga bagong programa po ba or updated information campaigns o polisiya po ang DOJ IACAT ngayong taon para po mas mapalawak pa yung awareness laban sa trafficking since patuloy din na nag-de-develop o nag-i-improve yung mga sindikato?
1: Oo, no. So, pagdating sa information campaign and awareness, itutuloy natin yung community-based education program and yung barangay IACAT program kung saan nilalapit natin, no, sa pinakamaliliit na komunidad yung impormasyon at edukasyon kontra human trafficking. Pagdating naman sa mga polisiya, isa sa mga major milestones natin for this year is the Enhanced National Referral Mechanism and Victim Identification System. So, sinusiguro nito, no, na updated at gumagana yung mekanismo sa buong bansa pagdating sa from intelligence gathering to referral of victims to filing of cases to rescue operations and the rehabilitation and reintegration of victims. So, end-to-end na process. Yun ang ating pinapalakas, no, para pag may mas magkaroon ng kumpiyansa yung ating mga kababayan na mag-report at humingi ng tulong sa ating pamahalaan dahil sinisiguro nating smooth ang proseso ng kanilang pag-report.
2: Okay. So, pwede din po kinabang dito maging yung mga nabiktima na. Yung maliban doon sa mga gustong umiwas na mabiktima, maging yung mga nabiktima ng trafficking. Tama
1: po. Yes, good question, no? Yun pong mga dating naging biktima na hindi nakapag-report, welcome pa rin po sa ating referral mechanism dahil okay. Naiintindihan po natin, no? May trauma pong kaakibat ang pagiging biktima ng trafficking, abuse, or exploitation. So kung kailan po kayo handang mag-report, magsabi, sumangguni, at lumapit for assistance, nariyan po ang programa. Maghihintay din po sa readiness ng ating mga victim survivors.
0: Follow up lang doon sa question niya. No? So may nangyari na po ba na gano'n, lumipas na ilang buwan, kunyari nakauwi na dito, saka pa lang sila nagsumbong or magsusumbong, meron po bang nahuli or nahabol?
1: Meron, oo, Asikweng. Nangyayari po yan, no? Kasi minsan, kadalasan po, lalo po sa ating mga nare-repatriate na mga kababayan, ang una po talaga nilang nais ay makauwi muna sa kanilang mga pamilya, makarecover from what they went through. And then eventually, no, yung atin pong mga social worker or ating mga kapulisan doon sa lokal na pamahalaan kung saan po sila resident, doon po sila sumasangguni at eventually nakapag-file din po tayo ng kaso.
2: Kumusta po kaya yung coordination ng DOJ AYAKAT with other agencies? Kasi po, yung iba nating mga kababayan na nangyayari eh, naibenta na yung mga ari-arian, naisanla na yung mga sasakyan para lang makalabas ng bansa. Ngayon, baon sila sa utang. So, kumusta po yung ating coordination with other agencies para pumatulungan sila makabangon doon sa nangyari sa kanila?
1: Oo, no. Actually, co-chair ng Interagency Council Against Trafficking ang Department of Social Welfare and Development. So, sila yung pangunahing ahensya na nagpapatupad ng mga programa for reintegration, recovery of our trafficked persons. Meron silang iba't ibang assistance that can be provided. Financial, medical, psychosocial, even livelihood assistance. Pero dinadagdagan pa natin, no? Kasi the more agencies, the more organizations that can help out victims, mas mapapabilis yung kanilang recovery. So, nandiyan din may programa ang Department of Migrant Workers for our overseas Filipino workers repatriated. At meron din tayong nakahain ng mga partnership with TESDA para naman sa livelihood and skills development ng ating mga survivors.
0: Hmm. So, kasi may dagdag ko lang, no? Siyempre, yung mga kababayan natin na takot magsumbong habang nasa ibang bansa pa. Diba kasi na kahit na online yung pagsusumbong nila, hindi sila komportable. Gusto nila nandito sila dito sa Pilipinas, na secured sila. Yes. Pero pag gano'n, mahahabol ba yung partner nitong recruiter doon sa ibang bansa?
1: Oh, magandang question din yan, Asikweng. No? So, number one, pagdating sa kumpiyansa, tama, no? Yung mga kababayan natin, mas kampante talaga sila pag dito ang reporting.
2: Yes.
1: So, kadalasan nangyayari yan, yung pamilya nila, nakakausap nila through mobile or messenger, and then yung pamilya po ang lumalapit sa atin, sa IYAKAT or sa iba't ibang ahensya para sumangguni. Yun po ang nagiging tulay. So, isa po yun sa mga platform. And second, no, pagdating dun sa mga partner criminals or offenders outside the Philippines, totoo pong may challenge kahit na tinatawag nating extraterritorial jurisdiction naman yung batas dahil transnational crime, meaning tumatawid po sa ibang bansa, meron pa rin mga limitasyon. At para tugunan yan, no, nakikipag-ugnayan tayo dun sa ating mga counterpart sa ibang bansa. So, bibigyan natin sila ng information, hihingi tayo ng tulong para makapag-file ng kaso sa ganitong offender at sila po yung gagawa din nun sa kanilang bansa. So, sabay pong uusad ang kaso dito sa Pilipinas at kung saan mang bansa naroon ang perpetrator.
2: Okay. So, dinawin ko lang, attorney. So, kung sakasakali man na yung kababayan natin ay nakalabas ng bansa, pero pagdating dun sa abroad, wala sila nakuhang trabaho dahil nga nabiktima sila ng trafficking dito. Would it possible ba na maayos yung kanilang sitwasyon na habang nasa ibang bansa at makahanap ng maayos na trabaho doon? Or do they need to go back here para ma-settle lahat?
1: pag nandun na sila sa ibang bansa, no, at nagkaroon ng issue at na-discover nila, siguro, siguro yung unang agarang ano, lumapit sa embahada natin para ma-cover muna sila at mabigay yung assistance na kailangan nila. Pangalawa, dun sa issue ng kung maayos ba yung trabaho, depende rin siguro sa sitwasyon, no? Kung talagang hindi talaga legitimate yung kumpanya na sinasabi, mukhang mahirap yon. Pero kung may mga kailangang ayusing papeles, baka yun ang madali nating matudugunan ng problema. Pero kadalasan, no, ang nangyayari, umuuwi muna dito sa Pilipinas at saka natin sila dito tutulungan kung may ibang placement or livelihood options for them pagdating nila dito.
0: Malawak talaga yung usapin na yun, kasi marami tayong kababayan ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Eh, no? Kukulangin yung oras natin. Sige ma'am, mensahe nyo na lang po sa publiko ngayong Anti-Trafficking in Persons Awareness Month para tuloy ang wakasan itong ganitong klase ng krimen.
1: Maraming salamat, Asik Weng. So, bilang pang huli na lang, no, pinapromote po namin ang National Anti-Trafficking Awareness Month this July. Gayunpaman, no, araw-araw po natin tong sama-samang laban kontra trafficking. At hinihikayat po namin ang ating mga kababayan na makibahagi sa iisang nasyon, iisang aksyon, tapusin ang human trafficking ngayon sa paraang pagiging mapagmatyag at paglaganap po ng awareness and information against trafficking. Sana po lahat po kayo maging kabahagi at katuwang namin sa laban na ito. Maraming salamat.
0: Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Attorney Hannah Manalili, Executive Director ng DOJ Interagency Council Against Trafficking. Thank you, ma'am.
2: Maraming salamat, Attorney. Bayan, huwag kayong bibitiyong manatiling nakatutok. Magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
3: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa Bagong Pilipinas. Kasamang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Narigato Live, dito lang sa PTV. PTV Crime Watch, mga paalala laban sa human trafficking. Ang Anti-Trafficking in Persons Act ay batas na ipinasa upang wakasan ang human trafficking sa bansa. Layunin itong protektahan ang mga biktima, lalo na ang mga kababaihan at kabataan. Sa ilalim ng batas, bawal ang pagre-recruit, pagkulong at pagbabiyahe ng mga tao patungo o palabas ng bansa. Gamit ang pagbabanta, panlilinlang, pamimili at pag-aabuso ng kapangyarihan para sila ay ipasok sa prostitusyon, sa pilitang pagtatrabaho, pang-aalipin, pagbebenta ng human organs, at iba pang uri ng pananamantala. Kumilos, laban sa human trafficking. Alamin ang inyong mga karapatan at makipag-ugnayan sa mga organisasyon at ahensya ng pamahalaan na maaaring magbigay proteksyon. Huwag basta maniwala sa mga nag-aalok ng trabaho, lalo na sa text at social media, at i-report ang anumang gawaing kahinahinala. Sama-sama nating sugpuin ang problema ng human trafficking.
4: Tara na sa masayang mundo ng paglikha.
5: Kung gusto niyo namang balikan ang mga obrang ginawa natin this week,
6: iba-ibang DIY projects, fun trivias at artworks para sa lahat ng kids at mga kids at heart.
7: Samahan si Kuya Joseph Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay.
8: Artsy Craftsy!
7: Artsy Craftsy, tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga, dito lang sa PTV. Record breakers at MVPs pagdating sa sports. Pero makapuntos kaya sila sa ating rapid-fire questions?
9: Ikaw pa, guilty ka ba?
10: First time ko, pero ready na.
7: Beyond the Game. Dito lang sa PTV Sports.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Nalalapit na Impakabsat Regional Trade Fair ating pag-uusapan kasama si Attorney Raymond G. Panhon, Regional Director ng DTI Cordillera Administrative Region, at si Ginoong Arvin Molintas ng IFCAS Weaving and Handicraft of Kalinga. Magandang tangali po sa inyo at welcome sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Tangali po.
0: Attorney, pakikwento niyo po sa amin, ito pong Impakabsat Trade Fair ay isa sa mga programa na nagpo-promote ng produkto at talento ng mga MSME sa Cordillera. Para po sa kaalaman ng ating mga manonood, ng ating mga kababayan, maaari niyo po bang ibahagi yung kasaysayan itong Impakabsat at bakit po nananatili itong mahalagang bahagi ng industriya at lalo ng kultura ng rehiyon?
2: Magandang hapon po, Asek Weng at Joshua, at sa ating mga kababayan na nanonood sa ating programa ngayon. At salamat din po sa pagpaponlak sa amin ito. Ang Impakabsat po ay ito po yung aming regional trade fair datauna na ginaganap namin. Ito na po ay pang 34, our 34th run. At ito ay nag-umpisa noong matapos ang 1990 killer earthquake sa Baguio na natamaan ng Baguio at mga karatig naming pulbrinsya sa car. At ginanap namin itong Impakabsat para magkaroon ng, ito ay ang aming pamamaraan na mabigyan ng ating mga kababayan na makabangon sa pinsala na dulot ng lindol noong 1990. Dahil naging maganda yung dinulot nito, ay tinuloy-tuloy na po namin ito at isa na po ito sa pinakamahabang trade fair na ginagawa ng mga iba't ibang DTI regional offices.
3: So, kay Attorney Panhon pa rin, ano, ngayong taon, ano po yung tema ng Impakabsat Media Showcase? Paano po pinagsasama ng DTI CAR yung pagpapanatili ng traditional na craftsmanship habang hinihikayat naman yung mga MSMEs na maging innovative at competitive naman sa modern market?
2: Salamat, si Kweng. Ang tema po ng aming Impakabsat ngayon, ang aming 34th edition, ay Heritage Meets Innovation. Gusto po namin na mapapanatili pa yung mga nauna pang ginagawa namin sa CAR, pero at the same time, ini-embrace namin kung ano may mga makabagong pamamaraan. At kaya yung mga entrepreneurs natin ay tinuturuan natin mag-innovate without necessarily abandoning kung ano yung mga practices, cultures, and traditions na ginagawa ng mga nauna sa amin. At marami po tayong programa na pinapatupad sa DTI CAR para isulong ipalintan dito ito ang mga traditional na ginagawa ng ating mga entrepreneurs na hindi iniiwan yung mga dating ginagawa ng mga nauna na sa amin. Pero at the same time ay mas maging advanced sila. Kasi alam po natin na medyo ang ngayon ay may nagbabago ang panahon, kaya tinitingnan din natin na ang ating mga produkto, mga serbisyo ay hindi rin mapag-iiwanan ng panahon.
0: Okay. Attorney, kaunay po niya nabanggit ninyo, no, paano po sa panig po ng DTI, tinitiyak na yung pagnenegosyo ay kasabay ng pangangalaga ng cultural identity at heritage ng rehiyon?
2: Yes, Joshua. Ang ginagawa namin sa DTI CAR, tinitingnan din natin kung ano yung mga produkto na kilala sa lugar ng mga Cordillera, na ito yung mga sinasabi nating locally rooted resources and products, at ito tinutulungan natin silang mabuo at maisulong yung mga produkto na ito.
3: So Attorney, sa panahon ngayon ano, na lumalakas naman yung online selling at digital marketing, ano po yung mga hakbang ng DTI CAR para matulungan yung mga lokal na negosyante na makasabay rin naman sa pagbabago ng consumer behavior?
2: Tama po, yan na po asikweng yung innovation aspect ng ating team tema ng ngayon na yung ngayon sabi ko po kanina, nagbago po ang panahon at kailangan din po nating tulungan ng ating mga kababayan, mga entrepreneurs natin na makasabay sa mga hamon ng bagong makabagong panahon. Dito ngayon alam po natin yung digitalization na po ngayon. At sa amin sa DTI CAR, ang ginagawa namin ay may mga programa tayong pinapatupad na tinutulungan natin yung ating mga kababayan, yung ating mga entrepreneurs kung paano sila makasabay sa mga ganitong plataforma. So, tinuturuan natin silang mag-online selling, paano silang makakonect sa mga iba't ibang platform. At hindi lang actually sa DTI, nakikipag-partner tayo sa mga iba't ibang private entities like TikTok, Facebook, mga yon. At meron din tayong mga partners sa head office, halimbawa yung e-commerce bureau ng DTI. Sila rin yung isang malaking partner namin na tumutulong sa amin dito sa regional offices na matulungan itong mga kababayan natin into digitalization as mas makilala pa yung mga produkto at serbisyo nila sa pamaraan ng mga bagong platforma.
0: Maganda yan para makasabay din sila talaga sa agos ng teknolohiya at inovasyon. Okay, Sir Arvin naman tayo. Sir, ito pong weaving o yung paghahabi at handicrafts ay malaking bahagi ng kultura ng Katipunan.

0: start yan. Pwede pa kain na lang tayo. Gusto mo ng tahong? Gusto mo ng gabong? Spaghetti? Patitocini? Bananakyo? Dilagang suso? Tahong chips ahoy? Gusto mo ng tapay? Broccoli? Pinagbrittle? Pinagpekan? Gusto mo ng kapimbarako? Blue marlin? Panga? Durian? Salinga? Pinagkises? Sampuy? Lomi? Shawarma? Bukubay? Hummus? Hot sauce? Ox brain? Kailangan mo nun. Leche flan? Kalderetang kambing? Pinato yung itlog ng kabayo? Silicone implant? Ginataang manok? Ginataang gata? Ginataang nyog? Sarap, no?
1: Hindi mo nasabi siya.
0: Ginataang susi?

0: yung mas malawakan na yung maapektuhan and mas longer duration po.
1: Dagdag pa ng pag-asa, ang mga ganitong klase ng pagbuhos ng ulan ay maaaring magdulot ng pagbaha sa mga mabababang lugar at pagtama ng kidlat. Kaya't inaabisuhan ang mga nasa bahaing mga lugar na lumikas at mag-ingat rin sa mga open areas dahil sa banta ng kidlat. Asahan na rin anya ang madalas na thunderstorms ngayong panahon ng tag-ulan.
0: This month po, ay asahan na po talaga natin na magiging madalas na talaga yung mga thunderstorms, especially paghapon and gabi po.
1: Samantala, sabi naman ng pag-asa, walang naging epekto ang binabantayang LPA sa silangan ng bansa sa nangyaring pag-ulan kanina. Carlo Luis Candelaria para sa Bayan.

Tatlong araw po magpapaulan ang low pressure area sa malaking bahagi ng bansa. Bukod pa yan sa mga pag-ulan na dala ng habagat. Maging alerta po sa posibleng pagbaha sa mabababang lugar at posible ring pagguho ng lupa. Ang sama ng panahon o LPA ay huling namataan, 165 kilometers silangang Hilagong Silangan mula sa Borongan Eastern Samar sa Visayas. Ayon po sa PAGASA, tatawid ang LPA na yan at magpapaulan sa malaking bahagi ng Visayas hanggang sa katimugang bahagi ng Luzon. Kapag nasa West Philippine Sea na ito, mataas naman ang chance na maging ganap na bagyo sa araw ng Miyerkules at bibigyan ito ng pangalan na Henry. Magdadala ng kalat-kalat na pag-ulan at maulap na panahon ang LPA, particular sa Metro Manila, Calabar Zone, Bicol Region, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque at Sarumblon. Localized thunderstorms naman ang aasahan sa nalalabing bahagi ng Luzon. Nagpapaulan din ang ayon sa PAGASA ay nagpalabas ito ng heavy rainfall outlook kung saan makararanas po tayo ng above normal na rainfall. Ang bahagi ng Sorsogon, Masbate, Samar Island, Leyte Provinces, Bilirat, Dinagat Islands at sa Surigao del Norte. Magpapaulan din ang habagat sa nalalabing bahagi ng Visayas at sa Palawan. Sa Mindanao, makararanas din ang bahagyang maulap na panahon at posibleng panandaliang mga

0: pag-ulan o yung tinatawag nating localized thunderstorms. Maging alerta po sa posibleng pagbaha at pagunang lupa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanunin.
1: Bantay sarado ng pamahalaang panlalawigan ng Eastern Samar ang namumuong bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Naka-standby na rin ang emergency response teams para rumesponde sa maapektuhang mga residente. Yan ang ulat ni Penelope, Pomida ng Radyo Pilipinas.
2: Nakalarto ng provincial government ng Eastern Samar dahil sa posibleng epekto ng low pressure area sa lalawigan. Batay kasi sa pinakahuling update ng PAGASA, malaki ang tsansa na maging tropical depression ng LPA na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kabilang sa mga tinututukan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ang mga lugar na makakaranas ng malakas na buhos ng ulan gaya ng Balanghiga, Llorente at Borongan City.
3: Ang ating ARP po, Emergency Response Team, ay nakahanda po, naka-standby, at saka may pre-positioned goods naman po tayo na naka-standby rin.
2: Pagtitiyak ng PDRRMO, agad na ipamamahagi ang mga relief pack at hygiene kits sa mga residenteng maapektuhan ng masamang panahon. Sa ngayon, nagsimula nang bumuhos ang ulan sa ilang bahagi ng lalawigan. Kaya naman ang PDRRMO, pinaalalahanan ng mga lokal na DRRM officer na paigtingin ng pagbabantay at koordinasyon para agad na makapagbigay ng abiso sa dente rito. Umiapila rin ang PDRRMO Eastern Samar at Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Eastern Visayas sa publiko na maging alerto at sumunod sa mga inilalabas nilang abiso para sa kaligtasan ng lahat. Mula rito sa Eastern Samar, para sa Integrated State Media, Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Naka-alerto na rin ang mga otoridad sa Albay para sa epekto ng low pressure area. Kabilang sa mga ihahanda ang relief assistance at mga kagamitan para sa clearing operations. Yan ang ulat ni Gary Carillo ng Radyo Pilipinas.
4: Bantay sarado ng lokal na pamahalaan ng Legazpi City ang ilog na yan sa lungsod matapos bumuhos ang malakas na ulan kaninang umaga dahil sa habagat na pinalalakas pa ng low pressure area. Dahil dito, kaagad na ipinag-utos ng Office of Civil Defense Bicol ang pagpapa-standby ng mga response assets ng mga lokal na pamahalaan sa buong rehiyon.
5: Dito naman sa papalapit na low pressure area, si OCD5, na ka-maintain pa rin naman sir yung ating 24/7 emergency operation center na kahit anong mangyari, may personnel po tayo dyan sa loob ng aming tanggapan for any coordination activities. And yung ating namang pakikipag-usap sa RDRMC Bicol para sa availability ng ating mga response teams ay nandyan pa rin naman po. Anytime pwede po tayo mag-deploy ng ating response teams from the uniform services.
4: Todo bantay rin ang mga tauhan ng Coast Guard District Bicol sa mga pantalan upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero at mga sasakyang pandagat sakaling sumama pa ang panahon. Naka-standby na rin ang mahigit 270 million pesos na halaga ng relief resources ng Department of Social Welfare and Development Field Office 5 para sa mga residenteng posibleng maapektuhan ng habagat at LPA. Una nang nagsagawa ng emergency dredging ang Department of Public Works and Highways sa ilang ilog sa rehiyon upang mabawasan ang panganib ng pagbaha. Nakapwesto na rin ang nasa 200 heavy equipment na ide-deploy para sa mga operasyon sa oras ng sauna. Lahat ng hakbang na ito ay bahagi ng whole of government approach ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang matiyak ang kaligtasan ng publiko sa harap ng banta ng masamang panahon. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pagkain, pondo ng bawat barangay at pagsisiguro ng edukasyon ng mga kabataan. Yan ang handog ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lalawigan ng Sulok. Pinangunahan din ng Presidente ang pagbubukas ng bawat bayan makikinabang program sa Sambuanga. Yan ang ulat ni Clazel Pardilia.
6: Namahagi ng tulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lalawigan ng Sulok, na isa sa pinakatimog kanluran at malayong bahagi ng Pilipinas. Dinayo ng presidente ang probinsya para mamigay ng libreng bigas sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program. Nakatanggap ng 10 kilong bigas ang nasa 3,000 benepisyaryo.
7: Ito ang mga ating beneficiaryo ay ang mga poor at saka near poor. Yung sinasabi, kung hindi natin tulungan, ay bababa sa poverty line. Eh, sabi ko, yun ang nilalabanan natin, na hindi sila din bumaba. Bago pa mangyari yan, unahan na natin. Kaya yan po ang ating ginawa. Kaya to, meron tayong tigsasampung kilong sako ng bigas para sa ating mga beneficiaryo.
6: Nag-abot din ang kabuang 82 milyong pisong tulong sa probinsya ng Sulu o tig 200,000 pisong pondo sa bawat barangay. Kalahati ng budget, inilaan sa Presidential Scholarship Program, 5 estudyante sa bawat barangay na malapit ang magtapos sa kolehiyo ang binigyan ng tig 20,000 pisong halaga ng pinansyal na tulong.
7: Para sa akin, ito ang pinakamahalaga na maibibigay ng pamahalaan para sa ating mga kabataan. Ang edukasyon ay hindi ito pribilehyo. Ang edukasyon ay karapatan ng ating mga kabataan.
6: Higit 4 na barangay naman ang nakinabang sa tig 100,000 pisong Social Civics Project Fund mula sa presidente para ito sa paggawa ng mga health center, tulay, pagbili ng service vehicle at iba pang proyekto na pinakakinakailangan sa kanilang lugar.
8: Naipakita ninyo sa aming lalawigan ang mga tausog ng aming probinsya ay kailanman hindi napapabayaan at napag-iiwanan.
6: Sinaksihan ni Pangulong Marcos ang pagsuko ng halos 200 illegal na armas mula sa mga sibilyan sa iba't ibang bayan sa Sulu. Layo nitong matiyak ang seguridad sa lalawigan mula sa mga hindi lisensyadong armas. Mula Sulu, diretso agad ang Pangulo sa Zamboanga. Pinangunahan ng Presidente ang paglulunsad ng bawat bayan makikinabang program. Nakatanggap din ng tig 200,000 pisong pondo ang bawat barangay o katumbas ng 371 milyong pisong pondo para sa Zamboanga Peninsula. Gagamitin ito sa scholarship at iba pang proyekto na magpapaunlad sa kanilang komunidad. Layo nitong palakasin ang kapasidad ng mga lokal na pamahalaan na nakapronta at tumutugon sa mga pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan.
7: Pag maging maganda ang takbo ng programang ito at yung programa doon sa LGSF, kung maganda yan, itiyakin ko sa budget ng 2027, palaking pa natin yung bibigay natin.
6: Binuksan din ni Pangulong Marcos sa Zamboanga City ang walang gutom kitchen ng Department of Social Welfare and Development. Ito ang pinakaunang walang gutom kitchen sa Mindanao at ikatlo sa buong bansa na layong bigyan ng libreng pagkain ang pinakamahirap na Pilipino. Target ng programa na mabawasan ang insidente ng kagutuman at malnutrisyon sa bansa. Clayzel Pardilia, para sa Bayan.
0: Ilan sa vulnerable sectors ang kasama sa mahigit-higit 8,000 benepisyaryo sa San Juan City na nabigyan ng tig sa 10 kilong libreng bigas sa ilalim ng mula sa Puso para sa Pamilya Program. Sa pangunguna po yan ni First Lady Liza Araneta Marcos ngayong araw. Yan ang ulat ni Jana Madrid.
9: Isa si Lola Lina sa mga maagang pumila para makatanggap ng 10 kilong libreng bigas. Aabot na anya ito ng mahigit isang linggo para sa kanilang pamilya. Malaking ginhawa ang mga ganitong tulong dahil madalas silang kapusin sa kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan.
10: Kung tutusin, medyo pinagkakasya lang. Kasi siyempre, iba pa rin yung pag nangungupahan nila. Bali, tipid-tipid. So, itong nakuha namin, malaking tulong din sa karagdagan sa pang-araw-araw.
9: Lubos naman ang pasasalamat ni Lolo Lito matapos makatanggap ng libreng bigas. Aniya, malaking tulong ito sa kanila dahil ang kanyang anak na lamang ang tumutustos sa kanilang pamumuhay.
11: Ay, malaking tulong talaga kasi alam mo naman ngayon, mahirap pa mabili ng bigas, mahal ang bigas. Malaking tulong ang bigas.
9: Sa pangunguna ni First Lady Luis Araneta Marcos at pakikipagtulungan ni San Juan City Mayor Francis Zamora sa ilalim ng programang Mula sa Puso para sa Pamilya na ipagkaloob ang libreng bigas sa mga benepisyaryo. Para sa mga tumanggap, malaking tulong ito para mas matugunan nila ang iba pa nilang mga gastusin sa bahay.
12: Naniniwala kami na ang mga senior citizens po, pag sila'y ating mabigyan, ito'y ibabahagi din nila sa kanilang mga anak, mga apo, at mga kasama po sa kanilang mga tahanan at bilang nakakatanda, tama lang po na bigyan natin sila ng suporta kasi karamihan sa kanila wala naman pong trabaho, wala naman pong kabuhayan. At syempre, bilang haligi ng pamilya, tama lang naman po na bigyan natin sila ng importansya at kahalagahan.
9: Layo ng programa na makapaghatid ng agarang tulong sa mga pamilyang nangangailangan sa pamamagitan ng pamamahagi ng libreng bigas. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng gastusin, umaasa ang mga benepisyaryo na magpapatuloy ang mga ganitong programa. Jana Madrid, para sa Bayan.
0: Samantala, kaugnay ng ilang naitalang insidente ng karahasan sa mga eskwelahan, kinasangkutan ng mga kabataan, binigyang diin ng ilang eksperto ang kahalagahan ng tahanan para hubugin ang kanilang pagkatao. Inangulat ni Audrey Villena ng PTV Cordillera.
13: Sa pagbalik ng mga mag-aaral sa Silid-Aralan, naging usapin muli ang bullying sa mga paaralan. Sa Cordillera, na ilista ng Department of Education CAR, ang pinakamataas na kaso ng bullying noong school year 2022 to 2023 na aabot sa 156 cases. Bumaba ito sa school year 2023 to 2024 na mayroong 76 na kaso. Muling umakyat ang bilang ng bullying noong school year 2024 to 2025 na mayroong 140 at bumaba ulit noong school year 2025 to 2026 na mayroon lamang 58 na kaso. Ayon sa guidance counselor, maliban sa epekto ng barkada, malaki rin ang responsibilidad ng mga magulang sa paghasa ng personalidad ng isang estudyante.
14: Is the relationship or the family dynamics? Kasi nga sa bahay, minsan nakaka-witness sila ng violence, abuse, or worst, sila mismo nakaka-experience ng violence, abuse, and discrimination.
13: Dagdag pa niya na may mga batang mayroong psychological concerns, kung saan hindi nila alam kung paano nila sasabihin ang kanilang galit, frustrations, at anxiety na nagre-resulta sa pakikipag-away, bullying, pang-aasar, at self-harm. May mga pagkakataon pang umaabot sa punto na makakagawa sila ng isang bagay na hindi aakalain na magagawa nila. Gaya na lang ng pagpatay kahit na sila ay menor de edad pa lamang. Sa ilalim ng Republic Act No. 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act ay para sa mga akusadong menor de edad at proteksyon sa karapatan ng isa ring batang biktima.
15: Kung yung bata ay nag-commit ng krimen, titignan muna natin yung edad niya. Kapag siya ay below 15 years of age, then exempted siya from criminal liability. Kapag above 15 but below 18, then titignan natin nung kinumit niya ba yung krimen ay merong siyang discernment. Kung meron siyang discernment, pwede siyang maging criminally liable. Pero kung wala siyang discernment, then exempted rin siya from criminal liability.
13: Pero paglilinaw ni Attorney Madalang, hindi makakaligtas ang akusadong menor de edad at ang kanyang magulang sa civil liability.
15: Isang misconception rin, lalo na sa mga nangyayari ngayon dito sa ating bansa, yung idea na porke bata ay exempted na from criminal liability, hindi na yan makukulong. Well, yung batas natin ay nandyan para bigyan ng kaukulang pansin kung ano ba dapat yung proseso na pagdadaanan ng bata na nakapag-commit ng krimen.
13: Audrey Villena, para sa Bayan.
0: Arestado na ang 3 sa 4 na suspects sa pamamaril sa isang bagong college graduate sa Pantukan, Davao de Oro. Napag-alamang ang isa sa mga ito na itunuturing mastermind ay dating karelasyon ng biktima. Yan ang ulat ni Janessa Felix ng PTV Davao.
16: Arestado ng mga otoridad noong Biyernes ang 3 sa 4 na pinaghihinalaang responsable sa pamamaril sa isang estudyante na katatapos lang ng kolehiyo sa Pantukan, Davao de Oro. Isa sa mga naaresto ang dating karelasyon ng biktima na itinuturing na utak o mastermind sa krimen. Sa imbestigasyon ng mga otoridad, lumalabas na personal na alitan ang naging motibo ng krimen. Anya ng sospek. Naniniwala siyang may bahagi siya ng mga ari-ariang naipundar nila noong nagsasama pa sila ng biktima. Mariin naman itong pinabulaanan ng biktima noon na iginiit na sariling pera niya ang ginamit sa pagtatayo ng kanilang mga ari-arian. Dagdag pa rito, hindi sila kasal at wala rin silang anak. Kaya ayon sa biktima, wala umanong karapatan ang sospek na magkaroon ng bahagi dito. Ayon pa sa pulisya, nais umano ng sospek na makipagbalikan sa biktima, ngunit hindi ito pumayag. Ito ang sinasabing naging dahilan na humantong sa krimen.
17: they are successfully, you know, or they were successfully apprehended due to the presence in the help of CCTV and our witness, especially yung mga victim po natin that i-identified na suspect po talaga.
16: Aristado ang tatlong suspect sa mismong boarding house ng dating karelasyon ng biktima sa isinagawang hot pursuit operation ng mga otoridad. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang operasyon upang madakip ang isa pang itinuturong responsable sa krimen. Gayunman, tiniyak ng pulisya na isang isolated case lamang ang insidente at wala umanong dapat ikabahala ang mga publiko.
17: Nung mabahay, kasi naman daw silang negosyo, kung meron silang mga property, no, na hindi gusto naman nung babae, mati at din siya.
16: Nananawagan ngayon ang mga otoridad sa publiko, lalo na sa mga posibleng may impormasyon tungkol sa isa pang suspect na agad makipag-ugnayan sa pulisya. Mula dito sa Davao City, Janessa Felix, para sa Bayan.
0: Samantala, nagsagawa ng panibagong paglalayag sa West Philippine Sea ang mga barko ng Pilipinas at Estados Unidos. Bumuntot naman dito ang mga barko ng China. Yan ang ulat ni Patrick de Jesus.
18: Mula sa BRP Antonio Luna ng Philippine Navy, pinalipad ang isang AW-109 Naval Helicopter. Kasabay nito ang sama-samang paglalayag ng mga barko ng Pilipinas at Estados Unidos bilang bahagi ng dalawang araw na bilateral maritime cooperative activity sa West Philippine Sea. Kasama ng BRP Antonio Luna ang dalawang barko ng Philippine Coast Guard na 97-meter BRP Melchora Aquino at 44-meter BRP Capones, kalahok para sa US Indo-Pacific Command ang dalawang US Coast Guard cutters na USCGC Charles Moltrope at USCGC Emlyn Tunnel. Sa Division Tactics, iba't ibang formation ang ginawa ng mga barko.
19: Mga tactical maneuvers yun na isinasagawa para mas ma-maximize yung mga capabilities ng mga barko. Maganda iyan para sa mga sa Philippine Coast Guard natin para medyo mas mahasap pa sila sa deep tanks.
18: Unang araw pa lang ng MCA noong Sabado, nagmamatsyag na ang isang Jiangkai class warship ng PLA Navy ng China na may bow number 555. Mas naging masama ang panahon sa ikalawang araw ng MCA nitong linggo, kaya't may mga aktibidad ang hindi naisagawa. Ang alon kasi, halos 2 metro ang taas. Sa kabila nito, nakaabot ng 50 nautical miles mula Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc ang mga barko ng Pilipinas at Estados Unidos. Nagsagawa rin ng search and rescue simulation exercise habang patuloy sa pagsunod ang namataang Chinese warship. Mula nang bumuntot itong PLA Navy warship ng China ay hindi naman na ito lumapit dito sa ating sinasakyang BRP Antonio Luna. At base nga sa monitoring ay pinanatili lamang nito yung distansyang 5 nautical miles mula rito sa barko ng Philippine Navy. 3 barko ng China Coast Guard ang nakapaligid sa exercise box pero hindi nakaantala ang presensya ng mga barko ng China sa pagsasanay. Una lang sinabi ng Armed Forces of the Philippines na paigtingin ang pagpapatrolya sa Bajo de Masinloc kahit pa tinanggal na ng China ang floating platform na 3 linggong nanatili sa lugar. Ang BRP Antonio Luna ang isa sa mga asset ng Pilipinas na unang nakadiskubre rito noong nakaraang buwan.
19: During BMCA din yun with US Coast Guard na kung saan nagpalipad kami ng helicopter doon sa video. Nami-maintain namin yung presence sa area at natutupad namin yung sinabi ng AFP na paigtingin pa yung pagpapatrol sa BDN.
18: Sakay ng BRP Antonio Luna mula rito sa West Philippine Sea, Patrick De Jesus, para sa Bayan.
0: At abangan, House Prosecution Panel na kahanda sakaling tumagal ng 7-8 buwan ang impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte.
20: At ilang Filipino celebrities ibinahagi ang kanilang masayang experience sa panonood ng concert sa bansa ng Meteor Garden Stars na F4. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
3: Muling kinilala ang inyong PTV sa World Class Excellence Japan Awards 2026. Rise and Shine Pilipinas bilang Outstanding Morning Show of the Year. At ang inyong People's Television bilang Outstanding TV Network of the Year for 2026.
21: Television is a collaborative effort, and as one of the news anchors of PTV4, I represent the whole team whose commitment makes our work all possible. And we thank the organizers, our network leadership, our viewers and colleagues for your continued support and trust.
3: Maraming salamat po at asahan ninyo ang aming patuloy na pagbibigay impormasyon at inspirasyon para sa bayan. Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
22: Dagdag panapasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
23: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entablado sa sampang ko, huwag niya akong pababayaan.
24: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
25: Na hindi patas sa lipunan.
26: Leadership starts from the top.
27: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan.
28: Good governance, because good governance is a matter of right.
29: Tataka ang karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
30: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
31: At matuto sa iba't ibang karanasan.
32: Yung hirap talaga yung pagtumaas ang dagat, yun ang hirap sa mga bata.
3: Ito ang mga premiado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Marami nang nagawa ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at patuloy pa rin ang paghabol sa mga tiwaling sangkot sa flood control scam. Iginit yan ang Malacanang sa harap ng mga batikos na wala umanong napanagot sa investigasyon sa maanumalyang mga proyektong kontrabaha. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, hindi nagpapahinga ang Ombudsman, Justice Department at Department of Public Works and Highways na marami nang nasampahan ng kaso. Naka-blacklist na rin ang mga kumpanyang nasasangkot sa korupsyon.
1: Mayroon na po naman nasampahan ng kaso. Mayroon na pong dalawa na sasabihin natin na dating senador, kasalukuyang senador, na ngayon po ay nililitis. Although hindi natin sasabi na sila lahat ngayon ay guilty na dahil ito po ay depende sa magiging desisyon ng korte. Pero sana makita nila lahat ang naging accomplishments kahit wala pang one year. Kahit wala pang one year, marami na pong nagawa. Nagkaroon na rin po ng freeze ng assets ng mga sinasabi nating maaaring sangkot sa flood control mess. So sana po ay makita nila ito at huwag na masabing walang ginagawa ang gobyerno dahil wala pa isang taon pero marami na po ang nagawa kung ikukumpara sa mga nakaraang administrasyon.
0: Ngayong panahon ng tag-ulan, uulan hindi numano ng mga kasong ihahain ang Office of the Ombudsman para sa mga sangkot na kongresista at contractor sa flood control project anomaly. Yan ang ulat ni Gal Villegas.
2: Uulanin ng kaso ngayong Linggo ang mga kongresista at kontraktor na sangkot sa mga maanumalyang flood control project ayon yan sa Office of the Ombudsman. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, higit sa walo ang sasampahan ng kaso at inaasahan na magtutuloy-tuloy ang pagsasampa ng kaso sa iba pang mga sangkot sa mga susunod na linggo. Gagawin namang state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa mga kaso na may kinalaman sa flood control scandal. Mahalagaan niya ang mga nalalaman ni Bonoan para mapanagot ang mga sangkot sa katiwalayan sa flood control.
3: We filed already a motion to discharge him as an accused so that he can be a witness for the prosecution. There are other people who will be, we will be benefiting from his testimony with regards to so many of the cases that we are filing.
2: Samantala, nakatakda naman sampahan ang kasong plunder si Senator Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan. Ito ay kaugnay ng umano'y 75 million pesos na kanyang tinanggap na campaign donation noong 2025 elections. Itinanggi ni Remulla na binabawasan nito ang mga senador na nasa minorya para hindi makaboto sa nakatakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
3: I didn't even ask this to happen. All the evidence came from, you know where. Diba? Hindi naman namin hiningi ito mangyari eh. Pero nangyari ito dahil voto proprio, apparently the crime was committed in open knowledge of everybody. All of you are witness to the actuations of the guy.
2: Maliban kay Marcoleta, maharap rin sa kaparehong kaso sina dating Representative Mike Defensor at ang mga negosyanteng sina Joseph Varias Espiritu at Aristotel Baluyot Viray. Gab Wilde Villegas, para sa bayan.
0: Kapit-bisig sa pag-aksyon at pagsasagawa ng mga hakbang kontrabaha, hindi lang ang lokal na pamahalaan ng Batac City sa Ilocos Norte, kundi kasama rin maging ang mga residente rito. Yan ang ulat ni Jude Pitita ng Radyo Pilipinas, Lawal.
4: Ngayong tag-ulan, puspusan ang mga ginagawang hakbang ng lokal na pamahalaan ng Batac City dito sa Ilocos Norte para maiwasan ang pagbaha sa lungsod. Sa katunayan, hiningi na rin ng LGU ang tulong ng mga residente para sa community cleanup drive. Isa sa mga tinutukan na lininis ng LGU at mga residente ang Kiawit River, Santa Rosa, Japa at Noto Creek na madalas umaapaw kapag malakas ang ulan.
5: Masapol lang kay Kesa kami nga bumaranggay nga kitinuwag mo kami. Tapos matadiban ti kinadalos, itiaglawlaw. Tulong lang kata noon na rin ti makaabangid ti umitiwa ay na pintig sa jay current ti dano mong bumaba. Tuhang agugar po mo.
6: Kami po ay lumahok dito sa community cleanup drive para makatulong sa komunidad at nang sa gayon po ay maiwasan natin ang flooding incidents, sir.
4: pagmamalaki ng LGU Batac City, hindi pa man idinedeklara ang tag-ulan, nagsimula na silang mag-dredging sa ilog. Bagamat may mga hamon gaya ng panakanakang pag-ulan at lawak ng lugar na dapat linisin, nagiging madali raw ang lahat dahil sa pagtutulungan ng pamahalaan at komunidad.
7: Dredging na kami. Last month pa kami nagde-dredge. Ngayon, sa dami kasi, sir, it takes time. Tapos lalo umuulan-ulan. Yun yung mga challenges. Pero okay, met, sir. Okay, met. So far, malinis na. It is part of the program of the President. Siyempre, itong disaster risk reduction natin.
4: Ang mga ganitong inisyatiba ng LGU ay bahagi ng Oplan Kontrabaha ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang matiyak na ang bawat Filipino, anuman ang estado sa buhay, ay protektado sa bagong Pilipinas. Mula rito sa Ilocos Norte, para sa Integrated State Media, Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Kinumpirma ni Senate President Sherwin Gatchalian na siya ang tatayong presiding officer sa nalalapit na paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Samantala, patuloy pa rin ang pinatutupad na heightened security sa Senado. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
8: Pinapayagan na ng Senadong pagpasok ng mga bisita alinsunod sa Visitor Management System na pinatutupad ng Office of the Senate Sergeant-at-Arms o SAA. Ito ang inanunsyo ni Senate President Sherwin Gatchalian bagamat nananatiling pinatutupad ang heightened security measures sa mataas na kapulungan. Patuloy pa rin ang pag-inspeksyon sa mga pasukan. Kinakailangan pa rin ang wastong identification, mahigpit na pagbabantay sa paligid ng Senado at iba pang hakbang upang matiyak ang kaligtasan ng lahat.
9: Bilang inyong Senate President, tungkulin kong mapanatili ang katatagan ng institusyon at matiyak ang kaligtasan ng lahat. Malinaw ang layunin natin, tiyakin ang kaligtasan ng mga senador, kawani, mga media, mga bumibisita sa Senado at ng publiko.
8: Samantala, kinumpirma ni Gatchalian na siya magsisilbing presiding officer ng impeachment court. Ayon kay Gatchalian, bahagi ng kanyang paghanda ang masusing pag-aaral sa apat na articles of impeachment, mga patakaran ng impeachment court, mga nagdang impeachment trial at pagkonsulta sa mga legal expert. Maaring tumagal-an niya ng 7 hanggang 8 buwan ang paglilitis dahil kailangan din ng Senado na tutukan ang iba pang mahalagang legislative measures. Bilang dito, ang proposed 2027 national budget, mga panukalang pag-emenda sa Juvenile Justice and Welfare Act at muling pagpapatuloy ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa isyu ng flood control. Ang impeachment court naman ang magpapasya kung bubuksan ng sealed DIR box. Samantala, nakipagpulong Senado sa iba't ibang television network kabilang ang People's Television Network o PTV bilang paghahanda sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Isa sa pinag-usapan ang technical aspect ng media coverage. Bernard Ferrer para sa Bayan.
0: Isang linggo bago ang pagsisimula ng impeachment trial, nananatiling tahimik at no-show sa publiko si Vice President Sara Duterte. Samantala, nadagdagan pa ang private prosecutors na kabilang sa prosecution panel. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
10: Pinangalanan na ng House Prosecution Panel ang 2nd batch ng private prosecutors na tutulong sa paglilitis ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Kabilang sa mga itinalagang private prosecutors, ang una nang ipinakilalang spokesperson ng prosekusyon na si Attorney Benjamin J. Tolosa, si Attorney Theodore T. na dating tagapagsalita ng Korte Suprema at mga abogadong sina Attorney Reynaldo Robles, Arnold Labay at May Divina Gracia.
11: Sa impeachment proceedings po na ito, iniimbita po natin ang sambayan ng Pilipino na makinig, manood, at maging mapanuri.
12: I'm honored to serve alongside distinguished litigators, of course together with the public prosecutors.
10: Si dating Surigao del Norte 2nd District Representative Robert A. Barbers naman, karagdagang House Trial Spokesperson at Impeachment Advisor ng Prosecution Team. Hindi patansyado ng panel members kung ilang miyembro pa ang posibleng madagdag sa hanay ng private prosecutors. Pero kung babalikan taong 2012 sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona, umabot sa 57 ang volunteer private lawyers na sabi ng House Prosecution Panel, hindi naman limitado. Kung ang tagal naman ng impeachment trial proceedings ang pag-uusapan,
13: depende po talaga yan sa developments ng kaso. Kasi hindi naman po ibig sabihin na lahat ng mga linis staff by both prosecution and defense ay talagang ipipresenta.
10: Ang sinapak namang court sheriff ni VP Duterte noong mayor pa siya ng Davao City taong 2011 na si Abe Andres, bagamat tumanging isali siya sa mga umano'y partes na nausaping pampolitika, kinokonsidera pa rin bilang testigo ng prosecution panel. Kaya kasing patunayan ng dating sheriff kung kaya bang totohanin ng vice ang kanyang naging pagbabanta para gumawa ng karahasan.
14: Wala po sa desisyon mismo ng isang testigo kung na siya ay magiging testigo o hindi.
10: Sa susunod na linggo na ang formal na pagsisimula ng impeachment trial, pero no show pa rin sa publiko si Vice President Sara Duterte buhat noong pre-trial conference. Kaya naman ang panawagan ng prosecution panel, magpakita na siya sa Senate's impeachment court para ipresenta kanyang sarili at para magpaliwanag sa publiko hinggil sa kanyang pagkakasangkot sa iba't ibang issue na nasa articles of impeachment. Sheila Natividad, para sa Bayan.
0: Iginit ni House Prosecutor at Akbayan Party Leader Representative Shel Jocno na may limitasyon ng freedom of speech. Tugon ito ni Jocno sa depensa ng kampo ni Vice President Sara Duterte na expression lang ang assassination threat laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liz Arneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez na inilahad niya sa isang press conference. Tumanggi na ang prosekusyon na talakayin ng buo ang depensang inihain ng Vice Presidente. At ilalaan na lang ang kanilang sagot dito kapag sinimula na ang paglilitis kay VP Duterte.
14: Freedom of speech is not absolute. There are limits to freedom of speech. And of course, we will leave it to the impeachment court to resolve the arguments made by the Vice President. We are very, very ready to respond in the proper forum.
15: Nagsumite si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng ad interim appointment para sa hanay ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Ito ay si Norsal de Macoro para sa ranggong Commodore. Kung may nais tumutol, maaaring makipag-ugnayan sa Commission of Appointments o personal na magtungo sa tanggapan ng CA sa Pasay City.
0: Samantala, inamin ng dating head coach ng Ateneo Blue Eagles si Tab Baldwin na wala siyang hawak na alien employment permit. Nang dumating ito sa bansa sa isinagawang clarificatory conference ng Department of Labor and Employment kaugnay ng status ng makapagtrabaho sa bansa. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
2: Dumalo ang dating head coach ng Ateneo Blue Eagles na si Tab Baldwin kasama ang kanyang legal counsel sa clarificatory conference ng Department of Labor and Employment kaugnay ng kanyang status na makapagtrabaho sa bansa. Sa naging pagdinig, iginiit ng abogado nito na hindi kailangan ni Baldwin na magpasa ng alien employment permit dahil may hawak na itong permanent resident visa. Inamin ni Baldwin na wala siyang hawak na AEP magmula nang dumating ito sa bansa.
16: Your Honor, we do have documentation that an AEP was delivered to me, an AEP application was partially filled out, and I do not recall not doing that. My habits are that when I am asked to perform documentation, I do that. But this is now some 13 years ago, and I do not have clear recollection.
2: Napag-alaman rin na walang ipinasa na requirement si Baldwin sa Ateneo de Manila University at pumirma lamang ito ng employment contract. Git naman ng kanyang mga abogado, hindi niya kailangan na magkaroon ng AEP upang magkaroon ng permanent resident visa sa Pilipinas at hindi rin siya ni-require na kumuha ng AEP nang igawad sa kanya ang permanent resident status nito sa bansa. Unang nagtrabaho si Baldwin bilang consultant ng Samahang Basketball ng Pilipinas para sa FIBA Men's Basketball Tournament noong 2013 hanggang 2016 at naging consultant at coach rin ito para sa Talk and Text. Taong 2016 naman ang kunin si Baldwin bilang consultant ng Ateneo. Nakatakda namang ipatawag sa susunod na pagdinig sa July 9 ang isang nagngangalang attorney Dong Feliciano para magbigay ng paglilinaw sa naging employment ni Baldwin sa bansa, gayon din ng Ateneo de Manila. Pinagsusumite ang kampo ni Baldwin ng kopya ng mga employment contract nito para malaman ang mga nilalaman nito. Wala pang desisyon ang dole kung may paglabag si Baldwin sa mga labor at immigration laws ng bansa. Sa oras na mapatunayan na illegal alien si Baldwin sa Pilipinas, pwede siya maparusahan ng deportation pabalik sa bansa ng kanyang pinanggalingan.
17: Dito sa atin, wala tayong sinisino. So mahalaga yun. Mahalagang sumunod dun sa alien employment permit kasi yun ang nakalatag sa batas. Lalo-lalo na May mga nagsasabi, ibang istorya naman to, marami pa raw na nagkalat na AEP na na-issue nandun sa mga dating POGO na nandito pa. So kailangan natin mahimay at malinis lahat yan.
18: Gag Humilde Villegas, para sa bayan.
15: Nilinaw ng Department of the Interior and Local Government ang dahilan kung bakit kasama sa kanilang rekomendasyon na sampahan ng paglabag sa anti-hazing law ang dalawang student manager at dalawang utility o ball boy sa pagkamatay na Rene Batalbonia at Divina De Lee. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, sa ilalim kasi ng batas na kung sino-sino ang kasama noong mangyari ang insidente, kasama rin silang pagsasampahan ng kaso. Sabi ni Remulla na bahala na ang DOJ kung isasama ang mga ito sa kaso o gagawing testigo. Matatanda umani ng negatibong reaksyon mula sa publiko ang pagkakasama ng student managers at ball boys sa pinasasampahan ng kaso kaugnay sa pagkamatay ni Adili at Batalbonia.
19: Ito ay base sa pagiging isang special law ng Anti-Hazing Act. Kung saan lahat ng present sa hazing ay tuturing na sangkot sa krimen. Under this law, the mere presence of any person during the hazing is prima facie evidence of participation as a principal. Bagamat ito ang aming naging rekomendasyon, maari na ring maalis sa listahan ng kakasuhan ang ilang mga kasama sa aktibidad, lalo kung mapakita na hindi nila alam ang sama-samang layon nito. Maaari rin gawing testigo, imbis na akusado ng Department of Justice, ang mga student manager at ball boy.
0: Samantala, ipinatupad na ngayong araw ng lokal na pamahalaan ng Dumanhog, Cebu, ang pagbabawal sa pagdadala ng cellphone sa mga eskwelahan. Ang ulat ni Clazel Cordelia.
20: Nakahiligan na ng anak ni Revy, kinder student, ang paglalaro ng cellphone lalo na sa bahay.
21: Nag-Roblox.
22: Opo, hindi mapigilan.
21: Opo, tsaka YouTube.
20: Pero ibang usapan na raw pagpasok sa school. Si Revy kasi, mahigpit na ipinagbabawal ang pagdadala ng gadget ng kanyang anak sa eskwelahan.
21: Para po makakonsentrate siya dun sa school, sa mga activities po.
20: Pero sa panahon ngayon, mahalaga para kay Jackie na may dalang cellphone ang kanyang grade 6 na anak.
23: Emergency na makontakt niya agad ako. Kailangan ng anong kailangan sa school.
20: Sa Dumanhog, Cebu, ipinatupad na ngayong araw ang total ban o pagbabawal sa pagdadala ng cellphone sa mga eskwelahan. Sa Facebook po si Dumanhog Mayor Gungun Gika, ang estudyanteng lalabag, kukumpiskahin ang cellphone at ibabalik pagkatapos ng school year o pasukan. Kung hindi raw naisumunod sa pulisiyang ito, maari namang ilipat ang kanilang mga anak sa ibang bayan.
24: Ginan ko yung cellphone kasi there are reports by the school heads na yung mga bata, instead of listening in class, nasa loob ng bag nila yung cellphone nila, nakatingin lang sa Facebook. Mm-hmm. Nakatingin lang sa Instagram, TikTok.
20: E paano kung may emergency? Sagot ng alkalde.
24: Ang liit ng bayan namin. Mm-hmm. Every barangay may school. Nandyan lang sila. Kung may emergency, may PNP naman kami na very active. May BFP naman kami.
20: Sabi naman ng palasyo.
1: Maganda naman po yung kanyang layunin para po mas magkaroon ng concentration ang mga bata sa kanilang pag-aaral. Hindi ko lang po masasabi kung ang penalty ay nararapat, kung ito ba ay reasonable. Dahil ang makakapagpa-implement naman po nito ay ang mga eskwelahan.
24: We will confiscate them and I said we will return it after school. After the end of the school year. But, you know, tao lang tayo, we will give them time.
20: Mahigpit namang paalala ni Education Secretary Sunny Angara, bawal ang paggamit ng cellphone sa loob ng classroom. Pwera na lamang kung para ito sa educational purposes. Clazel Pardilia, para sa bayan.
15: Nasa ligtas at nasa maayos na kalagayan ng lahat ng tripulanteng Pilipinong lulan ng barkong inatake matapos dumaan sa Strait of Hormuz. Batay sa impormasyong nakuha ng palasyo mula sa Department of Migrant Workers, walang nasaktan sa 21 Filipino crew members ng MV Ever Lovely at 19 na Filipino crew members ng Panama-flagged MT Kiku. Nanatili ring seaworthy ang dalawang barko habang nakatutok ang mga otoridad sa seguridad ng lahat ng sea vessels sa Strait of Hormuz. Nakahanda namang tumulong ang DMW sa mga nangangailangan ng psychosocial intervention.
1: So sa ngayon ay 2,100 Filipino seafarers na sakay ng 85 ships ang nakalabas na sa Strait of Hormuz. So habang nasa 3,800 Filipino seafarers pa ang nakasampa ng barko sa Persian Gulf. So nanatili po nakatutok ang mga otoridad sa kanilang kalagayan.
15: Pinalakas pa ang mga programa ng pamahalaan para sa mga nagbabalik bansa na overseas Filipino workers. Sa ilalim ng Balik Pinas, Balik Hanap Buhay Program, ibinita ng isang dating OFW sa Hong Kong kung paano siya nabigyan ng kabuhayan ng programa sa sarili niyang bayan. Yan ang ulat ni Diane Monica Tukay ng PTV Cordillera.
3: Mula sa naudlot na kontrata sa Hong Kong noong 2019, pinatunayan ni Emily Abrenilla ng Ilagan City, Isabela, na may bagong pag-asa sa sariling bayan. Sa pamamagitan ng Balik Pinas Balik Hanap Buhay Program ng Overseas Workers Welfare Administration, nabigyan siya ng 20,000 pesos bilang puhunan sa pagnenegosyo. Ibinili niya ito ng 4 na biik, inalagaan at pinalago. Naging hamon sa kanya ang pandemic ngunit nagpursige hanggang naging mahigit 100 na ang kanyang mga alagang baboy.
4: Ang dami kong problema na na-encounter namin nung una kami nagpatayo sa pagyan namin dahil zero knowledge po kami sa una. At saka nagbigay po ng mga trainings at doon po ako nag-attend hanggang nagkaroon na po kami ng idea at hanggang napalago na po namin ang aming bigay.
3: Dahil sa kanyang kasipagan at pagmamahal sa kanyang negosyo, nagkaroon na rin siya ng feed store, nakabili ng sariling sasakyan at nakagawa ng sariling bahay. Nagpasalamat siya sa biyaya na ipinagkaloob ng pamahalaan. Kaya naman, inaanyayahan din niya ang mga dating OFW na i-avail ang mga programa ng OWA at pahalagahan ito.
4: Hindi ko na po kailangan mag-ibang bansa ulit. Maraming salamat po sa lahat po ng bumubuo ng OWA.
3: Samantala, upang mapagtibay pa ang programa para sa mga OFW, nagkasundo ang OWA, DTI at ang Department of Migrant Workers na mas palalakasin pa ang livelihood training at monitoring sa kanilang mga benepisyaryo sa rehiyon.
5: Malaking tulong sa ating mga mamamayan, lalo na ang ating mga OFWs and their dependents kung saan sa kanila ang programang ito ngayon.
15: Diane Monica Tukay para sa Bayan. Muling itinaas sa yellow alert ang Visayas Grid ngayong Lunes na magtatagal ng isang oras o hanggang alas 7 ng gabi. Samantala, pinagpapaliwanag naman ng Department of Energy ang ilang generation company dahil sa sunod-sunod na pagkawala ng kuryente sa Visayas. Ayon sa DOE, layunin ng show cause order na maireport nila ang kanilang compliance with operational and technical standards. Binigyang linaw naman ni Energy Secretary Sharon Garin na hindi mauubusan ang supply ng kuryente kung sakaling magkaroon ng desisyon tungkol sa permit ng mga generation company.
6: We do decide any cancellation of any permit that will not be done hastily. It will be done at the forefront muna, kailangan protection muna ng consumers. Make sure that the consumers have electricity day in and day out. Kaya kailangan yung itanoy ng maayos each and every case in case they are not able to satisfactorily explain the situation. Then DOE, together with the whole DOE family and agencies, and including NEA, NAPUCOR, Transco, we will plan out what to do with each and every GenCo. Pero this is a reminder to generation companies that they are public utilities, public services.
15: Inaasang mas bibilis pa ang serbisyong medikal sa mga veteranong sundalo at kanilang pamilya sa Northern Luzon sa pagbubukas ng kauna-unahang Veterans Ward sa Cagayan Valley Region.
0: Inangulat ni April Ratso ng Radyo Pilipinas.
7: Hindi na kailangan pang magtungo sa Metro Manila ng mga war veterans sa Lambak, Cagayan at kalapit probinsya para magpatingin sa Veterans Memorial Medical Center. Bukas na kasi ngayon ang Veterans Ward sa Cagayan Valley Medical Center o CVMC dito sa Tuguegarao City.
8: Ako ay malaking pasalamat namin sa kanila. Dahil kami naman ang veterans, hindi na kami iniwanan. Maganda rin yung benefits namin. So salamat sa kanila.
9: Kami po ay nabibigyan ng maayos at magandang hospital, libreng gamot at pagpapatika sa may sakitin na kasama namin na nagserbisyo sa bayan.
7: Ang pinalapit na serbisyo sa ating mga veterano dito sa Region 2 ay bunga ng pagtutulungan ng Philippine Veterans Affairs Office at ng CVMC. Mayroon itong 16-bed capacity kung saan masaserbisyohan din ng libre ang pamilya ng mga veterano. Ipinangalan ang kauna-unahang Veterans Ward kay Second Lieutenant Emilio Gumabay, isang sundalong Cagayanong nakipaglaban para sa kalayaan noong ikalawang digmaang pandaigdig.
11: Ang pasilidad nito ay para sa inyo. Maliit man itong maituturing kumpara sa inyong naging sakripisyo, ito ay taspusong pagpapakita ng pasasalamat ng isang bansa. Hindi na kakalimot sa mga tulad ninyong bayanin.
12: This work stands as a symbol of enduring gratitude from brave veterans whose sacrifices secure the freedom and democracy that we enjoy today. And it is fitting that this work bears the name of Second Lieutenant Emilio B. Gumabay.
7: Nangangako naman ang CVMC na mananatili silang tapat sa kanilang misyong maghatid ng may malasakit, makatao at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Sinusuportahan ng inisyatibang ito ang hangarin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapatatag ang healthcare system ng bansa sa pamamagitan ng paglalapit panglalo sa mga serbisyo sa mga nangangailangan. Mula rito sa Cagayan para sa Integrated State Media, April Salupan Ratio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Na-confine sa ospital ang aktres at fashion icon na si Heart Evangelista dahil umano sa extreme exhaustion. Samantala, dinaluhan ang ng ilang sikat na personalidad sa bansa ang naging iconic concert ng Taiwanese group at Meteor Garden Stars na F4 sa Pilipinas. Narito ang ulat.
25: Naging iconic ang naganap na F Forever First World Tour concert sa Philippine Arena sa Bulacan. Ibang naging energy sa performance ng Taiwanese pop idol group sa mga hit songs na Meet Your Rain, Season of Fireworks at Can't Lose You. Bukod sa libu-libong fans, nais patandin sa audience ang ilang mga artista. Kasama na dyan si Mele Cantiveros Francisco. Sinasabayan ng komedyante ang ilang mga awitin ng F4. At ang nakakatawa pa rito, tinagpan niya si Robbie Domingo at pabirong inihahalin tulad ang TV host kay Vic Joe. Anya, wag mo ako chacharitin, Robbie D. Ikaw to. Samantala kay Ellen Adarna naman ay hindi malilimutan ang kanyang karanasan. Nakaipon ito ng mga video sa kanyang IG stories. Nakapag-eye contact pa siya kay Jerry Yan. Isa pa rito ay personal na nakaharap si Vanessa sa backstage. Anya, Joe reveal. Samantala, VIP experience naman para kay Michelle Gumabaw. Anya, just me, myself, and them. Grabe, sayo ko. Sobrang lapit kasi ni Michelle sa stage kaya nahawakan pa niya ang mga kamay ng mga miyembro ng F4. Kilig moment din nang bigyan siya ni Vic Joe at Ashen ng heart sign. Naalarma ang mga tagahanga ng aktres na si Heart Evangelista matapos mapabalitang na-ospital ito. Ibinahagi ng matagal ng assistant ni Heart na si Resty Rosel ang ilang larawan ng aktres sa hospital bed habang nakakabit ang ilang mga medical equipment. Ayon kay Resty, dulot ito ng extreme exhaustion. Sa isa pang post sa kanyang IG stories, ibinahagi niyang nagising na si Heart mula sa sedation at kasalukuyang nagpapagaling. Wala na rin siya ibinahaging iba pang detalye. Matatanda ang ibinahagi kamakailan ni Heart na nawalan siya ng malay habang nasa Milan Fashion Week matapos dumalo sa 14 na fashion shows in a day. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
0: updates at balita ay follow at i-like ng aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube.PPVPA.
15: At yan pong mainit na balita ngayong Lunes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
0: At hanggang bukas, ako si Diane Kirel ng inyong Pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
10: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
13: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
13: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
13: Radyo Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
13: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
13: Capital 104.3.
2: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
10: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
13: Collab.
14: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.

0: kami nasakay.
1: Ako sir, ambulance driver ako.
2: Ambulance driver?
1: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
2: Dahil hindi na umabot.
1: Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalayan, napatay na pala.
3: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
2: Makapal yung semento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
2: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
4: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
2: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.